0: 20 ganaga 3.58 gramos, 24,300 por tibora. Siapa pamu? Ito sa gini ang Quezon Bukidnon, by bus na sad. 70,000 nga sabor, sakmit. Gaigo. I-raid sa mga sakop sa NBI sa pagigtambayayong sa giniang tropa sa kasundaluhan. Ang usak ingon, illegal nga pagpabugno o mga kabayo. Diya sa barangay San Fernando, Halapitan. Ay, nako ninyo. Ahay. Ang tulo ka mga trabahante ang nga mananahi sa ang napalgang patay. Uy! Tulo ka mga mananahi ang napalgang patay sulod sa bodega na ilang gipuy-an sa barangay Kampitik Palo Leyte na Netabo. Astilan ginoo ko. Padayon gyapon ang plano sa pagtukod og bag-ong airport sa Northern Samar matod pa sa DOTR. Anyos dakpan sa kapulisan atol sa operasyon sa illegal nga sugal nga hantak Caracruz. Ito ni nitabo sa Barangay 2, Baay City, Negros Oriental. Lang usa ka driver sa wing van human nakalit nga miatras ang nadaot nga sakyanan ngadto sa tiil sa driver nga matupa nag-aron unta ayuhon ito ni natabo sa sitio sa Dayong Barangay Liki Lungsod sa Sugod Cebu. Miatras ang wing van, wa naingansa pastila lang. Bangsa Moro Party Konbapa, ang regional nga partido nga politikal sa usa ka mga paksyon sa Moro National Liberation Front. Niila sa resulta matud pa miila sa resulta ila sa resulta sa bag-ong natapos nga bangsa parliamentary election. Nakuha ang matud pa sa BAPA ang 35,871 ka boto. 1.9% sa kinatibok ang boto sa regional. Nga alokasyon nga kulang sa gikinahanglan nga 2.5% nga threshold aron makakuha og usa ka lingkuranan. Sa pamahayag si MIL MNLF Chairman na Muslimin Sama Sima nagidawat sa BAPA ang resulta sa unang eleksyon sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Padayon ang search and rescue operation alang sa siyam ka 9 anyos nga batang lalaki nga gituang nada sa kusog nga ago sa tubig dito ni nitabo sa barangay Sudlaan Cebu City. Ang bata gingong nagduwa og bola daplin sa sapa apan sa diha nga misaka ang tubig ang miadto ang tubig sa bola. Misulay siya sa pagkuha niini og nada siya sa kusog nga bulog sa tubig. Viral online ha, usa ka video human kini gipost sa pipila ka mga babaeng tinunan gumikan sa pagagingong pag-body search, body shame sa usa ka conductor sa modernized jeep. Boy! Sumala sa nagreklamo mga tinunan, padung unta silang tulo sa ilang tulungaan sa dihang misakay sila sa shopping Lasal og modernized jeep. Dini sa matod pa, dini na dayo naglingkod ang tulo kag ingong tinunan. Pag-isultihan sila sa konduktor nga magbayad sila o gadugang gumikan kay ang lingkuranan nga igo sa upat tulo lang kataw ang naglingkod. Human kini nag-viral og nakaabot sa pagtagad sa United Negros Transport Cooperative og UNEDCO. Ipailawom gilayon ang maong konduktor sa drain takaadlaw nga preventive suspension. Pastilan mo rag milapas na putas oras gamay. Mag musunod na gilayon ang the trial of the century, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Sa ngalan na lang sa ato ang President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Nagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Nagalio. Technical Consultant Gerald Ray Nagalio. Station Manager Stephanie Dangalio Iyote. Sa ato ang technical and transmitter, Junting Kang Rari Sitor, ang Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa ato ang news writer, May Dago, Diyos Belga. Sa ato ang kakaubanan ng mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Charimay Pahangin, DJ B and DJ Aya og Noel Cagol. Kini si Romy Jang Moingon, nagkasalamat o may buntag sa inyong makadunay o pagpaminaw. Musunod ang the trial of the century, the trial, the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
1: I respond through the presiding officer.
2: I remember that too. You mentioned it pertaining to the certification that it cannot be modified in any way. And you referred to Annex B, if I remember correctly.
1: Yes, Your Honor.
2: Witness may answer.
3: Nawala ko da.
1: So sinabi kanina na since may format yung certification, hindi po pwedeng i-modify ng office of the vice president yung format na yan. Hindi po ba?
3: Opo.
1: Opo. Pero ma'am, hindi po ba required, at least naman lang ma'am, common sense naman lang, na kung sa tingin mo, hindi tama yung nakasulat sa certification, eh, hindi mo pipirmahan. Common sense po ba yan, di ba?
4: Your Honor, we object to the question because the prosecution is already badgering the witness, Your Honor.
1: Badgering?
4: It's a demeaning question, Your Honor.
1: That's a badgering.
2: Overall counsel, witness may answer. Mm-hmm. Ma'am Gina, dahil hindi nyo pwedeng baguhin, hindi naman nangangahulugan na pag hindi totoo yung nakalagay doon, hindi nyo pipirman. Pinirmahan nyo yan dahil sa paniniwala nyo, totoo yung nakalagay doon. Sa certification po ah.
3: Yes, totoo, Your Honor. Kaya meron naman po ako mga documents nga gikan galing kay Colonel Lachica na security officer after po na implement niya ang confidential operations, Your Honor. Kaya nagpirma ko, Your Honor, mo to akong isa sa gibasihan o basis, Your Honor.
1: Your Honor, since it has been raised again, I will ask this question again. Pero paano mo nalaman na na-implement yung nang tama through the document? Eh, sinabi mo na eh. Wala kang personal na alam eh.
4: As in answer, Your Honor.
1: Your Honor, it was raised again. That's why I have to repeat that.
2: Witness may answer.
4: Continuing objection on these lines of questioning.
2: The continuing objection of counsel with respect to this line of questioning is duly noted. Witness may answer.
1: Yes, ma'am.
2: Pakisagot po.
3: Ay. Gipirmahan ko, I sign the certification, Your Honor. Natama po yun. Kasi meron akong gibasihan, meron akong basis na galing po sa security officer na si Colonel Lachica na binigay niya sa akin, Your Honor, after po matapos ang pag-implement ng confidential activities, Your Honor.
1: Okay. Let me proceed, Your Honor.
2: Proceed, Counsel.
1: Now, iba pa nga yung pagpipirma eh, ma'am. Common sense will tell us we will not raise our hand under oath before a notary public kung hindi totoo yung nakasulat sa certification na pinirmahan mo. Agree po ba?
3: Totoo po yun, Your Honor.
1: Okay, now, hindi po ba, ma'am, na yung certification nyo, example, January 10, 2024, hindi nga lang permado. ng isang Gina F. Acosta, ito rin ay notarized ng isang notary public. Sinasabi dito, subscribed and sworn to before me this January 16. So sinasabi niyo po ba, pinirmahan niyo on one hand? On the other hand, humarap kayo sa isang notary public, pinirmahan niyo yung certification na yan, eh kasi yun naman yung format na binibigay ng Joint Circular. Is that what you're telling the public, ma'am?
4: Argumentative and misleading, Your Honor.
1: There's basis to that question, Your Honor.
2: Sustained, counsel. It's misleading.
1: Okay, now I will move on, Your Honor. Sinasabi mo na ikaw ay isang accountable officer, hindi po ba?
3: Opo, Your Honor.
1: Now, within the four corners of the Joint Circular, si Colonel La Chica ba as a security officer? Isang accountable officer.
4: Argumentative, Your Honor. And witness will answer.
2: Witness will answer. It's a valid point.
3: Dili siya accountable, Your Honor, pero siya ang gatagit. Gihatagan o gihatagan siya ni Vice President Sara Duterte as security officer, Your Honor, na siya ang mag-implement sa mga confidential activities sa grounds, Your Honor. Pero ako paghihapon ang accountable officer, Your Honor.
1: All right.
2: On this point, right. Counsel, ma'am, may dokumento po ba kayo na nagpapakita na in-appoint ni Vice President Duterte si Colonel La Chica bilang security officer at na siya ang mag-implement ng confidential fund? O meron, verbal lang po yun?
3: Meron pong black and white papel po, Your Honor.
2: May office order po?
3: Yes, office order. Tama po, Your Honor.
2: May
3: sorry
2: kopya
3: po
2: ba kayo nun?
3: Wala akong kopya, Honor, pero sa office meron.
2: Okay. Counsel, okay.
1: Let me proceed. So, between you and Colonel La Chica, ma'am, ikaw yung bonded. Ikaw yung may fidelity bond. Si Colonel La Chica, wala. Di po ba?
3: Opo, Your Honor.
1: And then sa mga dokumentong sinubitin nyo sa COA, ikaw yung nakikitang nag-disburse ng confidential funds. Hindi po ba?
3: I-disburse ko po sa security officer na si Colonel La Chica, Your Honor.
1: Let me guess. Kasi siya yung appointed as security officer ng opisita nyo. Hindi po ba?
3: Siya po ang i-appoint, Your Honor.
1: Ma'am, memorize your answer na. Now.
4: Move to strike, Your Honor. Impertinent.
1: That's a manifestation, Your Honor. The council can make a counter manifestation.
2: Leave it. Let it be on the record.
1: Now, Colonel La Chica is not bonded.
4: As an answer, Your Honor.
1: Okay. Hindi po ba, or better yet, alam niyo po ba, Miss Gina Acosta, na ikaw yung maaring makulong kapag napatunayan sa isang criminal court yung crime, for example, ng plunder? Alam niyo yung gravity ng isang kaso for plunder?
4: Ask and answer, Your Honor, prosecution is badgering the witness,
1: no
4: Your Honor.
1: Your Honor, I am testing the credibility of this witness.
2: Overruled, counsel. Oh. If the witness knows, she's not a lawyer, and her background is customs administration, if she knows, alam niyo po ba yung sagot sa tanong ng abogado, Ms. Gina?
3: Hindi ko alam ang ibig sabihin yun, Your Honor.
1: Hindi niyo alam, ma'am, na between you and Colonel La Chica, kasi Colonel La Chica ay wala namang track, walang trace sa mga dokumento, eh ikaw yung po pwedeng makulong for misappropriation of confidential funds, hindi si Colonel La Chica. That question is so simple. Alam niyo po ba yan?
4: Speculative, Your Honor.
1: No, okay, can I explain? That's not speculative, Your Honor, please. That's not an if and when question. There's basis for that.
2: Witness will answer. If she knows.
3: Yes, based sa GC po, ang accountable officer po ay ang SDO. Kaya po, ako ang accountable officer, kaya I see to it na merong documents po na maibigay si Colonel La Chica after po matapos po ang pag-implement ng confidential activities, Your Honor. Okay. Kasi ako po ang magagawa ng liquidation kasi ako man po ang accountable officer, Your Honor.
1: Okay. A few more questions, Your Honor, please.
2: Proceed.
1: Now, Madam, paulit-ulit sinasabi nyo yung certification nyo, liquidation report, base yan sa dokumento tsaka inputs, information galing mismo sa isang tao, galing sa isang tao lang, si Colonel La Chica, hindi po ba?
3: Yes.
1: Now, this is now the question now. Ma'am, alam nyo po ba yung nilalaman ng letter C ng 6.3 ng joint circular? Do we have that? Please show that. While it is being shown, babasahin ko for the public to understand. Trabaho ng isang opisina, head of agency. No? To institute and maintain sound and effective internal control measures to discourage and prevent irregular, unnecessary, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures, as well as promote prudence in the use of government resources. Trabaho po ng isang ahensya like the Office of the Vice President, Head of Agency, na magkaroon ng internal control upang mapigilan yung irregular, unnecessary, excessive, extravagant. Now, ito yung tanong now. Yung proseso nyo, binibigay mo kay Colonel La Chica yung 125 million pesos. Colonel La Chica yung nagsasabi ano yung activities. Nagsasubmit siya ng mga dokumento na inamin nyo, wala kayong personal knowledge. Hindi nyo malam kung totoo ba. Now, nagpapakita ba iyan ng rinirequire na internal control sa loob ng Office of the Vice President? Yes or no?
4: Argumentative, Your Honor.
1: There's basis to the question, Your Honor.
2: If that's your last question, Counsel, I'll allow it. But actually, it is argumentative.
1: Another one, Your Honor. Another one.
2: Proceed to your last question, Counsel.
1: Now, eto now. Yung tinatanong sa'yo, sinasabi mo, bine-verify ko naman yung mga inputs, yung mga information, yung mga dokumento galing kay Colonel La Chica. Naalala niyo po ba yan?
3: Yes, giverify ko kay Security Officer, Your Honor.
1: In verifying information handed to you, delivered to you, documents delivered to you by Colonel La Chica, ma'am, hindi po ba kalukuhan na yung bine-verify nyo, yung tao mismo nagbigay ng information?
4: Argumentative, Your Honor.
2: Counsel, Reform Counsel, you know what I'm referring to.
1: That's all for this witness, Your Honor.
2: Thank you, Attorney Ligutan. Rick Ross, if any?
4: Just a few questions, Your Honor. Ma'am, nag-testify po kayo nung... Ma'am, nag-testify po kayo sa Committee on Good Governance and Public Accountability noong November 25, 2024. Naalala niyo po ba yon?
3: Opo, nag-adto ko dito. I was there.
4: At naalala niyo rin po ba na sinabi niyo sa komite kung pwede kang magsalita ng Bisaya? Naalala niyo po ba?
3: Naalala ko, Your Honor, na nagkasulti pagani ko na sorry po, nagbinisaya ko. Sorry po na nasagulan ako og Bisaya.
4: At tama rin po ba na sinabi ng chairperson sa inyo ng komite na kahit may request kayo na magbisaya, still try your best to speak in English or Filipino. Tama po ba?
3: Yes, nag-ingon po ko, nagsagot ko sa Yaha, I answer na, yes ma'am, I will try my best.
4: No further questions, Your Honor.
2: Earlier, several senator judges registered their intention to make some interjections. Ma'am Gina, yung mga senator judge naman po magtatanong sa inyo. First to register is Senator Pangilinan. You may proceed, sir, when you're ready and you have 2 minutes.
5: Senator?
2: The sequence so far would be in this order. After Senator Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi, the Senate President, Senator Ontiveros, Senator Lacson, and Senator Villanueva.
5: Thank you, Mr. President. Magandang hapon, Ginang G. na Acosta. Sabi niyo kanina na kayo ang disbursing officer at yung paglipat niyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo. Tama?
3: Na-disburse ko po kay Colonel La Chica, yes. Your Honor.
5: Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama?
3: Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno.
5: Hindi, yung pondo ang pinag-uusapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement?
3: Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor.
5: Okay, so pag-disburse, ibig sabihin hindi na wala ka nang tungkulin doon sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na.
3: May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, so, na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor.
5: Yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama?
3: Yes. Meron pa rin akong tungkulin, Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor.
5: Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo, kasi po, various confidential operations, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam, Your Honor. Confidential po yon, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam dun sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi nyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa yung affidavit dahil wala kayong alam, eh malalaman nyo na tama ang gastos?
3: Nagsubmit po siya sa akin ng confidential, nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG.
5: So naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba?
3: Hindi ko nakita, Your Honor.
5: Okay, nga. So hindi nyo alam kung inilipat sa private account.
3: Hindi ko alam, hindi ko nakita,
5: hindi nyo rin alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal, hindi nyo rin alam.
3: Wala ako sa ground, Your Honor.
5: Hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama?
3: Wala pa ako sa ground, Your Honor.
5: Okay, last wrapping up, Mr. President.
2: Kindly wind up.
5: Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo 'yon, 'di ba?
3: Alam ko may purchases, yes, na ganyan, pero di ko makakabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahinumdum kung pila tanan, Your Honor.
5: So,
3: hindi
5: mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific.
3: Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung
5: so magkano ang medicine?

0: by araw.
1: Nagtiwala po ako sa Security Officer, Your Honor, kasi siya po ang i-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
2: Thank you. No further questions.
3: Thank you, Senator Judge Panglinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo?
1: Ano po? Sa office po ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor.
4: No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President?
1: Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
4: Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod?
1: First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor.
4: Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President?
1: Nakilala ko siya, Your Honor. Yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
4: Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba?
1: Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor,
4: kailan
1: sa admin
4: kayo,
1: office po.
4: Kailan po kayo kinuhang SDO? Sa Office of the Mayor.
1: Mayor na po siya, yung siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor.
4: All right. Alam niyo po yung mga pangalan, Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun?
1: Na-encounter ko po yun.
4: Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald din yun, I'm sure.
1: Nag-rely po ako sa...
4: Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao?
1: Wala po akong narinig na
4: okay.
1: Pangalan, Your Honor.
4: Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan.
1: Totoong tao po sila...
4: Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan.
1: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung hindi po itong mga pangalan, bakit wala kayong record ng itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo na-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COAT na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that.
1: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor.
4: So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento?
1: Anong mga nilalagay?
4: Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe, tama po?
1: Meron po kaming safe, Your Honor.
4: Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun.
1: Meron po ang nilalagay po doon yung mga documents po.
4: Anong documents po yun?
1: Yung CDR po.
4: Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa iyo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
1: Siya po ang
4: kaya nga po
1: designate ni Ma'am VP Sara na security kaya officer, Your Honor.
4: Nga po, kaya nga po, pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po?
1: Yes, Your Honor.
4: Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel La Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Eh, tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Eh, ikaw ang disbursing officer.
1: Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na

0: Fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor.
1: So sa tingin mo, walang mali po sa pag-gasta ni Colonel Lachica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President?
0: Sa tingin ko po, wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor.
1: One last question, presiding officer. So, ibig sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund, sa tingin mo.
0: Basta po, binigyan po ako.
1: Po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
0: Marami kasi ang tanong mo.
1: No, ang
0: Your
1: tanong
0: Honor.
1: Ko nga po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Lachica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am?
0: Kasi,
1: na bahagi ng confidential yon.
0: Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor.
1: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
0: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
1: Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Ma'am, nakapaniuto na ka?
0: Gamay lang, sir.
3: Gamay lang. Unsa man imong sudan?
0: Wala ko'y gana mukhaon.
3: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
0: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
3: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good, normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo, ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
0: Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
3: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc.
4: Bilat.
3: Okay, Bella, same. Magugulat ka, di ba?
0: Magugulat
3: sa Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, Bella sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh.
2: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
3: Kasi isa pa po, ma'am, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero iisa lang po yung pirma. Hindi ako nagtaka?
0: Pinirify ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
3: So, naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
0: Kasi
3: so, you
0: siya
3: took his word for it?
0: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya po ang siya ang implementer po, Your Honor.
3: So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty.
0: Ano po 'yon?
3: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
0: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
3: Okay. Nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never?
0: Wala po, Your Honor.
3: So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OBP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba?
0: Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate, at saka sa HOR, Your Honor.
3: So, nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan piatos, meron ba mga pangalan mga belat, pagong, pusa, etc.?
0: Hindi ko ma-remember, Your Honor. Di ko maalala. Din,
3: hindi mo na maalaala.
0: And how long? Maalala, Your
3: hindi
0: Honor.
3: Mo na maalala. And yet, 6 years ka, naging SDO doon.
0: Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor.
3: Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba na, tinunto mo diri.
0: Moment yun na ako tinood, Your Honor.
3: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. Thank you
4: very
2: much, sir.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot po ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakurap?
0: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yun sa COA, Your Honor.
4: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
0: Your Honor,
4: kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon,
0: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization report, Your Honor.
4: Paano kung yung fund utilization report ay peke, dinoktor? Eh wala kayo doon bilang accountable officer.
0: May perma po niya, Your Honor.
4: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na, Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera?
0: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
4: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
0: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
4: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
0: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor.
4: So kahit na mayroong problema, tinanggap nyo at binigay nyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap nyo na lang yung sagot niya?
0: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
4: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
0: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
4: Yung last quarter of 2022?
0: Oh, na pag ma-encast ko ang pera, Your Honor.
4: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
0: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encast ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office
4: sa
0: para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
4: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
0: Opo, Your Honor.
4: Sino nagsautos sa inyo na i-encash yung 500 million?
0: Hindi po yun buo 500 million, Your Honor.
4: Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
0: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo i-encash po sa bangko.
4: So siya ang nag-utos? Sino yun? Anong pangalan niya?
0: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
4: So, sino nag-utos sa'yo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125?
0: Kasi, paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko po i-encash
4: ang... In-inform kayo, may cash. Pero sino nag-utos sa inyo, i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
0: Ano po?
4: Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor.
4: So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor. Na...
4: Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
0: Basta, yun po, paano ko po ma-encast, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encast ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encast ang cheque po.
4: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125?
0: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor. Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko.
4: Na i-encash?
0: Opo, Your Honor.
4: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
0: Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Anika, ha? Ikaw, pag si SP...
5: tinatapos ko lang naman
2: yun. Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Intiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
6: Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po.
2: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made. Although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel La Chica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
7: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel Lachica, Your Honor, please.
2: That is their call, yes. Senator Judge Villanueva.
6: I understand. Thank you. I hope, Shep, po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo?
0: Ano po yun? Ako? Ako
6: opo,
0: mismo?
6: Opo. Kunyari ako. Kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba, average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO.
0: Ang kung ako, Your Honor, opo, sa ako ang self, ang piliin ako, Your Honor, kato ang pili, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang how do you call this, ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor.
6: So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka.
0: Basta, naa siya ay knowledge, Your Honor. Naa siya ay kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano.
6: Hindi importanteng tiwala ka, ma'am? Hindi po importante.
0: Partly po, Your Honor.
6: Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular.
0: Yung dinesignate po ako na magiging SDO.
6: Sa OVP po, opo.
0: Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And process also all the necessary documents, Your Honor, for in relation for the confidential fund.
6: Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi.
0: Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon ni mo ang GC 2015-01.
6: So hindi ka pwedeng mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials.
0: Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor.
6: Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO, yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start?
0: Hindi po ako nag-decision, Your Honor.
6: Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso?
0: Okay, Your Honor. Ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya.
6: Okay po.
0: Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BP ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds. Mm-hmm. So, nagsulat siya, then abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So,
6: no, na-approve na rin yung FPF.
0: PFP, na-approve na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung bond ko po, Your Honor. Mm-hmm. Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng Fidelity Bond, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PAP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka,
6: and then actual disbursement.
0: Then, giprocess po, Your Honor. Lumabas ang chiki, tapos nagpa-incas. And then, disburse ko po sa security officer, Your Honor.
6: And then, huli, liquidation.
0: Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation na nag-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica.
6: Okay.
0: So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor.
6: Mm-hmm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose.
0: Purpose ng...
6: Amount. Intended recipient. Timing ng disbursement. Who gave the final approval?
0: Pwede isa-isa, Your Honor.
6: Oo, sige.
0: Ano galing sabi mo first?
6: Una po, yun sa amount. Purpose.
0: Nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na...
6: Well, so wala kayong kinalaman?
0: What?
6: Sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount, tama?
0: Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor.
6: Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko. Intended recipient.
0: Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na tama. Si security officer.
6: Ibig sabihin, wala po kayong alam.
0: Wala po akong alam kung in terms
6: yung timing ng disbursement, wala din po.
0: Timing ng disbursement? The moment that I disbursed the money to Carsner La Chica, Your Honor?
6: Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po.
0: Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-incas ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalaga niya na si Colonel La Chica, Your Honor.
6: Okay, sa alin pong decision ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide?
0: Ano? Mahirap.
6: Uulitin ko po yung tanong ko. Ano po yung kayo mismo ang nagdi-desisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdi-desisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho ninyo na kayo talaga ang nagdesisyon?
0: Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor.
6: So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganun. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong binakita sa iyo, binago nyo.
0: Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry.
6: Ulitin ko po ulit. Wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang. Nagkaroon na ng AOM. Magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon, may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po.
0: Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor.
6: Ang tanong ko po kasi is, wala ho kayong binago. Kahit kailan. Wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong.
2: The same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her three times already. That's her answer.
6: Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi kaya siguro ho ganito yung sagot ninyo dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema.
0: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor.
6: At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO?
0: Wala po kaming EOM, Your Honor.
6: Ngayon po, naniniwala kayo may problema?
0: Hindi ko po...
6: Wala po kayo dito kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangan klaruhin.
0: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Honor.
6: Yes, yung trabaho nyo po bilang SDO, binabanggit nyo po kanina, tinignan nyo yung fund utilization, tugma lang.
0: Tugma po, Your Honor, at saka galing po yun kay Colonel Latika na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor.
6: At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho.
0: Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang
6: last,
0: ano.
6: Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga additional documents.
0: Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor.
6: Ulitin ko po, wala na po sa safe box, wala na.
0: Wala na po, Your Honor.
6: Salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Ontiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
8: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs?
0: Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Latika, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am.
8: Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Apelyido ko po. Ang nakakagulat po, Ms. Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
0: Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Latika. Tapos ang sagot ni Colonel Latika, Ma'am Gina, sensitive information po yun at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po.
8: So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
0: Hindi ko po alam na birthday po yun mo yun, ma'am.
8: Sabi nyo kasi tinanong nyo at binerify nyo kay Colonel Achita.
0: Tinanong po lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am.
8: Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Ms. Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon?
0: Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am.
8: So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun?
0: Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am.
8: Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon?
0: Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po.
8: Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
0: Kasi ako po ang accountable officer, ma'am.
8: So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba.
2: Kindly wind up, Senator.
8: Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba 'yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa. Kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash. Hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan?
0: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
8: I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina.
0: Salamat,
8: maraming ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Miss Gina.
0: Good afternoon po, yeah. Sir, your honor.
9: Yeah. Question number one, between you and as the SDO, no? And Colonel La Chica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility?
0: Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung fiduciary?
9: Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad.
0: Ako,
9: so between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera?
0: Ako
9: public
0: po,
9: funds, ikaw.
0: Ako
9: thank
0: po,
9: you.
0: Your Honor.
9: Yeah. So each of the 4 times ano that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel La Chica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba?
0: Opo, Your Honor.
9: Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office?
0: Are you referring po kung ano pong...
9: Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure.
0: Opo.
9: Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure.
0: Opo.
9: So, pag gagaling mo sa banko, dinadaan mo muna sa vault o diretsyong binibigay mo na kay Colonel La Chica?
0: Pag na-incast na po ang Chica, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel La Chica na...
9: Hindi, pakisagot lang. Dumadaan ba sa vault ng office mo o diretsyo kay Colonel?
0: Yung first po na... Withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor.
9: Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat?
0: Half-half po, Your Honor.
9: Paano yung half-half?
0: yung 2023.
9: Kalahati na 125 kay Colonel, kalahati.
0: Hindi po, Your Honor. Board. Ganito po, Your Honor. Sige. Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-incast ko na ang chika. And then, I also called up Security Officer Colonel La Chica na na-incast po na ang chika. Then, agad po, magpunta po, magsagot po sa akin si Colonel La Chica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel La Chica sa mga expenses na to be incurred na tinatanong ko, Your Honor, yung object of expenditure, Your Honor.
9: Huwag mo ng iba, Ms. Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the four times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel La Chica o meron ka pinasok sa vault?
0: Yung
9: lahat, yung each of the four times.
0: Hindi lahat, yung first, yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million ni-release ko po kay Colonel La Chica. Pero yung first quarter po ng 2022, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang ni-release ko lang po kay Colonel La Chica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your
9: okay.
0: Honor.
9: Yung sumunod na quarter.
0: Then, after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization report,
9: Your Honor.
0: After withdrawal, yeah. Yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel La Chica. Same also with the third quarter of 2023, three times ko po na-release.
9: Three tranches. So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski pag gamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Diba? Napirmado ng totoong tao, ha? Hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin. Nag-purchase ka ng silya. Nag-purchase ng medicines. Ito, hindi po pwede yung classified. Maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts. Ano? Official receipt. Napirmado ng totoong tao. Do you agree?
0: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon na...
9: I'm telling you, that is supposed to be the practice.
0: Kung regular po na transaction, Your Honor...
9: No, supplies.
0: Regular po ang pag-transact, Your Honor, po in relation sa confidential
9: supplies.
0: Funds.
9: Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailan may sales invoice, kailan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
0: Hindi ako ang sagot po, Your Honor, is yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor.
9: Well, anyway,
0: understanding ko sa GC po, Your Honor.
9: I won't argue with you, no. Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
0: Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
9: Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel La Chica, prepare, pirma, approve ng SDO.
0: Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
9: Maubos yung oras ko. Ulitin yung tanong ko. Ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi, narinig ko yung sagot mo kay Attorney Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, di ba?
0: Gidiscuss po namin yun, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi
10: tapos
0: po
10: na oras yun. Sige, maraming salamat. Wala akong makita sa makumasagot.
2: Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
11: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the special disbursing officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba?
0: Based sa GC po, Your Honor, ako po.
12: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
13: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
12: Numero uno sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
12: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Magkalingawan sa Bukidnon.
12: Radyo Kaibigan.
16: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
17: Ugay lagi kayo kuno human sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
18: Kabalo ka.
17: Dili na dapat na ingon ana.
18: Pwede na nimo i-report
17: BI. Ngano man?
18: Kay naa na tay balaod ang Republic Act number 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod gihimo aron mapaspas, mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay korrupt nga proseso sa mga opisina.
17: Unsa man dapat ilang buhaton?
18: Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
17: Ah, mao di ay, so bawal na ang fixer o balakaw.
18: Sakto kaayo, bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon.
19: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa husong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
20: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
21: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
20: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
21: Ang saktong pagkarga og tubo o grabas, gagamit og canvas cover.
20: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
21: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
20: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan sa Valencia.
1: Sa padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno ug epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles ug tanan mahuman sa hapsay ug organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado ug epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-BOS diin pwede na mag-transact bisan asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, dakpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
3: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Dakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod nga nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop diin tanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Isiguro usab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan, naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan og uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Maabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit og pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 og sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955-296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Dakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon, hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
22: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat from a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Kinsa ka?
3: Ayaw, nagpagunta na pa.
2: Oh, kutsilyo!
3: Ayaw, pagpalag. Hold up eh.
2: Tama! Tulisan!
3: Da... Patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad. Oh, lala.
4: Hala.
3: Luuyas ba? Luuyas ba tayo?
4: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Oh, minor di edad. Kilugos. O niya gipatay pa. Kipodyo to. Labing siguro addict.
3: Addict.
4: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
3: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa gutom.
5: Bahalang gutom mi pa, kaysa busog og abunda tuod mi. Habang nang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
6: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro ng inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
2: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: 98.5 Radio Kaibigan.
1: Yo. Sa umaga timig pero pagsapit ng gabi, si Lolo biglang astig parang binatang muli.

0: 98.5.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, uy.
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
9: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
8: Okay.
9: Dumina ko nga sa naang tigpamina ako niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gatuin kapin.
8: Salamat igayo.
9: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang gikok, ayaw may mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulun sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Max Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik ko sa kasi mana Pastor Guntag hapon. Salamat si Ginoo o kain ibalik ang iyong puso. Karoon nakalakaw na siya Pastor.
8: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad?
9: 63 ang iyong edad.
8: 63? So sa duwa kasi mana ipainom ni mo ang Biggie Max buntag o gabi karoon nakalakaw na?
9: O nakalakaw na Pastor. Nagsimba na magay sa GFA Pastor.
8: Ay salamat igayo. Salamat kay igan ha.

0: Pasamay mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Mga on na ta!
3: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
2: Fuego blend jelly paste!
4: Kalami ane!
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo!
6: Naapadi ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Irisan agak kulunya. Progress kulun Valencia City. 73.
3: Gagamit
2: ano ba? Oh, gagamit ko.
3: Hindi na
2: sa oran na gagamit ko. Nilulian mo ko. Palit ako kung otro.
3: Sa higibati nyo ba?
2: Kana mang kuan. Kanang high blood. Sa na-diabetes gamay. Ah. Kung sa pangkapuyon ko, dali, ulian man.
3: Mayingunin mo sa BGMAX?
2: May salamat kayo sa kuhan kaming BGMAX na ulian ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maayo kaming, kung mahimo, magpalit ko mo aning BGMAX kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang yung pag-ayaw sa ato.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni

0: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
0: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: 98.5.
1: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Kanya, pamang yun naayo, pero di humang yun na mo ang lubong. Okay. Na ako naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max, uy, murag di lang ni maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, bali pito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
0: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
0: okay.
7: Nangauga.
0: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
7: 5 ka buo.
0: Okay.
7: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
9: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

May buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome mo sabi ni karon sa ato gatulumanon ang ato programa ang Ratsada. Manumbalay na sa Maygala ang ato programa karon ining adlaw nga Webes. September 17 karon tuig 2026. Live kini nga toga programa Maygala nga inyong mabati karon dinhi sa Sibihan DXRK Radio Kaibigan 98.5 sa ngalan sa atong station manager Stephanie Dangalio Yuti. Ato ga finance officer mga kaigsunan Bernadette Kilong-Kilong. Kauban usab sa among tulo ka mga banggiitan nga technician on board. Karon dinhi sa studio ang akong co-pilot si Igan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter ato ga kauban usab sila si Engineer Igan Ramil Bedrejo o Engineer Igan Jung Tingkang. Sa ngalan usab sa production department, gipanguluhan mga igsoon Engineer Romeo Chang Jr. Atong technical consultant Gerald Ray Dangalio. General Manager RG, Kuya RG. May morning kini mo da Kuya, Kuya Reynald John Dangalio. Labaw sa tanan, tagiyag tagdumala ni Sibiyahan, among Kuya gihapon, ang Pastor ng Bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Tataritisa mga igala inyong angkurman ni Tulumanong Ratsada o banimin ninyo hangtod ta alas 12 antak na mga igsoon no, sa kautuhon. Grabe, muraman mga igsoon o gapang kwan, kiniang gapang ngot-ngot ning atong mga lutahan wapakay kwan Diyos, wapakay arthritis. Gasuol may gala ning atong arthritis basta bugnaw kayo ang kuano kini ang panahon. Bila na ni kadlaw may gala nga mulag amurag kuan kini ang gasige lang may gala og paglagitom ning atong kawanangan. Luzon, Visayas, Mindanao matingali ni may gala nga ang panahon nato karon may suon kuan kini ang ulan-ulan. Ha? Luzon, Visayas, Mindanao kay gimonitor nato may gala sa uban ng mga rehiyon dito sa Zamboanga del Sur. Mopod karon mga orasa may gala gadagom. Dunay mga lugar may gala nga hantod karon mga igsoon. Napagyapon may gala lubog sa tubig baha. Wa pakudo may gala milurang ang kini ang tubig sa ilahang mga kabalayan, labi na dito may galas Pangasinan, katong mga nangaging simana nga peteng luuya in town kayo mga igsoon, mga balay halos tibuok barangay gabangka na gani mga igala in town ang mga tao dito kay wa naman, ilang karsada mga igala, mura nagdagat. Anyway mga igsoon, din sa ato sa probinsya sa Bukidnon, pasalamat lang ta mga igala nga bisan ingon ini nga panahon. Wa po yung mga lugar, mga igala, no, nga kini ang nangagabahaan, baka mga igsoon, nalunupan, so, palayo in town. Manimbag ko lang daw, mga igala, nga unta, dili masusama sa uban, kay piting lisura yun, piting paita yun, mga igala, o ingunana po ang atong masinatian sama sa uban, no, nga mga dapit. Subo lang kayo, mga igala, kagahapong adlawa, mga igsoon, sa balita nga ato, mga igala, na kini ang nadawat nga dunay usa ka estudyante dinhi sa ato sa Bukidnon National High School, mura grade 12 patong bata mga igsoon, estudyante mga igala sa Bukidnon National High School grade 12 nga miambak mga igsoon sa kini ang building no sa eskwelahan, pertig yung pagkabali sa iyahang bukton. Wag yung taon makasurvive. Mo ang pangutana karon mga igala o unsa gyud kaha kadako katong iyang problema. Pero na ako nito siya ay kini ang suicide notes. You know, nga gisulat niya daan mga igala. Pero wa pa na nila mga igsoon gidisclose. Okay, naapa ka na karon mga igala sa kamot sa atong mga ginsakupan sa kapulisan. So, under padayon pagyapon ang ilahang investigasyon kalabot ini. Mga igsoon, pastilan kamo mga estudyante ha, mga langlang, matod pa ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez,
Ingon pa ni sa ato nga bisi mayor mga igsoon nga mga langlang digid mo magpadaog sa mga problema. No, digid ta magpadaog sa ato mga problema. Kay kanang problema digid na makasulbad o magpakamatay ang tao. Mas madugangan pasamot ang problema ana. Gatuo mo nga kanang iyong problema o magpakamatay mo, mahanaw ng tanan. Ang nabilin ana mga igsoon mo po hinoy. Maglukdo sa problema nga inyong gibilin. Gawas nga problema, kaguol pag yun. Problema rin na. Sus, daghan pa maagi. Eh. Di tayo magpadaog sa kiniang pressure. Ang tao kuno may gala, once kuno mga igsoon, puno na yun siya kayo sa kiniang ginadala-dala niya nga mga problema. Sagol na kuno may gala ang problema, kalisod sa kini ang kwarta na pay mga kini ang mga pag mga bullying no kana bitawong daog-daogon ka kunya problema pa gyud sa imong personal nga kinabuhi especially may gala og kini ang nahigugma ka dayon masakitan ka no ngana nga mga klases problema nga ang tao mga kaigsunan iyang una-una nga og magpakamatay. Impas na ng problema. No, di gina maigsoon mao. Sayop din ang may gala nga maghunos kinabuhi. No, muna kita mga ginikanan, dako kay tagrol no, sa ato mga anak. Muna nga, mangumusta kita pirmi, kumusta on din ato? Ang atong mga kabataan nga anak, kumusta man yung taon, imuhang pag-eskwela. O, kumusta man ang imuhang klase. Na kung sa may mga problema, magsaba gyud. Kay og kinilagi pong uban mga igsoon, sobras kabisi na kayo sa trabaho, wa nay panahon no sa ilang mga anak, isa suryahon nga pagmustahon. Muna mga bata may gala maka-encounter og mga problema, munang madok na pud musulti tingali silang ginikanan kay ang ilang ginikanan wa sad mag-open nga nak pagsulti bayahaw na kay problema kay ato mapangitaan nag kani ang kwan, mapangitaan ta nagsulbad. No nang bata, amiguhon yun na to, o barkadahon yun na to. Pinakadabis yun may gala, no? Nga, mogi atong unahon may gala, o himarkada manggali mo, mas mayo pa nga ang imuhang barkadahon, ang imuhang mga anak. Labon sa lain tao, may kay ka masigig tambag. May kay ka mo hatag o kini ang mga suhestyon. Sa imong kaugalingon nga membros pamilya, wa kay oras. Irresponsible man ang klasis tao ingon ana mga igsuon kung may lang ka sa ubang tao unya sa imong kaugalingong pamilya pinasagda nimo ha ako wala ko nagbasol sa ginikanan atong estudyante ang ako lang ani mga igsuon tanan in general mo ni mga igala ang atong mga advice sa mga ginikanan nga di kita magpuol bahala pag moingon ang atong mga anak nga sumuna kayo balik-balik. Kabalon nami, ugun say angayan namong buhaton kay nanami mga buot. Ay bahala pa. Kay di gyud mi mundang og pahimangno kaninyo kay anak mo namo. Kisa man kunoy mo tambag sa inyo ha, inyo mga silingan, amo mga silingan, ato mga silingan. Kami ang ginikanan. Bala pag moingon yung anak mga kaigsoonan nga, sumuna kayo, sakit sa dalungan, sige balik-balik. Ang importante mga igsoon nga, kuhaon nato. Ha? Atong kuhaon may gala ang ilahabang kanabang ang ilang simpatiya no sa atong mga estudyante mga igsoon. Ha? Muna may gala nga ang pagpakamatay dili gyud na sulbad. No? Ang paghikog dili gyud na sulbad sa mga problema nga inyong ginadala-dala diha. Muna og mahimo mga kaigsoonan. Sa mga estudyante nga nagpaminaw kanato karon, di mo magpadalo, magpadaog. Og nabanggali problema sa grado, sa inyong eskwelahan, o isulti na sa inyong magtutudlo, ma'am, sir. Matalisod yung kay sabto na ko, sir. Kaya bisang saon akong tuon. Di yun musulod sa kong ulo. Kay ang akong una-una, kapasulabi yun nga, kiniang, di rin ako sa scatter. Yabag na may noon. Ha? Bitaw pa si Aaron ako na mga iso na.
Muna nga mga magtutudlo, mutabang po na sa inyong kwan, mutabang na sa mga ginang ilahang mga pupils, ilang mga estudyante. Muna musumbong jud mo. Ayaw kana ang lumluuma kay pag muluom na delikado yu kayo. Pag musaka na ganyan na sa utok ang hangin mga kaigsunan tungod kay kuan ka stress na kayo ka nya. Presyon pag yun. Tanan, no? Muna mga igsoon, daghan ka pakamatay, daghan ka ambak dito sa atugan, daghan lukso sa mga tulay, sa mga habog na building. Itungod mga igsoon, na ilang una-una, na huwag mamatay sila, makalingkawas na sila sa problema. Di na nila una-unaon. Ang mga nabilin, mga igsoon, mga ginikanan, di. Grabe, konsensya, di ba? Di ba, Diyos? By the way, mga igala, kagahapong adlawa, doon na po'y nadakpan mga igsuon no, sa drug bypass operation nga gihimo. Congratulations sa atong mga tinugyanan sa kapulisan dinis sa Dakbayan sa Valencia. Pila na mga igala ka drug bypass operation ang nahimong malampuson gipahigayon sa atong mga tinugyanan sa kapulisan. Sa paglingkod mga igala sa atong bagong hippie no, ang atong OIC Chief of Police si Colonel Hope Mark Orbuda. Gikan ato miyagi si mana mga igsoon hantud ron murag upat lima na baka ka drug bypass operation. Sukat pa man ni mga igala paglingkod ni Mayor Galario wa na may undang mga igala dakop. Halos kada semana mga igsoon muna mga igala nga gadasok na kining mga drug personalities na to diha karon sa kwan. Pinatilan o ang uban mga igala na address sa ato ang detention facility mga igala sa may old terminal. Ay hangtod nga naaning droga sa atong palibot mga igsoon labi na disudad sa Valencia di sa nilulungan po sa atong mga pulis. Ay kugi kayo ng atong mga impormante ang atong mga asset o kini mga kuan mga igsoon mga bata-bata sa sa ato ang City Anti-Drug Enforcement Unity mga igsoon. Si retired Colonel Rostom Duran mo'y kini ang team leader sa CADSOT no City Anti-Drug Special Unit Team nga mugna kini mga igala sa atong mayor para nga mo assess sa atong mga pulis. Kinsa kini nadakpan kaganinang alas 3 sa kadlawon? Mao kini mga igala sila si Mario Urias Kabaktulan oga kauban niya si Jane Paradiro Solis. Nakuhaan kini og siyabong dunay gibanabana ang gibugaton sobra sa 10 ka gramo. Alas 3:17 kaganinang kadlawon mga igsoon sa Purok 1 poblasyon Valencia. Si Mario Urias Kabaktulan high value kuno siya mga kaigsoonan no kini ang kuno din siya rated na din kay naa naman sa talaan nga HBI high value individual 49 anyos ang pangidaron pagkasaya nga purok leader para banin tawhanan eh purok leader.

Ang mga drug, kini ang drug test. Ganegatibo ni tawanan ni. Ah, marunong siguro ni ba? Ah, nadakpan. Mo naman kayo tag mirese. Kamong mga adik, kamong mga poser. Oh, muna daghan gyud kay miingon mga himaraot nga o mga dakpan mo miingon gyud ang mga tawo mirese. Kay daghan kay mo mga tawo nga ipandaot ang inyong mga ang mga utok sa mga kanang inyong gipasuyop anang syabo, kanang gapamalit anang syabo. Gatuo mo nga matarong ang ilang hunahuna ana. Madaot. Daghan ka mo gipangamong. Muna ang ngayon nang yun, pangdakpon mo, pangpresuhon mo. Kaya ka mo isagbot sa katilingban, di ba Diyos? Gaba na na. Labon, sige ingon ang atong mayor, sige ingon ang atong kani mayor, spokes John Galario nga undangin na ninyo nga bisyo. Kay wag yun mo'y makuha ana nga maayong epekto sa iyong lawas. Kalautan yun, gapon ang iyong padulngan. O di manggali sa pagkakaroon mo madakpan, maabot yun ang panahon makaputan na gyapon mo sa kamot sa balaod. O di tanawa, wala minaw, dakpan, priso, gato mong magkagawas, dahil ay estilan. Maniguwa lang yun mo sa prisuhan. Munang kamong naminaw karon, huwag na mo animbisyo ha, undangi yun ninyo, minta supo mo madakpe. Kay maabtan gyan mo sa kalautan, maningon nga, abtan mo sa malas, aw, yabaw gyud mo diha og kini ang dugo. Hilak gyud mo diha kasin. Kisa may gisugo lugar ninyo gitudloan ba demo nga muna inyong buhaton muna inyohang kwanon anang negosyohon. Ang uban pa gusto magupasayon dili gusto may galag maghago. Dili gusto nga magpatulog singot. Kay gusto nila pasayon lang may galag nga maabot ang kwarta silang kamot. Kay kabalo sila nga ang syabo karon diman kayo sa mga adik. Sila nay gapangitaon ni mga puser. O muna mga iksoon, yung mga tao may gala mga tapulan. Nga gusto may gala, mamaligyag siya po kay di na kuno hago, di na sila sington. Lingkod-lingkod na kuno, doolo na sila sposer asa kini ang user. Muna, dapat untagin mga igala, kini mga klases, mga tao, na ibalaod pala, bangbitayo na ritso, dili na may gala, kung anong pa. Di na ito yagi anang korte-korte kay sa tinood mga igala, nganong gahitak ang krimen sa atong nasod. Nganong gadaghan mga igala nga gipang patay, gipang luba, gipang atangan, gipang labnihan, ha? Pangilugan og mga motor, tulison, bisag adlawan dako. Kay kining mga responsable nga mga kriminal, dili ni normal og utok. Naulipon ni mga igala sa kini ang utot sa demonyo. Walay tarong nga tao mga igala nga mangatang og taong mga inosente nga ilang pang tulison, ilang panglugusot ang mga kababayanan. Kay kasagara ani mga igalang ang mga kriminal, mga adik. Muna nga sakto sa itong gihimo ni Tatay Digo nga kato mga adik nga di na gyud matabang og unsa og tambag. O nga manukol, pamatyon. Atong oras mga igala, dito tayo 32 minutos na. Pasado alas 11. May morning day sa atong mga tanod, mga igalas, barangay, ha? O mayong adaw kaninyong tanan, mga tanod. Wala ako ang gitimbayan, ha? Ito mga tanod, mga igala, kay usap po ni sila, gid mga igsoon, noong lumiliok sa barangay, especially pagpatuman sa Kapse Kalinaw. Salamat kayo sa inyohang waipuas o voluntaryong servisyo. Samo dito sa Malaybalay, ang mga purok sirman dito sa Malaybalay, 41 ka mga barangay, 46 kabarangay mga igsoon, gihimo ng job order, ha? Gihimo ng GO sa syudad, sildado na ni sila. Munalipay sila kayo mga igala, nga mo mga purok chairman dito, dagan-dagan ingon, dagan sila, kwan? Purok leader kuno sunod eleksyon. Kay sildado na, nanay sila sildo. O muna, tarungon dyan ang trabaho. Dere sa ato, purok leader, kapamaligyan siya mo. Yun sa bantahan mo pagbalansi dong. Standby sa mga igala ha, manginaboy sa aming mga igsoon. By the way mga igala, kinito nga programa, hatod ka nato sa maing kabubuton sa BG Max o ingon usab sa Aroma. Ang mga produkto mga igala nga garantisado o dako kayo o ikatabang labi na sa mga dunay gibati o gihambin nga mga sakit. Mga igsoon, tested and proven na nga epektibo kayo ang BG Max o ingon usab ang kahibulungang haplas nga maong aroma. Mapalit kini mga igala sa
kaibigan.

Bigan Center. By the way, sa mga napangutan na, Sir, asa na pita ang Kaibigan Center? Nadia, may gala sa Alquino Emporium. O pwede po mo musaka din sa atong istasyon. Mga ison. Tanbay sa ha, kadyo na kayo, bumalik ko, kadyo na yun.

0: akong manghudron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, nga, kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya mo sa gumikan sa bigimat. Musa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun na kong 1 month, wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadagko niingon sila nga mamatay nako kay luspad nako kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom nako sa bigimat nihupa akong dugo tapos pag tulog pag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa flying bay di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay so naayo ko siya so pasalamat ko sa Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo og protection sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagaid kanmo so thank you.
1: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan ng anniversary, uy.
3: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes,
11: di kalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman ug mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
18: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
18: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
19: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
18: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Okay, salamat kayo mga igala, no? Balik ta mga igsoon, padayon ta diri sa atong tulumanon ang atong programang Ratsada sa gihapon mga igala, no? Inyong nabati. Ratsada. Ang atong programa din sa Sibiyahan DXRK Radio Kaibigan. Alas 11:46 na ang atong oras. Mga igsoon, muna akong tagaan o kuano, kini ang pagtagad. Kay kagahapong adlaw gi-invitar man sa kini ang sa Senado ang upat ka mga justices, no, sa Korte Suprema, mga retired justices ni sila mga igsoon. Chief Justice o ang ingo usab ang uban Associate Justice sa Supreme Court. Kay aron may gala mo patinaw po ni kalabot sa kini ang two-third threshold votes sa impeachment trial mga gala kang BP Inday Sara Duterte. Wala dito si Hilario Davide. Justice Hilario Davide mga kaigsunan, apan ang tulod dito ni tungag yun sila si Justice Puno, si Justice Ascuna, o kini si Adolfo, Justice Adolfo Ascuna mga igala, muna siya principal author sa kini ang Article 11, no, sa atong 1987 Philippine Constitution. The constitutional article on accountability of public officers and impeachment. Matod pa niya nga all means all. Oh, kumingo tag all mga igala, tanan membro sa Senado kung 24 sila, two-third votes ana is 16. Dili pwede nga ilang tuison or ilang paibsan. Katungod lang mga igala aron makuha nila ang simple majority. Kay kabalo naman sila mga kaigsunan unsaon nila pagkumbikto si Inday Sara, pinagi sa majority vote sa kini ang mga Senate kini ang Senate judges. Ay, sila may kwan mga kaigsunan, sila may muhatag og pinal nga desisyon pinagi sa ilahang mga boto. Ang prosecution og ang defense, kini ang counsel, igo lang sila mga igala mo present og mo depensa sa gipresentar nga mga ebidensya og ingon usab sa mga witnesses dato kang Vice Inday Sara Duterte unya ang muhatag na dayon mga kaigsunan og ilahang desisyon pinagi sa ilahang mga boto mao na ato mga senador. Pero matud pa mga igala ni Justice Ascuna nga dili pwede og unsay nakalatid sa atong 1987 sa atong Batakang Konstitusyon, sa atong Batakang Balaod, dili na pwede tuison tungod lang sa inyohang kagustuhan kung majority manggaling sa atong mga senador o dili kalyado sa tao nga ilang ilaha may galang i-impeach. But pasabot mga kaigsunan, anytime pwede nang buhaton, matuis mo nga ila na may galang mayataka na ang pundasyon sa ato ang konstitusyon. Mga walay rason nga ilaha pa may galang paubsan kay kining mga senador bisan tuod og nga prisoning uban nang uban nagtago-tago ang uban tuwa sa laing nasod nagpabilin pagyapon ni sila may galang nga membro sa Senate. Gawas tingali kung dunay namatay, dunay na expelled o dunay bakay kini ang miresign pero so far wa pa man. Kining uban gipriso may gala kay gibot buhatag sala gipapriso ang uban gihadlok nga kasuhan muna nga nanago. So nagya po sila katungod ni mubutar bisan tuod mga kaigsunan o kini sila wala mga igala sa aktual no nga kini ang impeachment proceedings kay sa ngalan nga sila gipili sa katawhan duna sila katungod o duna sila gahom nga mubutar pamaagi. Kung sila na preso, nganong dili man kuno pangitaag pamaagi. Kung gustohon lang yun mga igala sa mga senador nga kuhaon ang patas mga kaigsunan ko nga kini ang desisyon. Dili kay ilang ipit-ipiton. Muna may gala ipasabot kagahapon ni Associate Justice Adolfo Ascuna. Insakto si Ascuna. Kining uban si Davide sa primero niya mga igala nga testimonya, ginterview sa ni Willie Munsod, Aw, grabe gyud ang iya mga igsoon, nangugat gyud sa pagayo nga 16 votes gyud sa 2/3 of kini ang all members of the Senate ang decide ni Maygala diha kabuto nga kuhaon nila sa 2/3 votes. Mao gyud na siya'y insakto kun ilang makuha ang decide kabuto nga ikumbikto nila si BP Inday. Pero karon ni kalit na Maygala kambyo. Nikalit og kambyo si Hilario Davide. Oh, muna ang atong una-una mga kaigsoonan, posible sad Maygala nga gibayra ni siya. Okay, kabalo mangita Maygala nga buhaton tanan karon sa atong administrasyon, gamiton ang kwarta para lang gyud Maygala nga tuison nila og ila gyud nga ipiton ang mga tawo nga gasigi og pangontra sa ilang kagustuhan. But buhatan nila kaso. Ilang hadlukan nga, ilang hadlukon nga pisuhon. Mo man ila mga kaigsoonan agenda karon. Sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Muna nga, dili pwede nga sila'y magbutbot kay katungod kitang katawhan nga nagbutar ka ng mga senador nga gipalingkod nato mga kaigsoonan, pinagi na sa atong boto o namanggali sila'y usabon sa atong batakang konstitusyon, sa atong batakang balaod, ang atong 1987 Philippine Constitution, dapat og ilan ng amindahon mga kaigsoonan, taas pa kay proseso. Unsay mga proseso ani mga igala? Oh, kinahanglan pa magplebisito. Plebisito. Kuhaon pa nila ang puso sa katawhan. Inguna na mga kaigsoonan ko ang ilang pwedeng agian. Kung ilag yung usbon, dili sila magbutbut nga sila-sila lang. O magbutar-butar diya mga igala kay tungod mga igsoon. Gusto nila Maygala i-convicto ang taong wa nila mangaye. Kay babag sa ilang pananaw mga kaigsoonan nga mo'y maka mo'y makapa papriso sa ilang mga gibuhat labi na nining korupsyon karon sa kasamtangang administrasyon. Mga igsoon, napikin nato sa oras. Salamat kayo sa inyong magkanunayong pagpaminaw dinhi sa Sibyahan DX RK Radio kaibigan. Sa ngalan na lang sa atong station manager Stephanie Dangal UUT, ang atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Kauban sa akong co-pilot sa Pikas Lawak, si Egan Engineer Joshua Sison sa transmitter. At ang kauban usab sila si Engineer Egan Ramil Bedriho o Engineer Egan John Tingkang. Sa atong operation station operation manager, kauban sa production department, gipangluhan Engineer Romeo Chang Jr., technical consultant Gerald Redangalio. Sa among station general manager, ang kuya sa tanan kuya RJ Reginald John Dangalio. Tagiyal tagdumala, niyang sibihan, ang pastor ng bayan, among kuya, kuya Pastor Dan Dangalio. Salamat usab, kining atong programang Ratsada, gipaluyuhan, pinagi sa bayan kabubuton, sa epektibo kayo may gala nga BG Max, o gingon usab ang aroma. Hangtod na lamang sa sunod higayon, samantak na og sama gyapong istasyon. Sa magkausap pa, kini yung alagad, ang kurmaning tulumanong Ratsada. Ako si Tata Ritisa, manamilit ang mingong dagang salamat. Maayong pagpanyunto kaninyong talat.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati, pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Good morning, Pastor Dan.
6: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-Kiari Manulo.
6: Dudu-akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan.
5: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
6: Okay, sige pala yun, igan.
5: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, tulijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihindi na pulitiyag tarong. Tapos, magtulog na pulitiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Libimak, akong dipalit. Nakanunan ako malungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang di palagang Diyos yung ginoo o makaayaw sa balatian.
6: Sa last pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Lugay lagi kayo kung human sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
13: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon, ana. Pwede na nimo i-report.
12: Di ay, nga naman.
13: Kay, naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipaligon sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, umapasayon. Pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay korap nga proseso sa mga opisina. Unsa man dapat ilang buhaton? Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na napwede ang dugay-dugay.
12: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
13: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana ayaw paghilom. Report tayon.
14: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
15: Surprise, Lola!
10: Hala, on siya na!
15: Happy anniversary, Lola! Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sikamahal mayroong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga ug barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage ug blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
17: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
18: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
18: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
18: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
20: FA Pawn Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Yes, assist. Ang hinungdan sa sikigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabo to? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
2: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man nakuan ni pastor ba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
1: So nakumatos dahin siya dito sa ospital.
2: Ni kuanan siya og kuan dugo og ihi niya, normal man motong direfer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
1: Oo.
2: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
1: Oh, okay, oo.
2: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, gi sulod dahin siya sa ICU, gi monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
1: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
2: 10 days, pastor.
1: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
2: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, pangita gid sila, nagsigi sila tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala din ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
1: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlaw niya pag-inom?
2: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bangon na siya.
1: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
2: Kuan na siya, magsigig lihok-lihok.
1: Okay. Salamat di kayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa

0: Chili Mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa Chili Mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fuego Blend Chili Paste.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Nakaplas po yung aroma na eh.
5: O ganay, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
4: Okay, duha ka aroma, okay.
5: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
4: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
4: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat, Iwi.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sa iyong pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaon puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Punisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimo sa sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: The best songs on the radio.

0: Kami kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa pinapuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Alright, isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanay, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usik ka mainit nga udto po, kanatong tanay. Adlaw karong higala nga Martes, pitsa 15 sa bulan sa September 2022. And once again, makaigan you are with me all the night upod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on, ug sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo son sa manang gihulan, iapadala na po ini mga sugilano at sa kinabuhi dara lamang sa atong pinaranggang sibyahan, 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kung mag-aulaw hanggang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa pa na ay tungod sa gugmang kinabuhi. Si TJ na bang bahala ni Anang Tanan? Hindi lamang buhaton. Sa text ka na sa 2-on hotline number 0965-60-11688. Once again, paano mabasa ni Lady Diana inyong mga text messages, inyong mga sulatan po, inyong mga greetings, pagpanimbaya sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyong timbaya on or greet sa ating programa karong hapon. Then feel free to call or text mga galahay sa ating hotline number once again 0965-60-11688. You can comment my galas sa ating Facebook live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Maayong hapon. Magandang tanghali and good afternoon sa inyong lahat, mga palangga ng mga suking tigpaminaw. Ang ganamino na katsun in sa ating programa karon sa nagalain-lain niya radio sets. Huwag sa tanag, nagitambay sa tuwag Facebook Live karong hapon. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayong hapon o maayong pagbaminaw sa inyuhang tanag. Sa mga mga palengga, inyuhang sa iyong kuduhon diha. Inyuhang si DJ, okay na mo diha sa inyong nahibutangan karon. Mahalag hindi ko okay, basta okay mong tanan. Ayaw pa nga galang akalmado lamang inyo panguna-una di ha. Walang ibang bati sa inyong galawasan. Pero kung naamang galing ay kalimut ha, ganatay Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang ito ang all-in-one nga food supplement mga galang. Dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog, kabalatian ang kayang tambalan ni ini. Dalidaghan mga kaigan mo, importante kaayo nga natay nakapundo nga Vegemix Plus Herbal Capsule sa atong tagsa-tagsa kapanimala. Maayong hapon sa inyong lahat sa tanang naglento karon sa Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Sa magpakita inyohan na dalaga karon mga gala. Kaya ating mga ginagmay nga mga kaulian sa tuwang dagway. Alright, Nos. I hope nga okay na mo lihat sa inyong mutagan karohan ikauban sa inyuhay. Mga minahal sa kinabuhi. Sa inyuhay. Mga pamilya. Or mga special someone na kauban ninyong naminaw sa atang programa karohan. Sa kamulong ka, haray-haray di ha. Sana all. Sa kamulong ka ba ni Udon? Sa kamulong ka hungit? Sa kamulong ka ba ni Kaysikay sa ilang panimalay? Kamulong ka panguso sa mga labhunoy? Sa kamuluhan, gabang limpyo-limpyo, gabang ulong, sa baga paniligsilhig sa ilang mga tugaraan, uban, kapahulay na, galingkod-lingkod na, kaya naghuman na sa ilang mga buluhat doon. Uban,
pud nagka-busy-busy pa magagala na Bro Namino gihapon sa atong programa. Salamat.

Kaya ba di akamulong ka biyahe yung mga gala, no? Akamulong ka drive sa ilang mga sakinan, oh. Padalong sa ilang mga trabaho, oh. Padalong sa ilang mga eskwelahan. Sa bisan nun sa mga imong ginabuhat karon. Malayon lamang kasi mong buloton, mga gala, hi. Kasi Lady Diana na po'y bahala sa inihan. Kautuhon karon. Because today is a Tuesday, mga gala. Martes po tayo ngayon. O gadlo karon nga Martes, mga gala. No, abot pa sabot. Nara po tayo laing tambaganan sa atong programa, mga kaigan. Kung dagan ang excited iha nga maminaw, excited nga matambag sa atong letter sender for today. So standby lang kayo dyan, kay karon sa dili paglangi mga gala, magbasa na po dahil sa tuwang tambaganan, ha. So stay put ka lang dyan, kaigay. Ayaw sa magbalin, ayaw sa magpanghawa, kay kasugod pa lang tapalihog lang. By the way, ha, sa mga wala na sayon, live na live po ninyo mapapanood inyuhang Lady Diana nga nagaprograma karon sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Pagkitaalamin ninyo na sa Facebook, mga gala, ha, ang ito ang Facebook page na 11,000 followers po. Pag-comment lang muli, ha? Mga galit, no? Kaya ako rin bahala, gabasa sa inyo mga comments. At palihog na lang pong gog-share, mga kaigan, bes, atong live. Para lang ipatang maabdanog, mastigan ba ang magkapaminaw kay nato karong kapunan? Because today is Tuesday, dapat you choose me undan. Amot ni mo rin, ha? Wala pa may hugot-hugot, Sir Martin Lagino. Sa'yo ra kayo ng imong hugot din. Maghapon ha, paliyo kong follow mga gala sa itong Facebook page. Kaya mas makayo marang naka-follow mo para ma-notify mo. Og update na lang na sinin mga Facebook ang atuang mga bagong programa sa atong pinalangga nga si

By the way, magandang hapon. Ipo pala sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Pinagi sa atong mga kaibigan Radio Station na naka-hook up na sa ating programa. Ipipita magalas sa my Surala South, Cotabato sa tanong nagatsun in. Pinagi po sa 104.9 Radyo, kaibigan Surala South, Cotabato. Mayang hapon. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Salamat sa inyong walang sawang pagkikinig sa ating programa mga taghapon, ha? Salamat kaayo og maayong hapon, laras ng purnas na lang sa iniwang tanandiha. Kapag magalis sa may hindi nga naman sa Miss Oriental. Magandang hapon po sa mga nagatsun in. Pinaagi sa another 4.9 DXDD Radyo, kaibigan lagindingan Miss Samis Oriental. Open po ng ito ay DJ Diha, DJ Miss Biba, kahama nag-hook up sa tuwa karoon. Sa itong mga gwapo-gwapa ng mga suking tig paminaw ni Diha. Kapanin pa nila, diligid kumplata ang mga adlaw DJ ay pili ka magtingog sa kahangilan. Sana all guys. Magandang hapon na lang sinila dyan. Makayang puminaw po sa inyong tanandihan. And of course, mga galis, ito lang naman, di ka na ito karoon. Pinaagi po sa 98.5 Radyo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Silibog na lang po, probinsya sa Bukidnon. Kutob sa mabot sa atang Sibiyahan. Kutob sa mabot sa atang Facebook Live karoon. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon? Aka mang dipita karoon ng lugar na Mino sa ating programa. Welcome ka naman kaigan, ha? This is once again a love diary with our DJ, Lady Diana. Way-way na po itong masahunod ng mga comments din na from Sir Bong Ilio. Ay, magandang hapon po. Kumusta ka na? Miss na kita. Salamat, Sir Bong. Huwag makang hapon po kanimo ni Han Amino sa ating programa na lakad sa my Lake Cebu, South Cotabato. Salamat naman, happy ganyan minya, Sir Boy. Salamat si Imong walay buas kapag suporta sa anong programa mga taghapon, ha? And from Marisulatan Bustamante sa Villeta. Alright, mga pini, hello, hello, kapag good hapon watching from Old Kibangan. Ito ang gwapa nga mamaris diha. Salamat ka ay maghapon kanimo. Ito ang smiling kaigan mga galadeng debita sa my Old Kibangay, Landaban ni Bukidnon. Amaris, sulatan Bustamante sa Villeta, kauban sa iyang palangga gabi ka sa kinabuhi diha kang Sir Alexander. Ang mga kasilinganan, gabarantihan o gabarangay na naminaw karato agaroon sa my Old Kibangay. Landaban ni Bukidnon, may hapon at maayong pagpaminaw po sa inyong lahat dyan, Mamaris. Salamat, salamat kaayo. From Sir Martin Aquilan, hello my hapon, Lady Diana, how are you? Okay, no, okay lang po si Lady Diana Taliwala sa ginagmayang mga ibang bati ng mga bati. So, okay, no, okay lang po si Lady Diana, salamat Sir Martin Aquilan, my hapon, kanimuri ha? Sarikad sa may North Cotabato ha, salamat at maayong maglendaw through Facebook Live Sir Martin. Maraming salamat po. Dolores Vera, Marikunia, hello Lady Diana, kumusta ka po? Pari po bang basalot kami dire sa balay? Lalo na sa akong anak kasi Dixie Marivera o sa akong mga apo kasi Daniel Jeff Vera o si Daniela Ismaila Ismalia Vera. Daghang salamat po DJ, maraming salamat din po. Dagantag bang listeners diyan sa side sa Tivoli South Cotabato mga gana. Magandang hapon! Kaling mo diha, Madam Dolores Vera Naminaw sa tuwa karon sa ilang panimalay sa may Tivoli. Sa iyang anak niya, Kamam Dixie, maayang hapon. Og sa iyang mga apo, kang Sir Daniel. O Kamam Daniela, maayang hapon at maayang pagpaminaw sa inihuang tanan-tanan diha. O Kamam
Lady Ledesma Mari Binewa Gapon Lady Diara Pasarad Kosa Flores Family Ledesma Family Kung J.R. Flores Kung Michelle Quinkies Narsing Si Melaluz Villorejo Roel Paragoso Angelica Maris Ug Satanan Laras from Watching from Ay Kibatang Don Carlos Buginon Parekas Kung Song Ni Zaybe Kumpas Salamat sa pagbasa Guapa Maraming salamat din po Ay Gapon Kanimo Diya Ma'am Lati Ledesma Once again Ang itong suki nga kaigan At may nagpaminaw sa itong programa no, Nanugad sa may Kibatang Don Carlos Bukidnon Don sharing guapa of Don heart guapa and the complaining song One Friend by Danzel Ay salamat ka ayo Mamaris ha Wala para ka-share mga galas sa itong programa Palihog kong share, palihog lang Sa mga wala para ka-comment diha Pag-comment mo kasi di dyan ay bahalag Basa sa inyo mga greetings diha Sa inyo mga pasok at sa inyo mga friends on air At wala ka-play ka rin taod-taod Mamaris Yung request na song ha Salamat at once again, maing hapang kanimo diya from Okibangay, Lantapan, Bukidnon.

Maritime Track is already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po sa kapunon makaigan. Magkaroon panahon na para magbasa ta. Maglain na po ni sulat tampon na atong paghahimay-himayon. Anong paminaw na atong sabton. Kung sabay problema nga buot patambagan sa ato ang sender karong hapon, mga kaigan. Paglangay mga gala, here it goes, ang sulat from our letter center for today. Madad pa niya, dear lady, Diana.

November last year, nakikita ko sa akong ex-boyfriend, DJ. Kadaghan namin nagkita actually, o storya-storya, dala, shot-shot, ginagmay. Pagawas sa mga hinanakit namos kinabuhi, o Lady Diana, klaro pasta ng klaro, nga naapa mi feelings para sa usag-usa. Tungod sa kahubog, dala na pod guro sa kainit nga among gibati duha. Gibira ko niya galit Lady Diana o gihalukan. Wala na ako nakapalagpa o nagpadala na lang pugkos akong lahi nga gibati, DJ. Kaysa tinuod lang, gimingaw pugko ato. Pero wala'y naitabo na mo atong panahuna, Lady Diana. Halok lang yun. Ug ang akong ex-DJ, wala na kabalo nga miniunon ko, Lady Diana. Last time nga meet up, DJ, niaging bulan lang. Inom-inom gihapon, ug dito, nahitabo na ang di pwedeng mahitabo. Ug karon, ginaigo ko sa akong konsensya, Lady Diana. Pero, mas nangibabaw ang akong lawas nung pagbati. Gitug-an ako sa akong ex ang tanan na kaslunon ako, DJ. O kung pwede, ihunong na namo ang among ginabuhat duha kay muraga gakatauhan ko, Lady Diana. Ga-expect po ko nga kung makabalo siya, siya na mismo ang mapalayo nako. Pero, imbis ka mo distansya siya, samot siya gaborsigido nga ipadayon kung unsa ang naas among duha. Bahalag, sekreto lang daw, DJ. Pero ako, the moment nga nadumduman ako ang itsura ni Brian ug ang among mga plano duha, nadutlan ko sa akong konsensya, Lady Diana. Ug ihunong na nako, DJ. Ako na ang nibiya ug ni-block sa akong ex. Ug sugod ato, wala na nako sa nakita pagbalik, Lady Diana. Ug karon, ga-focus ko sa akong uyab ug sa among umabutay nga kasal. Pero ambot nga no, Lady Diana. Dili mawala sa akong hunahuna ang akong ex, DJ. Og gakatintal ko kung takon siya pagbalik. Unang mungutana ko og mangayo kog tambag kaninyong tanan. Unsa man ang akong buhaton, Lady Diana. Unsa ang inyong matambag sa kuha. Salamat, DJ. Kani si Kathy. Dari na lang kutob, Lady Diana. Salamat. Ug maayong adlaw kanato.

0: Okay.
1: Radio Kaibigan.
0: Oh, 98.5.

0: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay nag-chat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badyo-Dyo? Anong himaya sa Ginoo? Milagro ang Ginoo gayod. Diinday kay pag-check up sa doktor. Mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang itatabang. Salamat kayo, Pastor.
1: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix na giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Lahat na po aroma na eh.
5: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ani ka distagong, nagpalis ko duha.
4: Okay, duha ka aroma, okay.
5: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo na nagulong man itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawangin mong mga kuhaan.
4: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol si mong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, nandit na kayang pagtulog na ako karong ba?
4: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat
6: kayo. Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Sige, salamat kay Maray. Adto na ko sa FA Phone Shop. Mare, pagdali na, ato na sa FA Phone Shop.
6: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
14: Kanindot, no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no?
17: Accessible o affordable na printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Alright, 48 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano na 48 na po sa kapunan mag-iigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Magandang kaayong salamat sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio set. Sa tanay nagkatambay paghihapon sa ating Facebook Live, mga gala na welcome back. Huwag maayong hapon sa inyong tanay. Ato na nabasa kaganina ang usa ka sulat-tambong ang ipadala sa atong programa, mga gala no. Nga medyo pinasahipot yung story, mga gala no. Kung di lang ako, kundi ubay-ubay po ang medyo na intriga sa storya ni Laro Sander nga iyang gipadala sa atong programa karong hapon. Unaan ang mga gala natin itubag sa katawag from our unang magtatawag karong hapon, 900, basa na matag ni sa iyahan. Advice para kang Sander karong hapon. Atong tubagon, hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon sa DJ.
0: Ay, magandang hapon na po. Si Kuya Nonoy po ba ito ng paitan?
1: Yes, DJ.
0: Alright, maayang hapon kanimo rin ha. Kuya Nonoy, nanukad sa may paitan, Quezon, Bukid Noor.
1: Maayang hapon, Lady Diana.
0: Yeah. Sa ikaalagad ni Lady Diana, si imo karon, Kuya?
1: Pwede makatamba, bisan gamay lang.
0: Yes naman! Yan po ang hinahanap natin dito, ang mga advice. Sige po, Kuya, imuha ang panahon sa pagtamba.
1: Unang-una, no? May hapon di ay. O, may hapon ba sa sindir, no? Mga yan ang kuda, no? Ulipin ka sa sindir, kaya basis ng pagpapan. Pero sa tama-tama lang po niya. Kamatakitan.
0: Yes.
1: Kaya yung isang tambag, no?
0: Yes, kaya.
1: Ang akong istorya sa sindir is, diligid maayo ang iyang nahimo, siguro, Lady Diana.
0: Mm-hmm, tama.
1: O kay usa ka pagluis nahimo sa iyang pamanhonon.
0: Mauman.
1: Kay unta sa kung iyang una nga miniuno na siya. Kanang pagkikita sa iyang ex-boyfriend is wala man siya problema. O wala na siya problema basta kay wala mga malisya nga mga hitabo nga anomalya.
0: Yes po.
1: So kaya lang chat okay ra gyud siguro siya. Kay bisan gani og muhalok ang iyang ex-boyfriend is wala lang ta gani siya katungod na kay nganuman ana siya pamanhunon.
0: Mauman.
1: Unya karon ang mayon niyang buhaton na is sultian gina niya ang iyang kailangan iyang pamanunon karon sa dili pa sa makasal. Kaya basta mag-abot sa panahon, masayaran pa sa iyang pamanunon sa laing tao pa masayaran. Kaya wala may asa makumkum.
0: Maog yun.
1: Basta masulon pa siya unya sa panahon niya maabot.
0: Aha!
1: Yan yun ba nga. Kung nahigugma siya may si iyang pamanunon karon, unya ang iyang pamanunon mo'y mabinuang niya, mabawaan niya. Ikan ka siya daw dili.
0: Maog yun. Diba wala na niya giuna-una, Kuya Nonoy? What if sa iyaha na mahitabo, diba?
1: Sakit sa iyaha, sakit po na sa iyang pamanhonon.
0: Tama yun. Iyaha ko na iyang balihon ang sitwasyon ba? Ibutang gani iyaha nga posisyon sa iyang boyfriend, diba? Dili ba ka siya masakitan? Diba? Grabe nga pagluib iyang gibuhat, Kuya.
1: Pagluib na siya. Niya karon ang mas maayo gid ana kay wala mag iaso nga makumkom kay bas maabot ang panahon niya sa lain tao pamanungan siyang pamanhunon.
0: Yes.
1: Ang mas maayo ana yon sumbong na lang na niya sa iyang bana kun mangayo siyang pasensya nga ina nakasala gid siya kun madawat siya mas maayo.
0: Yes.
1: Pero dili madawat siya iyang pamanhunon. Wala na siya mahimo.
0: Tama yon, diba?
1: Wala na siya mahimo nga ayaw na siya padayuna kay nganuman wala pa gani umakasal kami no ang nasiya kin siya
0: tama. Tumpak na tumpak. So, para sa imo ha.
1: Sabi ang kaulaw ni anak nga impis na kasiluno lang sila, mahihingo ng tao nga nung wala na dayon ang kasal tungod kay
0: siya
1: mismo ang nakasala. O, siya mismo ang makulawan
0: na. Siya rin po yung butang sa iyong kagalingon sa iyong anang sitwasyon, Kuya Nonoy. Diba? Iyan pa ng dinuyuan.
1: Buwat ang dili mayo.
0: Kabalo naman siya sa posibleng kabalo na siya sa posibleng hantungan sa desisyon iyong gibuhat, Kuya. Pero gibuhat mangyapon niya. Diba? So para sa imo Kuya Nonoy, kinahanglan nga iyang isulti siyang pamanhunon ang tanan nga hitabo. O kung dawaton siya, maayo. O kung dawaton manggalig pasayloon siya sa lalaki, dapat iyapong siguruhon siyang kagalingon nga dili na good niya buhaton o turo, Kuya. Diba?
1: Akong paminaw, Hana, did you know? Akong paminaw. Depende kay ang sitwasyon sa matag laki is lahi-lahi man na may bisagbaya ang makasala na may laki nga. May gugma lang yapon tungkol kay lalaki na ko ang gugma sa lalaki siya yaha. Pero para sa kuwa is dili na nangyina ko siguro siya badawat pod.
0: Ay, so para sa imo kung ikaw ang nasa posisyon sa iyong pamanhunon Kuya Nonoy, dili na ni mo madawat.
1: Dili na po na ko siya madawat. Kay, mayan ko na siya.
0: O, you know, lisod na kayo.
1: Tapos yung ingon karon. Kung mapasahin na siya ang bana, sorry lang kayo Sindira. O, sama karon, kung mapasahin na siya sa iyang bana, sa iyang ingon karon yun nga, pagkitaon pa Japon yang yang yung boyfriend kay gusto Japon siya makikita ko yata. Di na gina siya mapugan. Iya gina permiting mabuhat yun.
0: Maog yun. Dama di tama, dili sa kabulo mulikay. O siya na mugod mismo ang gapangita Kuya Nonoy. Munang lusog nagkaayo na. O gusto pa sad, ang pagsalig sa lalaki sa iyang, ang pagsalig sa pamanhunon sa iyaha, lisod na ka na ibalik Kuya Nonoy.
1: Lisod
0: na ka isalig balik kung ingon ani ang hitabo.
1: Didi nga kinang kwanbitaw ka ng pitik ba nga nanay guna nga mga at ito kag ingat kay masing maputol na.
0: Maog yun.
1: Ikaw mismo nakahimo nakagsala sa imong pamanunon katimaan na sa daan.
0: Alright. So ingon ana lang iyang buhaton para sa imong kuya. Iyang itugan sa iyang pamanunon
1: ang mahadlok siya pag tagatuguan kay siguro gusto nga ipabarugan ganyan nga magkita sa magkatawan siguro nga makasal gid siya nang lakiya aron di siya maulawan pero mawara Japon pag abot panahon na nga mahibalaan sa iyang pamanhunon masamot ikaw ulaw dia.
0: Wala na bagay tinuod dito imong ingon no at wala tinuod to imong ingon no wala aso nga matugkog
1: pagita pagagulaha pay gasto na iyang pamanhunon dia.
0: Ogit tinuoy ang lalaki Kuya no imagine grabe nang pangandam grabe na ka excited ang feeling dili na mapugngan ang ending di ay iyang pamanhunon nakikita pa di ay sa iyang ex-boyfriend na pay nahitabo sa ilaha imagine that
1: morning di ang pamanhunon di ay
0: maugi.
1: Grabe nga. Kayo nga magtiwala tapos sa kababae di ay nga nagbinuang naman di ay.
0: Mauman. Ang pagsalig ang alisod na kayo na ibalik kuya. So kung galing man iyang itugan is iyang pamanhunon kung dawaton siya dapat magbag-ugid siya sincero iyang pagbago.
1: Okay, og iya nang ipatay yon. Mao ra na wala gina siya aso nga makumkom ingon nga
0: limod-limod.
1: Tama gyud. Dina ang kabatoran.
0: Og kung usa pa sad, kung napagud say feeling atong iyang ex-boyfriend, then kato na lang ihang kuanon nganong idamay pa mininiya ning isa ka lalaki in tawon. Di ba kung wala pa man isa naka move on atong lalaki, nganong damayon pa mininiya ang iyang pamanhunon karon, di ba?
1: Mao ra gina uban saka lilidea nang uban wala na boyfriend kay
0: tabuhan ang uban hindi na mapun-apun
1: hindi sa makapili yung isara kay duhaon yun
0: mo man nagsalig siguro si Ma'am Sender pero para si imuha kuya dapat itugan niya if ever kung mapasaylo sa maayo pero kung dili sa mapasaylo dawaton na lang yun po niya
1: dawaton lang yun
0: kung sumihimo ana
1: iya man ang binuhatan iya man ang sala
0: iyang atubangon ang mga konsekwensya sa iyang desisyon
1: kaya maulawan ana ang inyong pamilya yun
0: mo man diba imagine siya ra po'y naguba sa iyang kagalingong dungog Kuya Nonoy
1: diba guba sa iyong kagalingong dungog ang importante yan ang ayaw na tagawa na isulti gina sa iyong pamanunon pangayon na pasahilo kay base
0: madawat pa kanya base niya yun.
1: Oo, nung padawat ka niya kay Nana, nasip mo yun ang iyong kasal ka, nung padawat magaling niya, ayaw naging buhata ng...
0: Tama, maluoy ka sa iyong partner.
1: Matintal ka, na. Bisa ko pa rin mag-ingon nga, dili ka matintal. Matintal, kaya nga nung sa may purpose lugar karoon mo, kung dili ka magmatintal, sa may purpose mo nga nung makikita pa magkasiya, ha? Kaya naman ingon lagi nga, dili ka matintal, ano eh? Oh, lagi, di na matinta. Kung unsa imong purpose nga nung nakikita ka siya.
0: Grabe gid pud ni nga ang mga temptation, ang mga pagtintal daghan gina sila sa palibot kay Ranoy. Kuan mga hunghong mo gina sa demonyo no. Ang mga pagtintal sa palibot. Mo nang kung sincere siya nga gusto sa magbag-o ren, magampusos Ginoo. Kung willing lang gid siya nga dili na usbon tong iyahang gibuhat pa.
1: Sa did you know, kini bitaw dili lang ko dingon nga kanang panak ng ingon anak nga gapatiway kita. Kanang bitaw tagsara po tayo sa mo sulod sa simbahan pagbitaw. Dili ka ka tungo ko mga ibang hilyo sa Ginoo nga mga balasahon de parte sa Ginoo
0: bitaw mo. Dili ta malamdagan.
1: Wala tay hatlok sa Ginoo kay wala man ta kabalo kun say ginaisikutan sa simbahan.
0: Kulang sa paghiya ko ya.
1: Simbahan ka naagi kay kahadlok sa Ginoo.
0: Yes. Dili ka makabuhat og ingon ani ka grabe nga mga go ano.
1: O imo na siyang imo na siyang i-guide lidi diyan ano. Anaa na nimo mga kirang na ilalaki nga mo hangi sa imuha niya na kay kauban ba? Maulaw man ka nga ikaw giyangyo kay naamang kay kauban. Dayon ang katong lalaki po, maulaw po siya lalaki mo kay naamang kay kauban.
0: Yes.
1: Tama ka sa Ginoo nga, imong ikauban ang Ginoo nga mahadlo ka permiti kay ganong katanaw sa imong binuhatan.
0: Makariha ko yan anoy. Alright. So katulang po imong ma-advise kang sender ko ya.
1: Oh, katulang sender og maing hapon sa imo diha. Oh, pwede makagreet DJ.
0: Yes naman, sige po, go ahead imo ang panahon ni Kuya Nono.
1: Salamat og greet dako akong mga pareno kang Gil Garcia maing hapon diha og kang Alinda Montesibio og kang Mary Bigarin, kang Micaela Romeo, kang Ilvira Granta, kang Sai Sai Samay Kison, o kang Tata Aguirre, kang Blackside, kang Maylin Abista, o kang Carol, Jessica Conog, o kang Kerincia, John D. Edgar, o kang Migo Jibar, kang James, o kang Jinjin Lagrosa, o kang Linlin de Sve Valencia, o kang Kakay Samay Kison, o kang Lani Rimitar, may hapon, o kang Big Big Manggubat, o kang uban siyang pamilya niya Samuel Manggubat may hapon o kana lang siguro Ridley o Morifis na yung song.
0: Yes po, sa manang song kuya.
1: Kasalanan by Menopause na siguro may kantana.
0: Kasalanan by Menopause. Ito nang i-play karoon daod-daod Kuya Nonoy, kanilang po.
1: Oo, kana lang.
0: Alright. Salamat sa pagdawag, kuya. Pasaradzo, kaibigan.
1: Maoni, og ato. Salamat, og may hapon.
0: Alright. Salamat po. May habag ganin mo di, Kuya Nonoy, from Paitan, Quezon, Bukidon. Makagala, standby lang sa mo di ha, kadali ilang po. Balik lang si Lady Diana. Yan namin yung mga tambang magala kay magbarayin ta sa aduang pag-isgot-isgot karun daw-daon.

Good makikin sa amin muna kayo dyan. Mabalik pa si DJ karon daod-daod mga ganas para sa pagpadayon sa aduang pag-iskot. He's gone. O maghatag mga advice para kang sender karong hapon. So just keep on tuning in mga ganas. Magbabalik po tayo only here. Nara 8.5 Radso kaibigan, Maoni o Aton Nia.

0: 4 minutes past 2 o'clock in the afternoon. It is still a squadron na po sa Kapulan Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ Lady Diana. That was Kasalanan by Orion Pearl, mga galan. So requested by our kaigan, Nonay from Paitan, Gazon, Baginoy. Welcome back, mga palengga. I hope you're still listening. I hope you're still with me. Og, barayin na karon sa pag-iskot-hiskot sa atuang tambaganan, mga galan, sa kasulat. Coming from our letter sender nga nagpadala sa iyong sulat tampo. Kaya na ito karon hapon. We have another caller here on the phone. Si caller 960. Hello, maayong hapon.
1: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Si Kuya Fudzy Bar, po ba ito?
1: Opo.
0: Ay, magandang hapon. Kung sa'yo dyan, Kuya Fudzy Bar na nagkad sa may poblasyon, impasugong bukid nun. Kung sa may kaalaga di DJ sa imo karon, Kuya Fudzy Bar.
1: Ipotry ko gani kantambang Lady Diana. Di na ni makabot sa part 3 kay part 1 raburo ni...
0: Mahalag part 1 rala naman. Masika, ito na paminawan imong advice. Kuya Fudzy Bar, sige po, go ahead. Imuha ang panahon.
1: Alang sa sender, may nga pong kanimodera kaya naminaw ka mangyod ka ron.
0: Mm-hmm.
1: And then, sa ko lang makatambang ni mo sender, ayaw na pag-uban-uban na ng imong kwan, ex.
0: Mm-hmm. Magligay na siya, kuya.
1: Ikaw mang good sender, dali ka matintal sa mupna kay gainom ka sa alak.
0: Uy, tama.
1: Sa control sa una-una sa tao.
0: Tama. Sabi na mga na mahubog na sila, Kuya Fudzy Bar, no? Basta mga ng tao mahubog na mga galaw, sa'y mawala na gidna sa iyang huna-huna ang mga limitasyon sa iyang gagalingon. O ba, gani, dili na kabalo sa iyang ginabuhat.
1: O gani, Lady Diana, bisan kong fix pa na ni mo sender, pero makainom ka na gani. Mawala gidang...
0: Maogiyod.
1: Makakasaro lang yung mga una sender.
0: Mm-hmm. So, mas maayo kaya Fudzy Bar nga maglikay na lang yun siya.
1: Oh,
0: ani niyang ex-boyfriend.
1: Nakay number niya, i-block na lang na.
0: Oho, tama. Oh, simple ra kay nagabutang, pero actually makatambang yun na mga gana, no? Kanyang pag-block. Bisan sa Facebook, ayang cellphone, or habang napita ipang block na nawalaan na iniyong koneksyon. Duha, ma'am sender.
1: Oh, focus good sa imong pamanunon. Kay malaot ka man sa gidani kung mabalang ka ng imong pamanunon.
0: Oh, maalaot siya. Pero para sa imo kaya Fudzy Bar, unsa man, itugan ba niya sa iyahang pamanhunon ang tanang nahitabo or dili na lang ba? Itago na lang ba ang tanan?
1: Ay, sa ko lang, Lady Diana, itugang gila niya.
0: Itugan ka
1: lang sa iyong pamanhunon, no? Ayaw na itago-tago.
0: Tama. Ginaingon nila, Kuya Fudzy Bar, nga walagi asong nga magkumkum. Diba? Mugawas o magawas ragod yahapon ang kamatuuran. Time is the ultimate truth teller, mga gana, no? Sa panakataas nga panahon, yung magitago-tago, magawas sa sigit gihapon na.
1: O, kapalan ramang gina, Lady Diana, bisang kung maglimod gani ang tao, mabalan ragin sa kadugayan, Lady Diana.
0: Yes! Maunang para si Imuha, mo agree ka sa advice ni Kuya Nonoy nga itugan na lang gid niya sa tinuod. Sa tinuod. Aha.
1: Sa tawatan ni Migo Nonoy.
0: Tama, no? Kaya mas sakit mangudpod, Kuya Fudzy Bar, di ba nga? Kung itago mang galing ni Sanders ang pamanhunon, dabi kasal na sila puhon na nasa ni pamilya, niya aya pa rin may balan sa lalaki sa laing tao pagyod.
1: Diagin na, Lady Diana.
0: Tama, no? Imagine, sakit ka ay na. Sakit ka na sa part sa lalaki.
1: Magkuhang ka, magsimba ka kada Domingo para nga makulang-kulangan ang imong kuhang.
0: Makulang-kulangan ang zala. But at least, kanang magiyahan sa ba, di ba? Sa mga insaktong pagabuhatan. Kaya lahi ramanggit ba sa guidance ni Lord ang ito ang pangitaon, pangayuon, mga gana. Ang mga hiwi, matulid yun kung ang guidance na sa Ginoo ang ito ang pangayuon.
1: Moro na si Diana kung makatamba ko si Diana taon kay taon tama ni si Fudzy Bar nga di man daw ni kabalo mo tamba.
0: Uy, kabalo oy. Master ka ayo mo tamba. Sige, salamat kaayo Kuya Fudzy Bar sa imong advice kang sender karon nga naminaw sa tang programa. Manimbaya ba si Kuya Fudzy Bar?
1: Manimbaya lang pa sa akong mga pre. Una, salamat sa pagsagot ni Diana sa yes, pipaminaw sa iyong bibigan. Tamang sinabot ni si Dan karon. Mayong nga pong kanatong karan. Naminitibaya rin ako parang si Migulului ng Paitan, may pagpuminaw ka ni Madura Migun. Salamat sa greetings. And then si Joy, and then si Annalyn Dalino, kay Domino ni Karon siya, si Ashley, og si May Linda Distaw, si Atalita Ladies Mandeli, kang akunong, kung si Siren, si Edgar, si Mudla ng Kampuan, maramang, kung si Migunon, o si Lodi Agsoy, and then si Elgin Lagnas, and then si Christine nga na ba rin ko, si Real Ligaspi, sa panalasalan, maramang, may nga pagkulino kaninyo, o si Migo Rebecca, di sa Alamid Lantapan, til mga maglasang may nga pagpamino. Si Carol, si Romeo, Michael, at yay. Sana na lang nga, pre, sa wala ko yung anli. Laras na lang sana ako, Lady Diana, kay napay magtambang karon sunod, Lady Diana. And then, yes, mag-request na lang kung itong Lady Diana.
0: Alright, is it like a song, kuya?
1: Kuha na lang, ganang... Ikaw ang iibigin ko.
0: Ikaw ang iibigin ko. Sige, ito na i-play ka rin daod-daod, Kuya Fudge Bar. Kaya lang po.
1: O kanara Lady Diana, salamat kayo sa makanunayan nga pagtubag ang tagipar nga pirmi na kapanukan sa populasyon ng Basugo nga magaingon. Mayo nga po sa tanan ug dalaygo ng Dios. Ang laygat na po sa Nugbas ka radio kaibigan mo ni og ato ni.
0: Alright. Pero why gana si Kuya Fudge Barna na kad sa may poblasyon ng Basugo nga bukid noon. Nagatagpod sa iyang advice mga gala para kang sender ganong hapon. Nga tambag actually mga gala gausar ang direksyon no nga matod pa nila kinahanglan nga may balaan sa lalaki ang kamatuoran as soon as possible, di ba? Eh, lisod masod kaayo gini Ma'am Zander no? I mean imagine makatulog pa kaha ka? Kawalo kas imong kogalingon nga nakagsayop nga nabuhat sa imong partner labi nang umaabot inyong kasal. Pero minti mo na magbagabag sa imuhang huna-huna, Ma'am Sender. Wala ka po kay kalinaw. Kung pirmira po na imong dalhon tanan, so mas maayong imo nang mapagawas, matug-ani mo ang tanan-tanan sa imuhang partner. At dati laing magtatawag, mga gala, 475. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
0: Maayong hapon. Sino po ito at taga-asa po?
2: Si Maylin
0: Barker
2: ni
0: Bili
2: sa Barangay San Carlos.
0: Hi, Mamaylin! Yeah. Maayong hapag mo riha from San Carlos, Valencia City, Bagidnono. Sa may kaalaga ni Lady Diana kang Mamaylin. Tambag
2: sa kumamay lang ato, Lady Diana.
0: Alright. Aha, sige po. Dabagin naman may galang sa advice Mamaylin ng San Carlos, Valencia City. Go ahead po, imo ang panahon.
2: Ako po ika-tulti sa iya. Dino di trinong ni Tachi Barba na. Kaya na lang tumiya ko yahang yahang ex?
0: Yahang ex, yes po, yahang ex-boyfriend.
2: Oo, kaya na lang niya ngayon, hiniunon namang taas siya.
0: Oo, hiniunon siya. Huwag, ang nakasayop lang man good, kay dili lang man kausang sila nagkita duha. Mamurag, I don't know, kapila pa sila nagkita o true si ex-boyfriend no, nga itago niya sa iyahang pamanhunon. Murag, ganahan po si Ma'am Sander siguro balik-balik o repeat aning sikreto. Kay kabalo man siya nga, ganang, hindi wala na kabalo iyang partner. So, kampantira siya sa iyang ginabuhat nga sayop, Ma'am Aileen.
2: Ay, siya na lang kung di kaya niyang ex. Tapos, istoryahan niya ang pamanunan. Kaya, usaw na lang, hindi kaya na ba, makumabalaan dito, makaingon na noon ko nga. Hindi man tayo kakasaligan.
0: Tama. Makama.
2: Kasal na dito sila niya. Nana, baby siya kasaligan. Ilaro, matumun niya iyang asasan.
0: So para si Muha, kinahanglan niya nga itugan po sa iyang partner. Mamaylin, ang gawin. Iyang nabuhat.
2: Oh, itugan niya. Tapos niya natunikayan doon iyang ex. Di na siya magsibitan mo ba na ako kay naubog sila, maginong sila na.
0: Oh, God. Mogyod, no? Nga, para asa pa man ang hubog-hubog bilang duha. Ito na pinang kaslunon na ni si Ma'am Sander. So, dapat kabalusas ang kagalingon sa iyang mga limitasyon. At siya na po mismo, muli kay sa lalaki, nga kabalusa nga makasala silang duha, di ba? Dapat, dapat ihanang putlon ang iyahang koneksyon atong tawhana. I-block niya sa Facebook, i-block ang number, dili na siya makikita pa utro atong tawhana.
2: Oh,
0: gabi kay
2: siya mismo,
0: bubay
2: ba siyang buhat
0: mo? Ngayon, nanayang dina. Oh, God. Tama, matod pa ni Kuya noon ni Kaganina, siya na mismo ang naguba siyang kagaliyong dungog, Mamaylin. Saan na lang man puhon-puhon mabalani sa iyang bana nga ingon na iyang binuhatan. Sabay masturya sa mga tao sa iya. Siya rin good mismo nagbutang sa iyang kagalingon ana nga sitwasyon. Kaya haman ang dinuyoan. Aman ang mga, muna ka ng konsekwens sa iyahang mga aksyon ng ibang buhat.
2: Hindi kayo sa iya lang bana mo. Pati paguruya mga ugalan o mga kaliwat, mingon pa nga ay mo nang bayanay mong ikwan niya.
0: Tama. Masakit sa pinaka-concern ani no maguba gyud ang pagsalig sa iya nga bana sa iya mamahilin, di ba? Lisod na kay itul-iron ug maguba na gyud ang pagsalig mga gala, lisod na kay na ibalik pa utro. Kay ang trauma manggod nana sa lisod na kay nawalaon ang trauma mga pagkasakit, lisod na kay nawalaon bago ingon labi nang ingon ani ang nabuhat ni Ma'am Sander no, lisod kay nilimtan ang trauma, grabe king trauma ani para sa lalaki.
2: Okay. Wala, pati mira pag yung isang pagdaghan ng nahimo ni Musak to Lipiliana, yan, nakikyak na lausa.
0: Mm-hmm.
2: At ikyak na hino ang bahay.
0: Maumahin. Maog pero para sa imo ha, mo to yung dapat buhaton, mamaylin, maglikay siya sa iyang ex-boyfriend ug iyang isulti ang tanan-tanan sa iyang pamanhunon. Alright. Pero what if mamaylin nga, the moment ka iyang itugan ang tanan sa iyang pamanhunon, dabig dili na nun sa pakaslan sa lalaki.
2: Aw. Kung sa desisyon sa lalaki, nawato man niya, kaya man ang tinuyo, ang sa patay na hibaw,
0: lalaki nga, ako na yung ikuhan. Alright. Tama, good na. Lisod na po, ipamugos iyang kagalingon sa lalaki. Kung dili na gusto sa lalaki sa iya, kay mo mugod na, di ba? Iyaha mo gunang nabuhat, di ba? O sa pasad, naa naman sa insaktong panghuna-huna, kabalo naman sa unsay tama o unsay mali. Pero iyaha gipong ibuhat, bisag kabalo sa nga masakitan, ihang partner kung mabalaan, di ba? Unang, if ever manggaling nga dili na sa dawaton pa sa iyang pamanhunon, then kinahanganan po dati mo dawaton iyang desisyon. Ma'am Sander. Yes, salamat kayo. Mamaylin Marter lalakad sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Malimbaya ba si Mamaylin?
2: Malimbaya ko, Bukidayana.
0: Sige po. Go ahead, imuha ang panahon.
2: Malimbaya kayo po ni Angelica Kondo, my friend. Ngayon nga po tayo, nag-tutin siya sa kuwa, Bukidayana, mga kami
0: libi
2: Diana
0: kay naana
2: siya
0: niya. Lakaw ko mang. Wow. Abi na magid ni sila, oi. Eh. Napo na lang kan imo diha.
2: Napo ni mo friend, ug bukan di Aiko, nga bata dayon si Mayaki Palatero dayon si. Kita ko wa kita siya. At si Pikaila, si Carol, dahil si Pagkibor, dahil yasin pasagong may hapon. Sa tala na lang ang namino, dahil mo request na yung kulit niya na.
0: Yes, po, ang samat ay gusto, Mamaylin.
2: Mang Iwan.
0: Pansa po?
2: Nang Iwan daw.
0: Nang Iwan? Kisabay nagandaan ang Nang Iwan?
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am, rin na kami. Ay, ako mga anak na ako, ano na yung Libidayana.
0: Isa na ko nung singer di ha? Sorry pangalan?
2: Ipatis lang ako, Libidayana.
0: Alright, sige, wala yung problema, Mamaylin. Kaya lang po.
2: Duwangan na lang kung isa, Libidayana.
0: Alright, sige po. I-text lang, Mamaylin, balihog ha? Kaya lang po.
2: Ato lang, naririnig mo ba ako?
0: Ay, naririnig mo ba ako? Sige, ato lang i-play karun taon-taon. Alright, kaya lang po.
2: Salamat.
0: Alright. Salamat sa pagtawag. Basaradzo, kaibigan. Alright. Oh my God, that was once again Mamaylin Marter na lagad sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Muna itong last katawag na matubag ni DJ mga gana. Pasensya kaayahan. Apanay caller na bro. Dili na makatubag si Lady Diana. Ay daghan babutag basahunon nga mga text message ug mga comments sa Facebook Live mga kaigan ha. Pasensya kaayo po. Salamat sa pagsabot 570. Ihapon na lang kanimo diha. Kani unta babae nga taken na labi naghapit na makasal maglikay unta sa ex. Ano man jud mo mga girls? Grabe, wag po namang lahatin. Nagit po iban mga galang ambot po dun sa gasunod sa ilang muna-hunaan ano? Ganaganing kabalo silang nga kasunod na sila. Happy na unta ilang relationship, wala na problema, smooth lang tanan. Nga nung makikita pamangyod sa mga ex. Para asa po, di ba? Makunsa po mong duha. Anong magkita man mo nga kamulang duha, di ba? Kamulo naman mo nga mag-inom-inom dayon. Nagay posibilidad yan, nagay mahitabo nga dili angay mahitabuan ha. Dili na namang good maglikay, di ba? Ay, ambot na lang yun. Pero dili tanan, ha? Dili po tanan. Damay-damay na niya. Wag naman. Diba na lang yun, diba? Di po na tumasabdan ilahang kanang thought process, mga galan. Unsay gadagan sinang huna-una. Ano makabuhat sila ingon-ani. Pero bisan po man, sa asa nga ang gulot ng awon sayop mangid sa mga gala, diba? Wag dili na ito itolerate ang mga sayop na binuhatan. Sa atong nadungog ang mga advice kagininan, o saragid ang padulungan, ang direksyon sa ilang advice, mga gala. Dapat, Ma'am Senator, likayani mo yung mga ex-boyfriend, di ba? Maglikay ka, putla tarang koneksyon, nga nasa inyo hang duha, mapag Facebook man yan, phone number man yan, or in person, ayun na bakikita sa iha palihog lang. Gamadid pa nila sa mga nagtambag kaganina na ikinahanglan isultin imo sa imong partner ang tanan nga nahitabo kay kanang sinabot siya katungod po niya mabalaan ang tanan-tanan, Ma'am Sandra. Iroy po gayos ano, nag-expect siya grabe niyang dahom na kanang kaslono na mo o loyal mo sa usag-usa niya, ang ending di ay nakay sekretong ginabuhat sa iyang likuran, Ma'am Sandra. So like advice my girl from wait, come on. Until the end of time. 672. Biyay imong uyab, galuoy sa imong uyab. Daman, actually, ang victim ang gudari mga gala, kaya ang lalaki yun tayo. Sorry, Ma'am Sender, ha? Mas daluoy ko sa lalaki sa imong pamanhunon, actually. Pasensya na po, pero di ako ang akong kasing-kasing murag mo, duyog sa imuhang pamanhunon. Kaya siya magod ang luoy, ani, blind kaayo siya sa tanang mga panghitabo. Wala siyang kaalam-alam, di ba? Ang iyang panguna-una lang yun nga. Hapit na inyong kasal, excited na siya nga maghiusa na mo, puhon-puhon. Yung ending di ay, kanang na kay mga, kanang binuhatan na ginatago sa iya, ha? Marid pa ni 672, biyai imong uyab. Oh, very, very direct to the point. Luoy sa imong uyab, dama man. Luoy magid ang lalaki, mga gala. Labi nagugmahan kang lalaki, no? Grabe ng preparation, grabe ng effort, ang gasto, grabe na, dili, basta-basta. Ang ending di ay iyahang pamanhunon, ang babae, rega, binuang pa, diba? Imagine. Luoy, tawan. 946, dili, naging magkatubag si DJ, tawag, mga gala. Grabe kabaha atong callers kanong hapon. Asensyo ka ayo, hindi na maakot na ni lady niya nagtubag, mga gala, kay mahina ang kalabay. Ako ra isa deri, nagkakawala na pagkita kong tingo. Pero may daw, masahunon nga mga text message. Agad PM lady niya na para na ko imong angay buhaton kay biyaan ni mo imong uyab. Kay dili ikaw ang luoy ana na situation, kundi ang imong uyab. Bonnie 672 once again. Biyaan na lang daw kuro din uyab siguro. Kini si 672 yung huna-huna siguro ani kay. Dili ka dili ni mo deserve ang kamaayo sa imong pamanhunon. Dili ni mo deserve ang klase sa gugma nga ihatag sa imong pamanhunon. Kay dili man kakabalo mo rag. Dili kabalo makontento si Ma'am Sender, no? O gumaraga. Gumaraga pinaglalaroan lang niya ang feelings sa iyang pamanhunon. Kung tinood pa ni siyang nahigugma sa iyong pamanhunon, dili na niya mabuhat iyang ipangbuhat pa, mga kaigan. Focus na ni siya sa ilang kasalpuhon. Kung anong nakabuhat pa man sa gingunani, no? So, murag ma-question po nato kung unsagid kaha, kalahom, o katinuod iyang gugma ani iyang pamanhunon puhon. Ma'am Sander, klaruhan, i-assess na iyong kogalingon, Bek. Pangutan ay iyong kogalingon. Kung gugmahan, bagig ka ang lalaki ng iyong pamanhunon, or masig dili po, di ba? Kaya kung gugmahan kas iya, hangan nung nabuhat man natin mo sa iya. Masig kung gugmahan pa man ikas ibang ex-boyfriend, dito na lang ka sa iya, ha? Kaya i-let go na lang ni imong pamanhunon karon, dili kinahanglan imo po siyang pasakitan, di ba? Kaya lang magka-move on pa ni siya, mabot pa ang isaktong babae para sa iya, ha? Nag-isitawa kanina. Ano yung mga violent ka reaksyon sa itong mga text message? Sa mga napagkababae, sorry, pero murag kiyata naman kayo. Ay, nako. Pero ilahan po din mga opinion, mga gala. Ilahan din mga guan. Ilahan din mga reaksyon. Sa ilang nadungog istorya. From 886. Yes, ano dyan si Lady Diana. Madunggan na sad namo ang among mabugnaw, manindot, katingog. Hindi namingaw ako ang kahaponon, Lady Diana. Kay naan naman ga BFF ga on board. Ay, salamat o may hapang kini mo dyan BFF. Angelica Lisuso, kunog na nagad sa may Burak Noybi to Gaya, Malansha City. Namiss na na ako imo ang tingog BFF. Ay, pagko kaparamdam sa imong programa kay ay hapa. Nagapalood imong gwapa nga BFF. Pero may biyadyo ko na minaw sa imong programa DJ. Dili ko mapulaan. Pag maminaw sa imong tingog, dili ko mapulaan sa imong programa BFF. Pero may ko magsunod-sunod sa imong programa matag hapon. Lunes to Bernas, pero may ko gatang sa imong programa. Grabe naman. Taga-tanig loyalty award. Baby, grabe na magandiyan ang loyalty, mga gano'n. Sige lang, Ulandari BFF. Bago pa niundang ang Ulandari sa among asay, batugnaw daring dapita ng asay. May hapang gani mo diha, ha? Salamat ka ay sa imo ang gauros-uros na suporta para sa radyo, kaibigan, o para sa programa ni Lady Diana. Ang guwapang na BFF diyang asay sa Burak Noybi to Gaya, Valencia City, Mam Angelica Alisuso Kuno. Salamat ang maghapag kanimo na BFF once again. Salamat sa imong pagsuporta sa atong programa. And from 394, my gabon, I'm Lady Diana. Pasyarot na lang always, gabaminaw dere sa radyo, kaibigan from Joshua Tupas. Eka na si Idol Maris Bustamante sa Bilieta. Pareha may ana niyang relihiyon. Iglesia ni Cristo from Joshua Dubas. May hapang kanimo diya kaya Joshua. Pagkumani mo programa karon pag amping always. Love ya karamo. Take care. Sali take care biya. Ni mo, dili kompleto akong adlaw kung dili magka-live si Joshua Dubas niya. Salamat! Dahig na rasamdang naminaw sa mong programa, Lady Diana. Sikat naman ang dita na ni Basawa na gabayan. Lady Diana, nangita akong textmate. Nangita textmate akong mama di ay. Yahang numero 0965-526-8777. Once again, 0965-526-8777.

Kaya po, Lady Diana, pagkita lang ko kang ating Kakay, ating Carol Angelica Cunuan, si Varley Dunia. Nama maglasang Mikayla Jean Calope. Salamat, Lady Diana, nag-greet na lang ko kaya walang ko nag-apa sa sulat ni Sender DJ. Salamat po!

may hapon kini mo di Ma'am Annalene from Poblacion ng Basugog nga Bukid Noon. Ko lang si Annalene Dalinaw o si Ashley Larasadang sa tanahan kong friend is me Javar. Mayang hapon. Thanks for greeting me go nonoy sa paitan. It's me Javar. Pahabol kang Mylene Martyr. It's me Fud Javar ng Publos on yung basug on. Ang request nako ng iwan by this band ang nakabutan. Wala ilisa na lang nako kung ako na lang sana. Why be tweet is kalante. Pahabol na lang Black Heart ng Mylene Marturnia. Salamat mo, Mylene. Maayang hapon kanimo diya once again from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. At ito na i-play ka ron taon-taon. Ito na i-play ka ron taon-taon.

Alright, Firma Maris, sulatan mo si Monte Zubilieta. For me, guwapa mo, nagdilit zud maayo magkita-kita og ex, samot nagmag-inom-inom pa, kay unang-una kabalo ka nga na kay tao nga na, na isa, na kay tao nga, ni asa sa imo, sender. Tama, yun, no? Pagit, ay, gani pa lang red flag, manis yung sender, ay. Sorry, ma'am, sender, ha? Pero gana pa lang gani magkita-kita ni mo sa imong ex, dili naman, di mo dapat buhaton. Knowing, anak kay karelasyon karon o kaslunon na pagit mo duha. Kasi basta dili lamang good ka nang nakikita lang sa nag-inom-inom sila. Huwag na pa inahitabo sa ilaha mga gala. No? Dapat dili na nanimu buhaton kay naanay tawo kay nag-asa nga nagtinarong ka sa imong kinabuhi. Labi na nga kaslunon mong duha. Para na ako mura kulang iyang gugma sa iyang sa iyang mahimong bana pohon kay nganong magkita-kita pa man jud og ex, di ba? Imbis iya na unta iya i-let go kay kay makonsensyo siya pero karon murag gakatintal naman pud siya mag-contact. Tama gyud no, murag lisod kini sa ligan ambot lang. Sama pa si ingon ni Kuya Nonoy kaganina, kung siya daw kung ang lalaki ang pamanhuno ni Sander, murag maglisod na siyag salig-balig mga ganda. Imbis yan ang tang i-let go o yan ang walaon totally ilang koneksyon sa lalaki. Ngayon mo raga katintan na po sa magkikita balik mga gala. So mo raga, lang, baka

kay Luoy imong pamanhunon sender from Ate Maris ng Old Kibangay. Old Kibangay, Lantapan, Bukidnon, tama yun. Pangutanad imong kagalingon, Ma'am Sender Bing. Manansibaransiya na imong kasing-kasing liha. O sa bagyo mas labaw sa ilahang duha. If ever man good, kung imong ma-realize nga mas gugmahan pagdiliig ka sa imong ex kaysa sa imong pamanhunon, then iunana man galing, then anang i-let go na lang ni imong pamanhunon, di ba? Sa malinawon o sa respectful nga pamaagi kay. Para dili na lang po siya mag-asa sa imuha, di ba? Kay lisod ka ay nang grabe na expectation. Grabe na niyang grabe na niyang salig sa imuha, di ba? Grabe na nga kasulunod mong duha. Ngon ana di ay ang imong binuhatan. So pangutan imong kagalingon, Ma'am Sender, please. Gagiya og lamdag sa kahitasan sa Ginoo para maglahan ka sa imong mga panghuna-huna niha. Salamat ha, from Amari, Sulatan, Bustamante, Sibilyata ng Old Kibangay, Lantapa na Bukidnon. Gala time check, it's already 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa Kapunon. Magalan standby lang sa mga side, mga gala, kibabalik pa si DJ karon taon daon para sa paghatag og tambag. Pa-finale ka tambag para kang Sunday. Ay, while waiting, mamina po daan sinang ipang-request ng mga awit. So, doon lang po kayo. Just keep on tuning and keep on watching. Only here, not 8.5, Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya. Yeah.

0: 98.5.
1: Ayes, akin sa ni palayo kong taga-asa.
2: Ako rin, si Nanay Ima.
1: Ayes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
2: Pastor, ako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kung likod, di ko katulog. Paghatag ni Pastora na ako o gigimak, ako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog kong ikabok ako nainom.
1: Okay, kanay imong gibati, kanay imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkakulog.
2: Oh, manong kayo, Pastor. Oh. Manong radyo nga. Ngayon galit ko ng Pastor nga. Saan man ako ni Grison. Salamat po sa inyo. Kapag uli ni tayo ni Pastor. Di siya mawag. Ipalit na nga ako. Bigimak. Yan na siya. Kasus. Ano yung galit niya?

0: akong inyan, sakit mo sa'yo, kung banyo sa'yo, akong mga bukton, akong ulo, sabi ko katulog.
1: Oh, okay.
0: Pag inyan ako, Pastor, mga upat tabog siguro sa mainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo, salamat na kay kong tulog. Yan, nagaling usahay magkapanihapon kay ang ano na ko sa akong katulog.
1: Okay. Panay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na gibati, kanang di ka katulog?
0: Duga-duga na ni Pastor, so, dito pa ko sa kuan, lanaw, sa tagalanaw mang ko na, dikuha mang ko na, Pastor, sa kumungunin bata.
1: Ah, okay. Oo,
0: lalakon rin sa kampuan.
1: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka nagkaroon.
0: Salamat. Ayaw ko sa Ginoo God nga pagkainom na ako, Pastor. Grace, tagpila ko na. Grace, nagtigod ko. Palit ko ko, anak. Lamig yung kayo kong tulong.
1: Okay.
0: Kinsa mo kayo na matulong, maayog yung kayo ang bigima. Atong edad, si Tinta ay Chris, pero karon mura na akong gabatan. Pag-inom na ako, anak bigima.
1: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko pawn shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Ang init ng nagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Tayo, Jessic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

XRK Radyo Kaybigan. Radyo Kaybigan.

0: Alright, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:55 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon at sa nagkalain-lain yung radio sets sa tanan. Nagkatamay paghapon sa Facebook Live. Welcome back. Salamat po sa inyong lahat. Nawari mga comments ko na nabasa dari sa babawag na pet. Pasensya sa mga comments na nalagtawa ni Lady Diana ha. Kaubay-ubay ang ito ang basahunod mga gali o resort sa time si DJ. So, nalagpuhan mga kaigan na salamat kayo. Maraming takaroon sa atang finale ng tambag para kay sender. Letter sender ka nagpadala sa iyang sulat sa atong programa. So, ma'am sender, maayang hapon kanimo diya o ginaot pa nga naminaw ka sa atuang programa karon. Una, salamat sa imong kaisog sa pagsulti sa imong storya, Ma'am Sander. Dili nato ikalimod nga nagkasala ka sa imong fiancé kay kabalumang gang nga sayop ang inyong gibuhat sa imong ex. Pero Ma'am Sander, ang importante karon na nagkamata ka sa imong konsensya o gipili nimo nga undangon ang inyong relasyon sa imong ex. Giblock nimo imong ex o gipili nimo si Brian o ang inyong umaabot nga kasal. Kaya nga desisyon, Ma'am Sander, kinahanglan nimong panindigan. Pero na ako'y pangutana para sa imuha. Gusto ba gitimo pakaslan si Brian? O gusto lang nimo gamiton ang kaminyoon aron makalimot sa imong ex? Kaya ang kaminyoon, Ma'am Sander, usa ka dakong saad. O kinahanglan nga andam ang imong kasing-kasing ni ini. Ayaw usab paghuna-huna nga tungod kay sige ni mong huna-hunaon imong ex, kinahanglan ni mo sang kontakon pag-usab. Usahay ang handumanan, dili pasabot nga usa ka tawo ang inatong balikan, Ma'am Sander. Huwag ayaw gyud sag kontaka, parihog lang. Kabulo na kadaan nga kung asa mo padulong, kung ablihan ni mo pag-usab ang portahan para sa iyaha. Akay sayop nga nabuhat, pero ayaw tuguti nga ang usa ka sayop mahimong sunod-sunod nga sayop, Ma'am Sander. Gamita kini isip leksyon og pahimangno. O kini ang asa ka verse para kanimo. And 2 Corinthians 5:17, busa kung adunay anaa kang Kristo, siya bag-ong kibinuhat. Ang daang mga butang nangagina, ug tan-awa ang tanan na himong bag-o. Ang imong kagahapon, dili na nimo mausab, Ma'am Sander. Pero ang imong kaugmaon, mahimo pa nimong ampingan. Kung tinuod nga si Bryle ang imong gipili, ayaw na pagbilin og portahan para sa imong ex. Di kayi ang mga sitwasyon nga magkapahuyang sa imong desisyon o paningkamuting nga mahimong matinud-anon sa tao nga imong kauban sa pagtukod sa imong kaugmaon. Kaya ang tinuod nga gugma, dili lang makita sa atong gibati. Kundili sa mga butang nga andam natong biyaan, aron dili nato masakitan ang tao nga atong gipili. Kung Ma'am Sander, mahimo na nimo ang unang lakang, bibiya ka. Karon barugi ang imong desisyon. Yampo nga tagan ka ni Lord og kusog, kalinaw og limpyo nga kasing-kasing aron makasulod ka sa imong kaminyoon nga dili gap ka, dili gagunit sa imong kagahapon. Yan lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today. Of course, maraming salamat po sa lahat ng mga naghatag sa ilang mga tambag through call, through text and comment through Facebook Live. Daghan kaayong salamat po sa iling tanan mga kaigan. Uban ka na ito karon sa pagsugod ng doon sa pagtapos. Maraming salamat po sa ining dahan. Huwag maanabot po hon, mag-uban o bangyapong kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sangal na lamang sa kinitibukang person ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Hali na lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. Sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulad sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. Maying hapon ka natong tanan, and to God be the glory. Yeah!
1: numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Ay, buta ni mo diyan, kaibigan.
7: Ako si Felix Villarreza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
6: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
7: Felix Villarreza.
6: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
7: Ang pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor. Na naado sa labelo, ibalik ang naringkawang sige, iaing ko na.
6: Okay.
7: Kaya magiging muna mo, linanto mo sa ila ka, kagalil sa mayor, na may isang niya dalito, maaroma akong kuhan, kanang dilimat. O nangyayin mo na mo, ninginom ko sa, ahang ito sa mga tanang niyo, kung ko ka man, ninginom ko sa, kanang dilimat. Anton, ang ibutangan ang hulungkod na din, nagkaroon.
6: Oo.
7: Nakakahurap ni Kuhan Kalitima, walang pulo. Inong kong, inong halang ilo, ang tulo. Pagdaran na yung kan lao, na kuhan nila na, na kuhan nila na.
6: Nahuyos?
7: Na alos na, nagpasalamat ano sa Lima kay Maayo nga itambal.
6: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
8: Mga on na ta!
9: Uy! Kalami sa sinabaw!
10: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisa!
12: Fuego blend jelly paste!
10: Kalami ane!
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kinsali pala yung taga-asa.
19: Si Margie Taling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
18: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
19: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Natlasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkatunod adlaw, nakalakaw ko.
18: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
19: Nakoy arthritis.
18: Nag-arthritis.
19: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
18: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
19: Tulog ka-adlaw.
18: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapra sa atong aroma.
19: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
18: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
20: Halagang, basing mga anak na ka, dili na ta maglangan at doon na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, OB-GYNs, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radio Kay Bigan.
1: Your number one radio.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Atong ipon kay nga mulmo kay nga may ato sugar unya ang atong taas sa sugar tin o taas nga pa sa kwanar taas tay ang imong sugar magpa-check up kagayod sa doktor o diha nga nagmulmo atong tanang tumadko ko sa tiil ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon o diha kahit mga isoon obserbahan ko pipila ka simana wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidhimat.
5: May good news.
6: Hello, oy, unsa koy good news?
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad na trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa, basta di kalidad og prat.

0: adlaw pa to yung samad akong ulong mo rin akong kita tambal naulian din siya ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Salamat po, Pastor.
2: Okay. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
8: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
7: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Unsa ato igan?
11: Nakoy magulang Pastor Banga nag sakit dito sa Takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
10: Unsa kay ang sakit?
11: Duha na ka bulan Pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka nang dagko sa julin Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon Pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok Pastor.
10: Duha ka buok.
11: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na po sa utro. Dora, di na po kabo, Pastor.
10: Yes.
11: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
10: So, nakasalba.
11: Salamat, kid ko sa Ginoo, Pastor. Naghinat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ako magulang for 2 months.
10: 2 months. 2 months ka naglubog, nahigda lang.
11: Oo, naglubog ito, Pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
10: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod na.
11: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagdito mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ka na.
10: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
11: Sige Pastor.
10: Yes, okay, let's salamat.
12: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
10: Yes, Igan.
12: Mag-disimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang Pastor.
10: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
10: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka bitong, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
10: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
12: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, magkamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog ug kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno ug komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay ug sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsao nato ug pagkigpatok ang masakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha ug wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig ug mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot ug ayo tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok gamit og mosquito repellent, pagsuob og long sleeves ug pantalon, ug kung gikinahanglan paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas. Ayo paghuwat nga mo grabe pa, magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon. Na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay, wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum patud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pag-amhanan ning dakbayan sa Valencia.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Yo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway.

0: kami nagkuhan ni Moa Linga. Mga okay. Tulong lang hapon ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
0: Salamat iwi.
2: Sa padayon ng pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
3: Rinyas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nag-ginoo kay gigamit ang Digimax na na-iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy niya, bati-banti. Nagpula akong pagay.
1: Okay, okay. Tapos?
3: Nag-hubang. Nahapon man ka to, wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan niya sa Digimax.
1: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, dumalang ka kapsul, sa duha ka hanlaw, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw?
3: Duha ka hanlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula?
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karo imong mata?
3: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
1: FA Phone Shop. Kinsa ni pali utang gaasa?
9: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka diha nga wa di makalakaw?
9: Tulog kaadlaw.
1: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo.

0: buotan ang ginuot among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Kinsa ni palihog taga-asa?
10: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
10: Nakoy arthritis, Pastor.
9: Naka-arthritis.
10: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
10: Tulog ka adlaw.
9: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify. Ah, yes, igan, kinsa ni og taga-asa?
11: Inini ko.
9: Yes, igan, nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
11: Magpasalamat gid ako sa Ginoo og sa imo, Pastor, dan nag-complicated akong sakit.
9: Okay.
11: Igulang na ako tanawon, 54 pa akong edad, tungod sa akong mga sakit.
9: Padayon igan ni padayon.
11: Tungod, gigamit ang Bidimax, Pastor, dan sa akong sakit nga. Igulang na ako tanawon, bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit, Pastor, dan. Kunya, ang gisurindira na ako, kining bato sa abdo nga, lagbagal na sa akong mga kilid, gahi na kaayok, iginhawa niya. Nag-ingon man kaganunay sa radyo nga, sa sanitarium ako, sabi ko magpaminawan, Pastor, dan, nakapalit in town ako, naningkamot ako nga makatumar na kaluhi sa Ginoo, tungod sa kaluhi sa Ginoo, Pastor, dan, bubrimi kaayo na nakaginawa na ako ang akong nalunggan, magangulmul na kaayo, paminawan ako, mura naginuga, nangka ang bidimak, Pastor, dan, nga imong gitudlo nga magpalit ako na ningkamot in town akong banag sa publika ayo mananagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak. Ya, kaloy sa Ginoo, Pastor, dan, karon makagilawa na ako, wala na ang bako, ako lang gitpakilin, dili na ko magamit, makatiwihay tulahad na ako.
9: Okay, igan, pila ka. Okay.
11: Dan, ang Diyos nga makagaho mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
9: Igan nini.
11: Ginoo, dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, Pastor, dan. Dili gid ako muunong minsat ni apan ning sinabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo. Masasakit kong malatian nga giantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor, dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gaya na ako sa Ginoo, Pastor, dan.
9: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon naka nag-antos anang imong balatian?
11: Dili na ako madumduman, Pastor, dan. Kaya batanon pa ko ani hinta
9: okay.
11: Mga sakit. makita na ako, Pastor Dan, kay problema nga kayo ang uginikanan.
9: Okay, okay.
11: Kuan init ang akong iantosan, may akong namataan, naghantod karon, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan. Mauna, ako na lang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, Pastor Dan.
9: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: EXRK Radyo Kaibigan.
1: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
2: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
1: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
2: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
1: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
2: Husto na! Undangin na! Paghikay sa dinadaling droga!
1: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
5: May muntag mo diya, kaibigan.
6: May muntag, Pastor Dan.
5: Ay, yes, akin sa niya o taga-asa.
6: Taga-uhaw sa Jensan.
5: Uhaw sa Jensan. Ay, yes, pwede ang bawaan ng pangalan?
6: Si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayan.
5: Okay. Kaibigang Elsie, kung sa may atong ipabot sa kahanginan?
6: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak. Kay Dugay na po ko, mga 13 years na, o ang akong malapian sa sinabuhi, buta ko. Mama kong, wala na po ng sigig. Kuan sa radyo ng Big Max, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
5: Mga naman mo...
6: Anong kailan akong lakaw, so naaram mo susunod sa balay.
5: Murad naman ang kagkusog?
6: Oo.
5: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
6: Oo, naulian na kong
5: naulian ka?
6: Kusog, nakasimba ko itong naagyan mo.
5: Salamat kay sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
6: O, isa ka kabuta. Ako manghod po, isa ka kabuta. Pero naman kami yan, hindi ka paminaw sa imuang.
5: Salamat sa Ginoo. Ripay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
6: O, naami diri sa Ohaw, sa Junior Santo City. Busan dili man may makakawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makapinaw.
5: So, salamat ikan LC, salamat ikayo.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
17: Naasabtay document printing.
14: printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies

0: RK
1: Radyo Kaibigan.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O si Ato Igana, Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor. Okay. Nangauga.
5: So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasin mo aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka itong pag-anak na ko sa Tagum?
6: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kayo.
6: 5 ka buo.
5: Okay.
6: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun naayo!
9: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DKET Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Kumat kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawan kayo mo ang testimony.
15: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
14: Okay.
15: Kanya, pag yan Pastor, ka na akong papasaon na nagsakit, di siya kaginhawa. Nagpalit ko ilan ng liti nga salo o kaming Vigimax, 5 kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok ko. Na mahay yun ko pasok kay Limar ako na painom niya. Kaya wala mang gawin istak apel ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya. Kanang, pero karon pasok na maligya na yun ko pasok kay. Nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
14: okay.
15: Kay.
14: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga. Salamat
15: Iga. Makatabang yun ang BG Max Pastor.
14: Okay.
0: numero uno sa balita.
16: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
17: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
18: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
0: Mo! Mo! 98.5

0: mo.
1: 98.5
2: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
2: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Atong ngayon, kayo nga mulut, kayo nga maya po sugar. Unya, ang atong taas sa sugar, 10. O taas, pasa 1 hour, taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga, nagmulgul atong tanang tumagko po sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha, gayon, observahan ko pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po, ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
3: Yes, Igan.
4: Multisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay. Na
4: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay takol kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So aroma herbal oil ka igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan ng anniversary, ay.
6: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan.

0: mo 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: May buntag igan, may buntag.
5: Ba complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na sa akong kinabuhi. Nalilay na tayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilati sa gahong sa Diyos.
4: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
5: Dugay na.
4: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
5: Juan, katong nag-abot na ako din sa Mindanao, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa bigimak, pinagi sa gahong sa po. Usa pa na ako ipabalik sa kong mga anak nga inana di ay wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarpitang magkawin sa Ginoo.
4: Salamat kay Igan o kinsa ganin ni palihog.
5: Norma, alisir mo rin kin.
4: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo ha.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
6: Naa pa di ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
4: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
2: Igan best paler ni Pastor.
1: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
2: Kalang magtestimony lang ko sa Bitimax Bito Pastor kay si Igan apindat nga taga kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og tiyan isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og Bitimax sa kabuo ka. Ilong ko no nag Bitimax ang iyang apo kay Petis kita og tiyan gilimag-limag sa kita tiyan pagka man ato gidala da nila ospital si doktor ni ingon kuno doktor nga sa bagay ipainom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa tiyan kay ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon yung
1: appendicitis ni Buto. Yes.
2: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan. May ganimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani. Kaya painom ninyo, bijimak. Kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo. Namatay na unta ni. Itong, yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga salamat sa Ginoo nga dunay Bitimax nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang Bitimax tingali patay na iyang apo kuno Pastor.
1: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat Igan David.
0: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay

0: Nagi blend together. Fly ka blend. Jelly paste. Sukad ka ron. Matag hamal. Kaupan yun na to. Kanunay ang bida salam ni siya. Ang Fuego blend. Jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend. Jelly paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawa. Wow ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Surprise, Lola!
0: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola! Lola!
0: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
0: Naapag yung mga mags nga na atong nawok?
4: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
0: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo, ingunani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Whoa, whoa, whoa. 98.3.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: May buntag ka sudan.
6: May buntag. Kinsani og taga asa palihog?
5: Isa rin nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang ko barto isa akong anak.
6: Ah, sige Igan, patayin Igan ha, padayon.
5: Nagpasalamat ko sa Ginoong, na o di anak ng anak na balikan ako sa Duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana, yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaayuhan. At din niya akong sa pinter, ipauli niya kay ako ni Doktor, na hantog pag-abot ng ulit sa balay na mo, nag-agas na ang ligusis. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko Duha ka Big Mac, kung ipainan siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isang kauras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pagino.
6: Okay, salamat sa pagtawag.
7: Happy anniversary.
8: I love him. So
7: akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos. Matubang siya o dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan?
2: 90s

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Good morning, Pastor Dan.
3: Yes, sa Palipalaila, and then Tagasa.
2: Dudu-akop ni Pastor Dan sa Kiyari Manolo.
3: Dudu-akop, Kiyari Manolo. Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
2: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
3: Okay, sige pala yun, igan.
2: Kay namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Libimak, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya maka i-indaku ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Libimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Gamay na iyang tiyan. Makaili na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Libimak, akong dipalit na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong Libimak.
3: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimo hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV test. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
3: Ahaplas po ang aroma na eh.
5: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
3: Okay. Duha ka ruma. Okay.
5: Diyan pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
3: Oo.

0: Lionel Casordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Casordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Igan?
1: Igan Imay Urungan, taga Patag, Pastor.
0: Ah, taga Patag. Asapit nga Patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Patag Alanib.
0: Okay, si Ato Igan?
1: Kwan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupabi sa order na halapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol?
1: Oo,
0: ang ulo?
1: O si kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay parang nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya. Uban akong ipainom sa iya. Dahil ang sugarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan living ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing, kasi ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter beto sa liog.
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, sa magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diyan. Naapo diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. O, di ba?

0: Hindani.
1: Ayesa, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila nakapilya iyan nakalit karon kay wala na dyan. Lisbak tub na ang iyang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.
0: Yan in Dani.
1: Ayes, Igan Paliog?
0: Napoy kanang embroidery iyang maama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Galuspad. Niya, maulang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya, o nagpapalit siya sa kuwa, o kanang isa ka butilya. Muto iyan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot, o mga pila nakapilya iyan nakalit karon kay wala na dyan, lisbak tub na ang ng maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na di palihog.
2: Si Sir, po sa leader is kinilagan, Pastor Dan.
1: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, pwede magbibigay lang ni Egan kana.
1: Pila ka buok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
1: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo ka buok.
1: Tulo ka buok.
2: Tulo pod ka adlaw akong paginom.
1: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
1: So, nakabalik
2: na akong bintima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong leave.
1: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
1: grabe ka sakit.
2: So,
1: unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, ikay ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na to.
1: Kay amen.
2: Siya may nagbuhat na to.
1: Okay. Ang pangalan Paliog, kinsa ka ni Paliog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, Igan.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yang karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka hindi ka nahangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Ko nung wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, oh, naon sa imong baba? Ba na dai.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini gulikan sa balay gikan sa yang trabaho. Tapos tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag din ang lihok niya. Pagka pag, anang gabi ni di painom na siya og duha ka buok. Ya pag buntag unsa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Isa ni Palayon.
1: Turun Mengbore.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato Igan?
1: Mag, sisimun yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, wala naman, nga akong gibati. Tungod na itong gawin nga kung usalan yun ka, buka sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yun kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ay ang gibati sa lao, saan ay ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang binuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maura itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yan napalit karon kay wala niya, Jude. Bakit na ang mga ama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igan Indani.
1: Ayesa, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila nakapilya yan napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: sa di palihog?
1: Si Sir, mo yung leader is kinilagran sa Jordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Palit ko, busy mag-video lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na ginang sit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpul ko ato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Buida yan.
0: Salamat kayo, igan.

0: ni Palayog.
1: Arulda, nakakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay hindi mo ingarin sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balay-balay.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... nagpalit ko sa Inday, kaya kayo niya, ulit sila baramag, wala na yung tao dito sa tindahan kaya na nito kailan ang baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, ba sir, mukrus din niya sa kutunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, sa tuko sa una, mawag ni palit ko, BG Max, sir, wala ka manapulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kay Basur. Mapalit ako gusto ko wala. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro, na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Kaya kung dibate, kaya nangungulo sa iyang kiting, huwag iyang magara. Kaya nangyayang mukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung minom kong kape. Kidili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo, Basur. One time. Wala ka magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palihog.
0: Igan Biring, Mr. President.
1: Yes, Igan Biring, sa ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko niya, o isa kabuk niya.
1: Isutiliya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya, inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo.

0: kita kini mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
1: Mo
0: anak lagi ko diyan, Pastor, kung mapalit ko Vigimax. Okay, sige. Ano, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten liya. Naapod diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung gluten liya.

0: palihog.
1: Ah, si Sir, mo there, there is kinilagan sa Sir Dan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay wala na gyud ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So, nakabalik
1: na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Magalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Sakit
0: so, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpun ko ato na praktika sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima. Kapsul, may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Igansel, unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VGMax Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyud ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Karon na uli-uli ang gana.
0: So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Hello.
1: Yes, at yan siya ni Paliog.
0: Igan Bering, Mr. President.
1: Ah, yes. Igan Bering, kasi ato Igan Bering.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter, bito sa Liog. Kaya
1: oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: yung Sotelia. Niya.
0: Sir,
1: yes. Ay,
0: anam-anam lang niya, inom.
1: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diya, na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di-

0: Si Vivin Montesil yun, isa puro kulit balin siya ko, Pastor Dade. Yes. Na ako karon din sa talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa ibigyan din. At yung naging bulan manggod, pag ang hinamo din, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa ibigyan. Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatana ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bidjimas o ganang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nito sila. Kay, birthday po niya, nang kay sintaan niya sa kutaro. Kaloy sa Ginoo, maayon na di kayo ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong sa sir, doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli, hindi sila maramag, wala may tao dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, o katungo sa una, mawag ni palit ko busy max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa busy max.
1: Oh, salamat, kaya pastor, mapalit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong itainom, businay sa kumbata, le sakit yan til, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang til.
1: Dibate, nangungungul sa iyang kiting, o iyang, magara,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine imo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Ditaluhian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. One power sa inyong program.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin lang po eh.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Ako record, okay. Ako ang tungri, sulayan na, ganun ko. Usalan yun ka, Max. Nagkala lang ko rin. Wala naman, nagkala akong gibati. Tungod na, tungri yun ako. Usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kasi.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor po po na hinahihay o ka, wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Banti.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oh, ito naman sa doktor ang sugar, dami naman kaya ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilib lang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayaw sa pinaagi sa imong bibima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisin niyo nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa Yang Tiel. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nahuga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nag to. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kong dako, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Digimax niya gadang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor Masi sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di tumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Lian Casterdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Casterdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose at masulti.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, sir Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor Dan, yung gikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
0: Yes, sir.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Lian ay kasudan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, sudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Iganlin Ramirez diha sa marama, gumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya na, sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guro ko siya.
0: Oo.
1: Iulin sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidiwas, nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oo, nang luspad?
1: Oo, para, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gitayin ng mga bijimas, nga doon kabuk niya, plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang gin. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oo.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: Isa ni Palayog.
1: Si Anabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Anabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan, so imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor, oo. Oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan, Anabel of...

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turing Mingbores.
0: O, kita ka asa ka, Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung itong sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, nawala naman, nigawa akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog?
1: Diretso to, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
1: Diretso, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bigima, Pastor, sa kung pwede akong ikot, panagkating katula. Ako sa lang kung Bigima, pwede ko sila ang Igan Ligyan.
0: Oo.
1: Ah, pero pwede ko sila, Pastor, wahagin lang katulad ng likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua kabuok.
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayos, Pastor.
0: Salamat.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Maayong buntag mga pinanggan na tumatig paminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Biyernes karo magkaibigan o gapit sa 18 na ning bulan sa Setyembre. O gasama sa nandan, ako nang inaot nga anak mo di akaroon nagpaabot sa itong pagsugod. Ning atong adlaw-adlawang programa. Ang programa nga asa atong madungog ang mga awit ni makalangit o ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. Busa sa ngalan sa tubukang persa sa grupo sa magkaibigan, sa mag-usap, welcome sa programang Pinagpalang Musika. Salamat sa Diyos. Laing adlaw na puting suon na kita, magbanuban, sulod sa usaka oras ng tunga, sa pagpamina o mga minsay, gikan sa Diyos, pinagi sa mga lawiton, o siyang balaang pulong. O pagkatao migsoon sa sayo sa buntag, ngang Diyos may atong pag-aunahon. Nga sama sa atong inasulti kanunay, matod pa sa atong nakutlo kanunay diya sa Matthew 6:33, una ninyo papangita ang ginarian sa Diyos yung pagkamatarong o yung ighatag ang atong mga gikinanglan. Bosa, welcome mong tanan, mga kaibigan, mga kaigsuunan, mga pinangga at mga tigpaminawan sa lalaing mga dapit. Dini sa Bukidnon, o busap sa mga probinsya sa Mindanao, sa Visayas, Luzon, o bisan pa nasa gawas sa dasod nga gafollow ka nato sa atong Facebook Live. Salamat yung tanan nga gapaabot og mensahe nga ni ka nato. Mga kaibigan, mga kaigsuunan, ga-comment din sa atong Facebook Live o labaw sa tanan ga-share ng atong live karona. O sa tanan nga naminaw, labi ka ito bago pag inagapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O ga-broadcasting live iksoon din sa Dakbayan sa Valencia. O ga-ang atong programa iksoon madunguga din sa 98.5 Radio Kaibigan. O sumun ko, 98.5 ang Radyo Kaibigan. O nakawag up kini sa lalaing mga radio stations din sa Mindanao o sa Visayas. O igsoon, mag-roll call sa akong kadita. Pailub lang ka maigsoon kaya ako mong gina-check yung ginsay nakawag up na ka na to. O on time, o di ba ka ahead of time. O ato pong pasalamatan kini atong mga partner station ng gatingwa gayon nga magkamata. O sa'yo, og magkapaandar silang istasyonan og mahook up atong programa Pinagpalang Musika. Og malipay kay ikon ni atong consistent nga hook up kanato kay mawad amang gutag listener kay uban ma dilang ganahan mo mataog sayo nga mga listeners nato kung dili gyud consistent ang pag-hook up kanato. Dagon na gani igsoon nga nag-hook up kanato sayo pagkayo alas 3:30 pa ang Metro FM at Trento. Then gisundan kini sa GIS FM din sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Radyo Sapol, Digo City, Makibigan. O gamausab ang C102.9 FM diya sa Kagwait. Arasasan, Surigao del Sur. Barangay Radio, Bislig City, Iloilan FM, Pangatukan. Power Radio, Villanueva. Diya sa Misamis Oriental. Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Og musa magkaibigan ang D1 FM, Mariatag, Surigao del Sur. Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. DXRM, diya sa Tagbina. Tagbina, Surigao del Sur. Og ang ICFM, Wao, Lana del Sur. My FM, may pagla diha sa Kalamba, Misamis Occidental. Radyo Kamayuliang, Surigao del Sur. Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur. Barangay Radyo Gipo, Sambuanga del Sur. Metro FM Rosario. Flash FM San Francisco, San del Sur. Og ang 96.1 Infinite Radio diha sa Panabo City, magkaibigan. Og ang 90.9 Light FM, Panabo City. Text mo ka na ako kung kamo diha kapaminaw sa 96.1 o diba ka sa 90.9. Text mo ka na ako. Or diba ka PM mo sa ako messenger o comment mo sa itong Facebook Live. Pero mas nindot tumutik sa itong numero nga 09 27 71
1-2-1-1-2 09-27-71-1-2-1-1-2 Huwag kapabod ka na to ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Text mo ko na ako mga listeners sa 94.3 Beko Nyag Davao. Katong gusto mo makikita ka na to. Magdala na po dahil nalampog ko og atong produkto igsoon sa akong biyahe. Katong parte sa Arakan, magkabaranggayan diha nga pwede gid mo kikita ka na to. Diha lang ta sa Katipunan. O niya, siguro mga alas 12 sa Udto, diha ako. Mga 12 noon sa Katipunan itugot sa Diyos. Diha ta. So between 11 to 12. Mga taga barang mga barang baranggayan o taga Arakan nga mutagbo ka nato sa Katipunan Arakan. Tagbo mo nya pwede po dito banda sa Lumundaw mo hapit po ko dito nya. So asa mo mas mabor nga mo tagbo sa along the highway zone. At mo listener sa 94.3. O kapo po nato ang radyo ng masa sa Rangani Province. O gadya usab sa Radyo Bandera Jensan, Raka Radio Bayugan City magkaibigan og ang Big FM diha sa Kapalong naglaglanog sa Davao Region. Top Radio Bayugan City og ang ato partner station igsoon diha sa Kidapawan ang Radyo Bandera 96.7 Metro FM Prosperidad, Real Betrayo Hingog City, Jet FM Lambunaw Iloilo, og ang Infinite Radio Tandag City. Kings Radio Natuan Surga del Sur. Kanyong tanan, usbon ko, ang mga partner station, salamat di kayo. Napay wa igsoon, wa pa ang Radyo Bandera Talibon Bohol. Kamusta ka? O kamusta sa mga ang ato partner station sa Tubigon Bohol, ang Hot FM. Atong oras mga kaibigan karoon na 10 minutos makalipas alas 4, may buntag kang nila dumaging. Morning Pastor ang... Saan eh? Ang lagi wala. Ang sa'yo lagi wala. Kabing bit bahulo. May buntag ka nimo. Alanog Kayan. Good morning, Pasudan. Nagtanaw ko sa live sa imo. From Kapatagan, Digo City. Kanang nindot nga lugar. I hope magkabalik ko diya sa Kapatagan. Nindot nga lugar. Iksun diya sa Digo City. May buntag kanyong tanan diha. Naminaw sa itong Facebook Live. Murag di tamabot niya igsoon ang atong partner station diya sa Digos. Sa Kapatagan, siguro katong diya sa itaas. Anyway, salamat di kayo. Kanyang taga Kapatagan nga nag-view ka na to sa itong Facebook Live. O kang Leonora Ortega Anagina Bernaldez. O kang Leti Sirodo diya sa Karagutay Biscamp Maramaga. Consolation na Boiser, asa ka karon igan Consolation ay buntag kay mo Consolation Boiser. Atong oras igsuon karon 11 minutos makalipas alas 4 diha usab kang ati Lorna General may buntag ka bigan na Lorna General. Good morning Pasudan og condolences di ay sa family Imbolodi usa kini ka kaibigan diri sa Pualas. Yes, no, ito pag-ampo mo na sa pamilya ng ana sila kasubanan. Kinabuhi ko Edelina Castillo Priscilas Oga Pastor Ilim. Labay ko niya diha. Lagi ko, kung naamoy tuyo, tisa ka na ko para magkahapit ko diya kaninyo Pastor Ilim, Mrs. Ilim.

Margie Lagoda diya sa lantay. May buntag lantay pangantukan siguro ni. Salamat sa pagpaminaw. It's on, mag-ampo sa ta sa di pa kita magpadayon sa pag-timbaya ka ninyo. O pag-paminaw, aning pipila ka mga awiti makalangit at itong andam din eh. Magadulo na kita sa balang trono sa Diyos, pinaks pag-ampo. Mag-ampo ta mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.

Amen. Salamat sa Diyos sa mensahe, sa awitan. Walay sukod ang gugma mo. O sa kamataong mga awitig zon, ang tinuodig na tumatungkad sa pagkadako sa gugma sa Ginoo kanibo kanako. Kanatong tanan, mga kaibigan, mga kaigsoonan, taon din niya ngayon siyang daigong simbao ng pasidunggan. Kabisan paluyo sa mga pakyasan igsoon ang gugma sa Diyos. Nagpabilin nga ni kanimo, anak kanimo, nga ni kanako, nga ni kanatong tanan. Wow, glory to God. Pagkadako sa gugma sa Ginoo. 25 minutos makalipas alas 4, maayong buntag kaibigang Lovely Pie ko Kamas Nilfate. Anto Pasorami Lanzo Daniola. Okay, okay ta balikon diha sa Alanib. O ka nga ti si Dalainon. Dalainon. Ang mga sala ko. Diha sa Pork 8 Malipayo na Pinamaloy. Pinamaloy Don Carlos, may bunta kanyang tanan diya, taga Pinamaloy at mga kaibigan diya. Sa dugo mo ako na... Kami ang tito, Sura, labay ko niya diya, igang tito. Ang kinabuhi ko... Lovely Pie ko Kamas, nining hikila na sa panta. Eva Cristina Suniko Daog. May buntag diya kanimo. Watching live from Los Angeles sa Butuan City. Good morning, Pastor Dan. Yes, salamat Esther Miharis. Pagkadako, ikan mercy, Dotto Talias. May buntag kanimo. Dolo Talias, may buntag diya kanimo. Sayo mi adto sa kalina na Yesa. Si Igan Vilma Atang Imo. Magpa-appeal lang mi pagkuha sa Vigimax o Herviva Coffee. Yesa Pastor Mrs. Ili diya sa Tawas. Between 11 to 12 siguro mo labay diha siguro or mga yes mga nang orasa. Igsoon na tutangan ang balaang pulong sa Diyos.

Good morning, Pasudan. Mag-request ko sa akong anak si Jovelyn Ayuban para sa iyang boarding exam karong Domingo. Yes, igan. Dagana sa ato mga nakingsoon nga mag-take o boarding exam. Later, exam. Para na sa mga teachers o may mong teachers, mga kaibigan. Levi Caceres, may buntag. Salamat usab sa imong tabang para sa Braton sa Diyos, kaibigan Ate Levi. Maayong buntag ka ni mo pasudan, watching from Talibunbol. Kamusta man itong partner station diha? Kung nag-hook up ba karon? At butahang yung gidunta nga kung adunay kakulian ka nang ipaybalo lang sa ato. Huwag kira kayo igsoon, no? Kung kaso na'y kakulian. Labi na itong mga kakulian nga BNR control sa mga wa internet o brand out baka. Ako lang nga ma-inform ta. At least kung na'y mangutana, ato po tayo matubaga. At oras igsoon karon 31 minutos na makalipas at alas 4 oras na sa ato nga pagpamalandong sa balang pulong sa Ginoo. Mga kaibigan, makigsoonan. Oras na sa ato nga pagbasa sa balang pulong sa Diyos. Oga, tungod ini ako mong gidapit sa pag-uban ka nako sa pag-abli sa Biblia, kung naamoy kagayunan diha. Akong basahon igsoon, Kapitulo 20. Kahapon igsoon, nindot kay ang pulong sa Diyos nga atong napamalandungan. Usa sa mga nakatan nato igsoon, nga mga kasakit, God will turn it into a testimony. Latosulte, ang mga hagit sa kinabuhi nga nagkapahila kanimo, o di ba ka nagkapaantos kanimo sama sa balatian o ubang pang mga hagit sa kinabuhi sama sa pagkawala sa minal sa kinabuhi. Di pa gid na tumasabtan ang tanan, pero ang tinod kanang tanan igsoon. May mo ka ng pamagiusap ng ikaw, mas makasinati sa gugma sa Diyos o sa milagro sa Diyos. Sa iyang grasya. Nga bisan pa na iuban nga wa magid maangkon ang kaayuhan nga atong gipangandoy o atong gipangayo. Pero sa gihapon igsoon ang grasya o kaluoy sa Diyos na ara gihapon. Kaluwasan. Kinabuhi nga dayon. Mao gid nindot igsoon nga atong maangkon nga kasiguruhan. Og sa uban nga ipangbati sa lawas sa gihapon. Sama ni Hub. Nagantos pero sa kaulihan igsoon himo siyang malipayon. Kayo sa siya sa nakisinati og milagro gikan sa Diyos. So na kagibati sa lawas ay ikaw wala paglaom. Kaya ang Diyos way pagkausap siya mo kaniadto karon og sa maabot. Busa kanyang tatay pambati sa lawas, may muntag o sa kanila si Mamuing at uning pinangga o sa ka-public school teacher. Die hard na tong follower na nakaroon sa ospital. May kumagaminsay, pabutuminsay ka ni Mamuing. Pero makalaom ka sa mga pag-ampo. Kanay ka na kung may nunduman sa akong mga pag-ampo, Mamuing o ba Jinsan. Ang balaang pulong sa Diyos Igsoon, Kapitulo 20, akong basaon, kinimaong paragraph, ang title, Ang Pamilinbili ni Pablo sa mga tigdumala sa Iglesia sa Efeso. Kapitulo 17, no, Kapitulo 20, versikulo 17, ngadto sa versikulo 24. Ani ang balaang pulong sa Diyos, makabigan, binuhatan, buhat, or Book of Acts, chapter 20, 17 to 24.

Rabai Nooy, number one persecutors. May pinakaunong uno, pinakauna, pinaka maglulutos ang mga religious leaders. Ang rason lang igsoon tungod kang Hesus Kristo. Mauro kita. Ang pangalan nga gihatag kanato aron ang tao maluwas. Nana sa buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Wa laing pangalan gihatag sa kalibutan aron ang tao maluwas gawas sa pangalan ni Kristo o kining pangalan nga mao ra gyud ang hinungdan ikaw ako maluwas na imo inoong rason. Pagilutos nila si Pablo. Inay malipay sila ang kinabuhi ni Pablo na usaba. Ilay noong grabe lang paglutos. Igsoon, niabot ang adlaw nga ipatawag ni Pablo ang mga tumutuo. I mean, ang mga lideris sa maglalaing kasimbahanan. Og din ni Igsoon niyang gisulti kung unsa sa nasiyang kasing-kasing. At makita din ni Igsoon nga siya naningwa gayod. Nga magpadayon sa pagalagad sa Diyos. Nga matud-anon o matapos niya ang sugo sa Diyos. In verse 22, karon paminaw kamo, muadto ako sa Jerusalem. Tud kay mao kini ang sugo sa Espiritu Santo kanako. Wala ko may balo kung unsa ang may tabo kanako dito. Matud pa niya. Ako lamang may baluan nga sa bisan asa nga syudad nga akong adtuan. Ang Espiritu Santo nagpimano kanako nga ang persuwan ug ang paglutos nagpaabot kanako. So yung gisultian ng mga lideris igsoon nga matod ko sa Jerusalem. Wa may kumasayad kung unsa ang posible may tabo kanako, pero what I only know nga bisan asa ko moadto ang prisuan o ang mga paglutos, mga pag-antos na kanunay nagpaabot ka nako. So, kung imong tanawon igsoon, iadag ka ng isulti ang murag nasa sa peligro ang iyong kinabay, pero bisag asa siya na magina kanunay ang prisuan o ang mga paglutos. Naasa ingon pa nato ka ng iyang kinabuhi igsoon nga muraga. Dako kayo ang posibilidad nga adunay metabo ka niya. Naya panahon igsoon nga usay badungon ko sa akong anak nga dad. Kinala mag-ibang i-announce ni mo kung asa ka mo adu. Kinala ba ni mo adu ko anang kana announce nimo nga diya ka ng gabi eh, mutambong ka sa last vigil nga. Labi na nga gabi eh, karong panahon mo raga. Di magitanan may muot na to, bisag unsa, kamaayo ang atong buhaton. Pero ang nakunaka, kung di po na ko announce yung nakog, di may balo ang mga kaibigan o katong mga tao nga but magkikita ka nako. Niya kan dupod na ako pag maadto ko sa mga namatyan, naapod ang mga kaibigan mo ang akong gina-announce. Kaya punto sa mga anak nga, basi hindi ayaw niya atangan ka sa dalan. Kaya nga panahon nga mubiay ko nga gabiing ako rausa. Igsoon ang tinuod, karong panahon mo ragdi kay Sifta. Ang ato lagi ba pagsalik sa talan. Nainuwi igsoon si Pablo, ikon niya, lisod niya akong trabaho. Kabisang asa ko mo adto, anaagyod sigurado ang prisuan o dibaga ang paglutos ka ni kanako, ang hulga sa akong kinabi anadiha. Patigsoon ka ron atong tanaon, verse 24, o di nita mag-focus ang tubag ni Pablo. Apan, bisan unsa ang mitabo kanako. Mato pa ni Pablo. Dili ko isapayan basta mahuman ko lamang ang bulaton nga gihatag kanako ni Ginoong Hesus
nga mao ang pagwali sa maayong balita mitungod sa grasya sa Dios.

kong sa English pa nag-ingonig soon. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Nga kung sa NIV pa, mga kaibigan, makigsuunan, New International Version in verse 24, nag-ingon din eh. However, I consider my life worth nothing to me. If only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Exon, the cost of following Jesus Christ. Atong maghandom exon nga ato gini matiwas. Atong handom exon nga moabot man kanato ang katapusang adlaw, di ba ka, ang pagbalik ni Jesus, di ba ka, itong kamatayon. Kanikaplagan kitang faithfully serving the Lord, mga kaibig magigsunan. Kanang matutanon nga nangalagad sa Diyos, ikaplagan kita o makita kita nga nangalagad sa Diyos. Monigsoon, atong tanaon pag-ayo. Kung imong tanaon, igsoon, kinimaong parte sa balampulong sa Diyos in verse 24, usa sa mga mahimong kapalit sa imong papalagad sa Diyos. Kanang itong itawag igsoon nga kanang giskutan po nato sa milabay mga buntag. Kanang self-renunciation. Kanang self-denial. Nga matod pa, however, kung kag however, apan, kung sa sibisbano pa, kung imong tanaw pag-ayo igsoon, in view of, no, tungod sa mabutang akong isgutan sa taas, sama sa mga posibleng kamatayon, tungod sa mapaglutos ka ni kanako, di ba ka ang pagkabilanggo kanako? Bisan pa ni anang tanan, di na ko nagsapayan. Matod pa niya. That is self-denial. Paingong kag self-denial, igsoon, is putting God's ministry above, no, above personal comfort, matod ba? Kung makakaton ta ka ng self-renunciation, igsoon, kanang self-renunciation is sitting aside our comfort. Kanang sitting aside sa ingong panato, no, kanang komportabling kinabuhi just to follow Jesus. Arang gibuhaton ang ministry ng gihatag ni kanato. Now, for example, igsoon, now, pasira ko paggamit, no, sa akong, I hope di ako misunderstood. Pahingong kag self-denial, putting God first above mga personal comfort o kanang imong kaayais imong kinabuhi. Yung kaadira sa kulakaw, kaya dirira ko sa balay, kaya higdahigdar ko din eh. Kaya ayayar din eh, maghidahigdar ka. And many times yung soon nga ang atong espiritu kanang willing, no? Matupad ni Pablo, my spirit is willing but my flesh is weak. Kaya sa mong God, bati otog ka kapoy, kaluya mo nang ganahan ta nga lingkod, dalang ta higdaigda na lang ta, di ta mong lakaw. Pero igsoon, matupad ni Pablo, ko ikaw nakakato ng self-renunciation, willing ka mo antos ni bisag unsa. Di ko isa pa yan. To the extent nga andam siya muhatag siyang kinabuhi, kung itugot sa Diyos nga siya matay, ingon niya, okay ra ka na ko. Okay ra ka na ko. Kaya kining kinabuhi na ko, matupan niya, I consider my life worth nothing to me. Matupan niya, worth nothing to me. That is self-denial. Kahit itutigsoon kung imong tanaon si Pablo, na high regard ang mga tao kaniya. At least katong mga believers, katong may tuok ang Kristo tungkol siya ang pagwali.
Nahimo siya ang instrumento nga daghang mga tao nga luwas sa mga simbahan nga established tungod sa iyang mga pagwali. So bisag asa mo adto ang mga tao mutapok adto kaniya unya naa siya ay authority sa pagpatawag sa mga lideres sa mga simbahan tungod kay taas ang respeto sa mga lideres sa simbahan adto kaniya tungod kay siya mao ang gigamit sa Dios aron kini sila mga luwas. Kumbaga ana siya sa taas nga posisyon pero kung imong tanaw igsuon andam siya magpaubos. Balagpag mo resulta kinig kamatayan niya, importante lamang igsuon nga matuman niya o makumplito, matiwas niya ang trabaho, gipatrabaho nga to kanya sa Dios. Self-denial. Na in following Jesus Christ, igsuon, we have or we need to learn to deny ourselves. Mabitag isulti ni Jesus diya sa Matthew chapter 24, makisunan, o verse, chapter 16, verse 24. If you want to follow me, you must take up your cross. Take up your cross and you must deny yourself. Take up your cross and follow me. Naman diya. If you want to follow me, deny yourself. Take up your cross and follow me. Nay self-denial diha. Ang self-denial involves igsoon ka ng pagsalikwais ng butang nga imong babag, mahimong babag sa imong papangalagad sa Dios. That is self-denial. Aron lang yun sa pagtuman sa kabuton sa Diyos ibang kinabuhi. So dili kong sapayan basta mahuman ko lamang ang bulaton na gihatag kanako sa Ginoong Isus. Ikaduwa, igsoon. Gawas sa self-renunciation. Kanang gawas sa pag-salikway sa butang nga naas ibang kinabuhi. Ikaduwa, igsoon. Dili ko igsapayan basta mahuman ko lamang ang bulaton. Now, igsuon kong imong tanaw pag-ayo. If only I may finish the race and complete the task. Yung niya, my aim. My only aim is to finish the race and complete the task. So balang magka-inunsa, balang magkalisod, o balang mamatay ko, importante, matapos na ako ni. Igsoon, usa sa mga ginasulti na ako, I would like to drive out karon igsoon, ni maong punto. In serving the Lord, igsoon, it needs, kanito-kato nga, deep sense of responsibility. Kanang deep sense of responsibility, igsoon, kanang imong gitagaagda kong bili ang pagtawag sa Diyos kanimo. Gitagaan nimo dakong kabugaton igsuon, bili ba? Ang deep sense of responsibility. Nga balag bisag unsay mitabo sa mong kinabuhi, basta importante matapos mo lang mahimo nimo ang ipabuhat sa Diyos. That is deep sense of responsibility. Sumurag sa malanggod nga, gusto nga akong malaag, pero na magigipatiwas na ako, dapat na ako ni matiwas. That is deep sense of responsibility. Dili unta ko musimba karon kay medyo bug ng panahon, gatalig gaulan-ulan, pero naman ko'y katungdanan simbahan, so kinalang ko batog simbahan. That is deep sense of responsibility. Nga bisa pala ibabag, pero una-una ni mo nga na kay responsibilidad, busa, imong kita na igsoon, nga kinalangin ka mo ato, so kitagaan mo dakog bili o pagtagad, ang imong responsibilidad. Mauman ni igsoon ang gikinalan nato. Isip mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios, igsoon natin responsibilidad o kining atong responsibilidad mao ang pamahalagad sa Dios faithfully. Kanang pamahalagad sa Ginoong matud-anon o niya sa pamahalagad sa Dios igsoon na asya mga ingon akong gisulti kani adto. Christians, we are not called just to sit on a rocking chair. But we are called for a purpose. Gitawag kita sa Dios kay ang Dios adunay katuyuan. Ang ato lang igsuon nga dapat to kini taga agbili kini maong trabaho ang giyatas sa kanika nato. Ito ang deep sense of responsibility. May nagtan-aw man on wala, imo kitang buhat. O sama aning nalipay ko sa itong mga partner stations. Ilan ang kaakuhan, commitment nila na nga ihook up itong programa. Gani uban ani igsuon wa gapabayad ka nato, pero ang itan-aw nga iakining commitment nga to sa Dios.
o tungod kay commitment usahay kanang kapoy kay ibakod, kapoy kay imata. Pero kinalang ikaw mata kay naman kay commitment nga i-hook up ang program pinagpala mo siya sumo nang mamata ka. Oye, balor bagi ko sa mga kasagaran, siya ang mapaandal sa radyo, siya po yung mapalong. Oye, kasagaran bang sign off sa mga radyo tag alas 9 sa gabi eh. Sulit na po matulog, oye, mata na po kaadlawon. Di na isuon sa yun. Nibalogi ko nga lisod na siya. Pero tungod lagi nga tagaantog dakong bili, kinatulis po siya, maungan yung kamot kita magkamataog sa'yo, magkapaandal sa radyo. That is deep sense of responsibility. O sa ako po, ang tinudig suon, pwede man ko nga muhangyo sa uban nga may mawali ani para ko magkapahulay. Pero ako mong kitanong nga ako ning kakuha ang tubangan sa Dios kada gampod nga paabot igsuon matagbuntag. Pwede pud ko maingon nga pwede ba nga i-reply na lang akong wali at tumilabay ang bulan at tumilabay ang adlaw, pwede ba? Pwede ko itaga instruction ang among technician sa 98.5 Radyo Kaibigan nga i-reply na lang kay di ko mabako, di ko mag programa karon kay magpaulay sa ako. Pwede man ako na bato. Pero naman ko'y commitment sa Dios nga ang programa pinagpala mo sa kung pwede pa lang gawas kung di imalikayan nga live gayod. Kanang mamatag kita og sayo unya magtingog sa radyo. Unya makita live sa atong Facebook live. It's on what I'm trying to say. Importante malagad sa Diyos anak kay deep sense of responsibility. Muna kung naa kay katungdanan sa simbahan, Iksoon. Wala pa dagang babag. Paningkamutan nga magkaantog ika kay naa kay responsibilidad. Panalitan dagang simbahan, Iksoon, nagitawag na itong Sunday school or Sabbath school. Kinalang kamutudlo diya sa simbahan. Unya, ipaabot sa estudyante pero wag ka niabot. Sayang. Pero na kay deep sense of responsibility, balag pag nag-ulan diha, nagbagyo diha, maadto ka. Nang akong punto, Igsoon, di maging na literal nga bagyo, pero akong punto, balag lisoto, aduna kay katungdanan, aduna kay dapat tiwason o buhaton, imo ginang buhaton. Mao nang gibuhat ni Pablo, dili ko sipayan basta mahuman ko lamang ang buhaton. Balag pag resulta kini kong kamatayon, importante lang gina. Ako kini matuman. What a commitment nga nagkang Pablo magisuunan. O niya, matod pa niya unsa kini ang trabaho. Ngayang gitanaw, gitagadagog bili. Ang pagwali sa maayong balita may tungod sa grasya sa Dios. Pakadako sa bulaton igsuon o grabe. No, ka-importante ang bulaton. Ganang gisulti, we are running out of time, mga kaibigan, mag-igsuonan. People are perishing. Dagan nga matay. Ang subuan ni ko ang mga tao, mga matay, nga wa magkaangkon og relasyon ngadto kang Kristo. Although di magkoy maghatag ni ana, pero kung punto igsuon sa itong program, pinagpala musika, ato lamang gipaabot ang mensahe sa kaluwasan. Aron ang tao makadungog igsuon, tuabot man kanila ang adlaw sa kamatayon, at least nakadungog sila sa pulong sa Dios. Kaya atong timanan nga ang pagtuo mo sugod lamang base sa iyang madunguga. Faith comes by hearing. By hearing. Sa pulong sa Dios, igsuon. Og salamat sa Dios kinsi nakatuig kita gawatag kadlawon para sa program pitagpala musika. Og salamat sa Dios kanyong tanan usab nga tataod na ginaminaw og iyo kani kanaw na ginatangan. And this my prayer says our Lord, samtang napakoy kinabuhi tabangi ko og gamit ako. Namangi ko'y mga limitasyon. Isip tao. Pero Lord, salamat sa pribilyo gamit ako. Kauban sa wagobanan din sa radyo. Sa programang pitagpala musika. Kakong handom, sama ni Pablo, ang mawali ang maing balita. Dili may tungod sa akong simbahan. Dili may tungod sa akong pagkatao. Apa may tungod sa grasya sa Dios. Grasya igsoon. Nga di unta taangayan nga mudawat ni ana. Kining gasa sa kinabuhi walay katapusan. Tungod kitang tao makasala, apan ang Dios andam pasaylo kanato sa diya kita maginulso sa masala o kalapasan sa tubangan. That is maayong balita. Grasya sa Dios, magkaibig magigsoonan.
So salamat yung tanan nga abang ka nako. Imbalo ko nga di magid sayon kay mataog kadlawon, pero ato ni commitment. Ako sing kasing son gahilak sa diyang maguna-una aming na yung mga posibilidad nga isasyonan nga posible ato mahunong. Kaya dunay mga tigpaminawan. Manay ako i-announce kahapon nga kung kamo gapaminaw, text mo ka nako. Kaya na isasyonan igsoon nga atong gihunong sama dito sa Iligan. Atong gihunong Iligan kay. Wa man kayo mega text. Diya pinong nag-text sa diya nga wa na tamadungog. Na kung saon man, napalo na namo. I mean, naundangan na nabo. Una ko, kung di ka balo mo text, paningkamutan. Sugo ka po, sugo o anak. Anak, text siya sa dito, pe balo ang nagpaminami din eh. Nibalo ko, nga dagan ang gapaabot ka na matagbuntag mo ni Amog yung pahandom igsoon. Madungog ang program pinagpala musika. Mawag na igsoon ako, mag-uol masubuki ko kung na ay di magkapaandar. Okay lang kung brand out o adunay mga technical problem, pero kung wa makamata, o wa magkapaandar, medyo makapasubo kay igsoon usahay. May lang kung panagsa, pero kung kanunay ingon ana, malit. So, igsoon akong punto din eh. Kining ministry sa program pinagpala musika itong pangandoy nga una ito ang Diyos. Di ni sayon, lisod. Pero ato ni commitment na tubangan sa Diyos. Mga balag kapoy, katulgon, kaprograma kita ang pinagpala musika. Igsoon ikaw na minaw karon, pasalamat ang Diyos. Nga usak ka sa nagdungog sa mensahe sa kaluwasan, may tungod sa grasya sa Diyos. Usak sa tao, nga gibag-o sa Diyos, giluwas sa Diyos. Unay mong tumuto. Ako pag-ampo nga palayin ka makakat-on sa paglimod si mong kagalingon. Sa pag-sit aside whatever comfort na nakanimo, ang importante lamang nga ikaw no, makapaday sa pag-alagad sa Diyos. And then, tagad akong bili ang imong responsibilidad isip mga katawan sa Diyos. Magmakugi, magmaabdikon, o mapadayon nun sa pag-alagad sa Diyos. O kini mao ang pagwali sa minsay sa kaluwasan. Ato maning kakuhan, kita gitawag sa Diyos, aron i-share ang atong nadungog o ang kaluwasan ato na angkon. O akong isulti kanunay matag Kristuanon, itawag kita para usab i-share sa uban ang kaluwasan ato na angkon. Balag unsa may tabo ngani kanato. Matud pa, gipangnuan ko ang mga Hudiyo o mga dili-Hudiyo nga kinanglan maginulsol sila o mubalik sa Diyos o mutuo kay Jesucristo. Mamanay-minsay niya ang maing balita nga ang tanan maginulsol o mubalik sa Diyos. O maupo niya ang akong ginawali kanunay ang paginulsol o ang pagbalik sa Diyos samtang naapay kagayunan mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. So padayon ta mga lagad sa Diyos nga madudaan nun igsoon. Padayon ta nga mamuhat sa bulaton sa Diyos samtang naapatay kagayunan mga kaibigan igsoonan. Atong oras karon igsoon, 3 minutos makalipas alas 4. Uban sa pag-ampo mga kaibigan, mag-offer ko pag-ampo karon kay uban mula kao na. Mag-ampo tagi ng Diyos, nagang salamat sa balaang pulong ang mga dungog karon. Salamat kino sa imong dugang payundom ka na mo. O salamat sa kinabuhi ni Pablo, Apostol Pablo. Nabisan pa na hulga sa kamatayon, mga paglutos o pagkabilanggo. Mas gipili gihapon niya ang pagsunod kanimo. Ang pagtuman kanimo o ang pagbuhat sa bulaton ni mong gisalig na kaniya. Lord, ako pag-ampo ang kaming tanan ng mga tumutuo ni mo, mga taong imong giluwas. Tagad mo dakog bili ang among papangalagad kanimo. Maon na ka kanunay sa mong kinabuhi. Ikaw kanunay ang mong pilion. O
padayon namo iwali o tumanon ang imong gisugod kanamo o kinimang pagwalit sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa uban. Mabutang adlaw kami imong paninglan. Kunay mga tao nga imong gihatagan ni kanamo pero wa na masangyawan. Usay busy kami sa among mga personal trabaho. Busy sa negosyo, busy sa uma, busy sa trabaho. Murag wa na iluna kanamo ang pagsangyaw sa imong pulong. Bala ka simple na lang ang pamagi. O di ba ka ang pagsimba, pag-alagad kanimo? Kailang panahon ng mas giuna pa namo ang uban kaysa pag-alagad o pagsimba kanimo. Bisan pang ang sayod kami ang butang adlaw nga ang paghukom abot kanamo og imo kaming hukman base sa mga pinuhatan. Pero dahil gihapon kanamo nagpili sa among mga personal nga mga kayuhan, personal nga kalipay, personal nga lingaw-lingaw, to the extent nga masakripisyo ang adlaw para kanimo. Ngayon mong gidisinyo aron kami magtapok o pagsimba kanimo. Although di man na may makaluwas kanamo, pero di sa makita kung kinsay among pinakauna sa mong kinabuhi. Lord, ako pag-ampo gino nga unta ang samtang na pagkinabuhi. Taga na muda kong bili ang papangalagad kanimo sama ni Pablo. Nga bisan pa gani, nahihulga siyang kamatayon pero nagpadayon siya. Kining amo mga hagit sa kinabuhi, wa ra kini kumpara sa ilang mga pag-antos kaniadto. Pero ang gagmay namo nga mga babag, amo kining imong dakong rason aron dili kami makapadayon sa pag-alagad kanimo, o di kami makasimba, o di kami makasangyaw. Ako pag-ampo, Lord, nga unta, gahin na namo panahon nga ang minsay sa kaluwasan may balita amo sa masyir nga to sa uban. Salamat, Lord, karong ang itugyan kanimo tangti paminawan sa mga pinagpala musika. Gagin na sa ito sila mga pangando silang kasing-kasing. Uban o Diyos, nagipangbati sa lawas, ako pala nag-ampo, Lord. Ikaw kinumagatandog sa ilang lawas o sa kanila si mamuhi niya. Ikaw pa o Diyos, imposible sa tao apan yakin mo wala imposible. O sa milagroso pamagi right now sa pangalan ni Jesus, tandog ang parte siyang lawas, parte siyang ulo nga na'y problema, nga na'y nituruk nga di maayo. O sa pangalan ni Jesus, mahilis, mahilis ka na. Di lamang ka mamuhi nga pan sa tanan. Tanan nga nituruk siyang lawas sama sa tumor, unsa pa diha. Mga sis, mga bukol, unsa pa diha. Ako ka nang ibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O sa pangalan ni Kristo Jesus, mahilis. Apil ang mayuma sa mababae. Problema sa prostate sa mga lalaki. Tagasog sugar, tasog uric acid, taas ka na yung BP. O ba na yung mga cancer, Lord, ako ka nang ibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ginumaang ko nila ang kumpletong kayuan. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Praying for Mama Monet o uban pa. Mamuhat ka o Diyos o milagro. O karadlawa, Ginoo, patayin ka, mag-uban ka namo, magalikay ka namo sa matang sa kadautan sa mga biyahe. Uban pa dulong sa trabaho, uban pa dulong importante malakaw, Lord. Panalipdi ang matagusa ka namo. O patayin ka magatagbo sa mga kinanglan. Kinanglan sa ginikanan para sa mga kabataan. Nag-eskwila. Kinanglan sa tanan nga mulakaw paadto sa mga center nga asa pagbuhaton ang exam sa civil service or sa leta o kung sa mga exam o Diyos nga pag-apilan sa mga
tigpaminawan o sa anak sa mga tigpaminawan doon ako pag-ampo. Itagbo lang kinala yata kanilang kaalam o magkapasar sila Ginoo. O God, salamat. Dalaygon ka sa way katapusan o Diyos. Among ginabalik kanimot ang dungo o tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginamaluluwas giampo kining tanan. Amen. O Amen.

Praise the Lord, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Dios nga imong giwali karunga adlaw. Nabless ko kaayo o nabless kaayo ko. Watching from Barangay New Caridad, Tulunan. May buntag taga Tulunan, kanyang tanan diya may buntag. May buntag diya sa mga Gawran family. Salamat kay bigang tuto sa imong pagtabang sa tong ministry. Pinagi sa paghimong available sa tong produkto diya sa inyong puloyanan. Ato ding dealer sa itong produkto ng Vegemax Aroma. Ako katabang ka ninyong pagtabang ka na ito sa pag... kanang at least may mong available, no? Ako pangandoy, may mong available to produkto sa mga kabaranggayan. Toto Gawran, uban sa iyang asawa, iyang nanay, kanyong tanan diha sa Barangay F. Kailo, may buntag. Good morning, Pastor Dan. Si Cora Antolin sa Tagum City. Salamat, Igan Cora. Daga na ngandoy sa Tagum nga makabuhat taga kaibigan members of orientation. At lagi na i-plastar. O kung na ay makatabang ka na ito pangitag venue diya, na matugisuggest diya sa usa sa mga covered courts diya sa barangay... Katong barangay nga dool sa Kapitolyo ba to? Nalimutan ko sa kanan sa barangay. Dito sa barangay itong naikatawag ka na ito ang nagtestimony gani. Nalimut ko sa pangalan sa barangay. May punta kayong tanan diha. Naman ay covered court daw nila dito. Dito ta magtapok. So na ko rin announce once ma-finalize na ito itong venue. Pastor Dan, naminaw ko diri sa tandag. Salamat kay Igan. Salamat sa pagpaminaw.

Salamat pasundan sa pulong sa Dios nga among ang imong giwali. Nakatag og kadasig ka namo nga pamilya. Egan Jocelyn, sa umpil ni sa Tangkulan, Lirungan, Talakag, may buntag kanyang tanan mga sa umpil family. Kahapon, nagpa-deliver og pulo ka butilyang Vegemax, kagrapang Vegemax, ang Angel Rick Estordia og 30 ka aroma. So, ano mo dahil soon at ay aroma Vegemax diya sa Angel Rick Store sa Tangkulan. Og diya po dahil soon sa maagnaw no sa Balao Agri Supply Store nagkuha po sila kahapon no, og natay Vegemax yag aroma po muraga 30 po to aroma ilang ikuha diya po tindahan ni kaibigan Ati Lorna Ibkas ano lib na dilian kahapon ay ikan Alma lutrago di ay sa Baclayon no nagpa-deliver po kahapon siyag Vegemax aroma. Og naay tindahan diya igsuon sa Basak na deliver po kahapon. Kanang atbang igsuon sa eskwilahan, naay tindahan diya. Palit mo diya. Og na po diya ilang igan Aldion gawian. Ana mo diya. Naatay Vegemax aroma diya. Tindahan nila igan Aldion sa Basak og sa atong pipila ka mga funksyonaris diya na po'y baligya nila. Dako katabang igsuon kanang inyong pagpalit sa produkto mga maligya para makatabang suporta sa atong ministry. Ang atong radio program ang pinagpala musika. Labi ni Karol Igsoon, medyo daganda kompetensya. Ang inyong pagpalit sa produkto gikan kanako Igsoon ako nakatabang para sa ministry. Good morning, pasundan. Listening from asa ni? Hingog ni Igan Telma Almonte. Amping sa tanan mo lakaw. Salamat Igan na Telma. Osbon ko, biyahe ko to Davao. Ikadalma may buntag sa kita-kita taon niya. Mutis lang ko kung nanak ko diya sa Dato sa Lumay. Pero mo biyahe ko, mo alabay ko diya isoon. Diya po sa... Limot ako sa Kipulot. Nanay Lucia... Alin, may buntag nanay Lucia. Tapos ko kahapon ako, last 9 kumapit diya. Pero nay, basing mga alas 10 siguro ko makaagi diya, nay. Between 9 to 11. Then di ako itugot sa Dios siguro mga between 11 to 12 sa Katipunan. O katong taga-party sa Arakan, mga barangayan nga gusto mapalit. Tagbo mo sa ako. Tagbo mo sa ako. Kay muragwa na ko'y Vegemax di sa Arakan igsoon. Nung kanang gikan sa ako. Kung naamay Vegemax na din agikan sa ako. Ah. Katong gikan sa ako igsoon, muragwa na natakaroon diya. Kaya itong dealer na igsoon, murag tataod na wala na po maka-order ka na to. Nagtanaw mi sa imong life, loud and clear kayo. Salamat igan nil nil gat kagat. Ima Pacheco, sumaylo sa may buntag. Maayong buntag pasudan, salamat sa pulong sa Ginoo nga imong giwali karon. Paampo ko sa akong anak nga maulian na siya sa iyang gibati karon og magbag-o na siya sa iyang kinabuhi. Yes, igan. Michelle Lamis, may buntag diya kanimo. May Bayudo Dablo og Alvin Ponteras, may buntag. Lilia Villegas, sa ingo og may buntag kanyang tanan. Ang gugma mo, Jesus, tanang butang maka. Marivic Basiga, may buntag diya kanimo. From Hingoog City, Barangay 24A, Telma Almonte. Yes, igan Telma. Good morning, pasudan. Kada buntag minaminaw sa imong wali. Salamat sa imong wali karon. Nakahilak ko si Gaga. Naminaw mi diri sa Tribal FM. Salamat din kayo. Diya mo palit sa istasyonan sa Tribal FM ha, sa atong produkto. Kay dako nagtabang sa atong pagpadayon sa atong radio program diya sa Tribal FM. So anak mo sa istasyonan, diya mo palit mga igan. Vegemax o Garoma. O diya po digsoon sa Infinite. Nagtugin na digsoon nga basig ang atong in-charge sa ani. Yung niya pasudan, basig tamanta karong bulana.
diya sa Infinite sa Tandag. So at mo reaction igsoon kung ang program pitagpala musika diya kaninyo kapaminaw mo niya importante kaninyo. Text mo kanamo naminaw diya sa tong partner station sa Tandag City. Ang atong produkto po napalit na po diya exclusive igsoon, no? Wa tala ang gabligya diya ang aroma na to o katong VG Max nagikanggit sa ato ah naradiya sa estasyonan sa Infinite Tandag City. Dalay ko ng Diyos Pastor Dan na binaw mi pirmi diri sa petisyon Proctris Barobo. Si Mir Milsorini Nigosa ni salamat pa. Salamat igan Mir. Kang Bradboy diya may buntag. Brad Boboy. Good morning Pastor Dan, si Bibs Baldos Asturas ni taga San Francisco ni. Dira wala na grupo or mga membro mo appeal tani ko. Tanak ko. Wa pa kita diya, Bibs. Tabuta diya kanimo, unta magka-orienta diya. Kasubukin na ako na nag-invite ka na ako magninong sa kasal diya. Wa ang taong ko magani maka-reply niya, di ko kaadto ba? Busy ko ang to dalimot ko. To ako salamat yan sa diyang kadawat ko o gatix. O ga napadala o ga program. Ang to dalimot ni noong kong reply, hindi ko makaadto. Pasilo ako igan na, pasilo ang taon ko yung mga listener na to diya. Nangandoy nga makaadto ta. Maayong buntag pasudan kaw naigig kong kapaminaw sa inyong pulong. Taga Kibuda ni DC Daogan Kinuyog. Salamat igan DC. Salamat yung tanan. Naguna-una nga magkaraban ang akong kauban diha sa Sabado kay Tabo man diha sa Kibanggay. Maligya diyang VG Max o Karuma o Herviva Coffee. Karong Sabado na ugma sa sayo kay sa buntag. Atong suwayan o para mga taga mga kaibigan diya sa bukid nga mga lugsong kay Manabo magkapalit na ito nga VG Max tong aroma sa mas ubos nga presyo. Good morning Pasudan, pwede makainom ang bunti sa VG Max? Pwede. Pero akong suggest at least 5 months na pataas akong suggestion. Dondon na pinsanis kay Banggay anda maminaw sa pulong sa Diyos. Salamat igan Dondon. Salamat igayo. Good morning, Pasudan. Anda na pudmi sa akong bana maminaw sa balaang pulong. Salamat sa pagpukaw. Salamat din kayo. Kinsa ni? Tagungon, tagbina, Surigao del Sur. Mavel, may buntag ka din mo kaibigan Mavel. Maayong buntag, Pasudan. Hapit sa kipulot kay mupalit ko o Vegemax o aroma. Lucia Alin. Yes, Nanay Lucia. May punta na kayo mapit ko niya diya. Ah. Pero basi mga alas 10 na siguro. Maayong buntag pasudan. Patabang kong ampo, pastor, nga magkalabang ko ani mga pagsulay nga akong nasinati karon. Salamat kaayo sa pag-ampo. Yes, igan. Ninit, ang inong Diyos magpanalangin kanimo. Mag-uban kanimo. Maayong gabi ipasudan, gabi niya tiks ni, naabay gabalig yung VG Max dapit sa Balinguan. Wa paging taon ba? Nay, amiga na ko, cancer sa tutoy taga Balinguan. Wa paging tadya. Pero pwede ito ipa-GRS o pa-GNT. Ang atong VG Max igsuon na inawag ka na ko kapon kung mapalit, asa ko mapalit sa kapalong, naara diya sa istasyonan. Way laing gabalik aroma diha, naara gid sa Big FM station. Yan, napo tayo VG Max diha. So diya palit para padayin tabadong igsuon diha sa Big FM 94.5. Na kapalong palit mo diha, and then diha po sa Santo Tomas, kang kaibigan Dante Marcos, naara diya igsuon. At ang oras igsoon karon 25 minutos makalipas ang 23 minutos makalipas ang alas 5. Bakod na makibigan kadtong hangtod karon igsoon kana nagigda pa o tulog pa. Ay, dito baka daw kung tulog no. Kadtong gaigda pa da igsoon bakod na may ning sayo tamang mata. Unya kanang malipayon tang tanan. Unya liok-liok na diya sa mga bulaton sa Panimalay. May nang sayo tamang mata igsoon para dako tagaagi matod palila. Sayo mang mata unya kanang panghinlo sa balay.
unya buhat sa mga bulhaton sa Panimalay kadto mga nanay, mga ate o kinsa na diya sa balay igsoon. Uban ato sa uma. Amping ta maiga na katong drive sa motor amping mo. Drive og sa kanan amping mo. Karon ba ulan ulan ang panahon, danlog mga dalan. Salamat sa Dios sa ulan yang gihatag igsoon mga kaibe magkaigsoonan. Og kanang at least no, salamat sa Ginoo nga luyo aning iunato kining panahon nga tig-init unta, pero salamat sa ulan nga gihatag sa Dios kani kadto mga kaibigan ko.

Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, may atong pinakamin sponsor igsoon ni atong programa. Dako ni katabang para sa panglawas, o niya dako pong tabang para sa atong radio program, apil ang atong haplas nga aroma herbal oil, mga kaibigan ko. Natay mga dealers sa North Cotabato, nalimot ko sa listahan, kitagaan mga listahan, pero ang butasa ka ito, no? Kita ko listahan na giyata ka na ko, gitunol ka na ko, kaya natay iba-iba yung mga outlet karon diya sa North Cotabato. Sa atong Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, magkaibigan, magigsunan. Morning, Pastor Dan, si Emilini, salamat sa balaang pulong karong among nadungog. Kaya mao kini ang makaayos sa among mga gipangbati sa lawas. Si Danilo og Emily diya sa Maasim, sa Rangani Province, may buntag listener sa Radyo ng Masa. Maayong buntag diha pasudan aslang ko kung pagana nagkaon ng Vegemax. Food supplement ni siya itsoon, may makatabang ni para balik sa gana sa mga itong kabataan. Itong Vegemax, ang imbuaton, im na siya 30 minutos sa diha pagkamukaon. Taga Rosario ni. Nadia sa Metro FM, Rosario ang atong produkto na po diha sa RTR Pharmacy. Karo ng adlaw sa isyo, manamilit na tao, hapit na ha.

Salamat kayo kayo sa tanang nagpaloy sa programa, ang lami ang litsumanog sa wao, ang sibog litsumanog. Naibrans diya sa Banisilan, napo diya igsoon sa Kalilangan, napo sa Lawagan, Quezon, ang lami ang litsumanog. Dagko na, fresco pa, juicy pa. Ang sibog litsumanog, kaibigan diding sibog. May muntag diya sa Villa Bermejo diya sa Banisilan, atong partner mga igana. May sila nagwaw, Villa Bermejo. O diniusap ang Villa Nueva Funeral Home sa Bukidnon. Salamat usap Sistina Bautista of Davao City. Nag-ordine ka na ito o VGMAX. Basig makapit ko niya Sistina diya sa imong balay. Ato lang ko. Asa baka pwede niyo itagbo. I-message lang sa ako kung asa ka gusto na ito. Deliveran on niya. Ato nga produkto nga VGMAX. Nanay Perle Estoril, may buntag na usap po ni sa gabulig sa aton si Nanay Perle. Maing aga sa imo nay, imin sa imong minsay pastor. Salamat sa Ginoo, halong sa imong mga lakatan. Salamat Nanay Perle.

Mga igan, manamilit ako sa ngalan bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kinay si Pastor Dandanggalyo, temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. May bunta kanyong tanan na tugada. Be the glory.

0: Nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo o hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: Yes, Egan.
4: Multisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan kasama sa iyan sa na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella.
3: Oh.
4: Ka buton, karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay kakulit kay siya panalangin nga yagig panglangina ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
3: So aroma herbal oil ka, Igan?
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kika sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamurugit akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang ganang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good niyo, paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang ganang itingan na to ang Bigimaksay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
3: Okay.
5: So, itingan na to, okay. Karon, arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya ang tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
6: Dili siya katulog maayo, kanyado?
5: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
6: Ah, kusundi katulog tungod kay binhod. So, sa pa medyo sakit nga pagkabinhod.
5: Okay.
6: Unsa day trabaho sa imong bana?
5: Andalo.
6: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod tiil og kamot.
5: O pastor.
6: Nakadungog ko sa programa imong gipalitan og Vegimax.
5: Gipalitan ako siya pastor mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga high taste lang yata niyang ininom. Wala na daw. Pero until now, sige gihapon ako siya gipainom.
6: Yes.
5: Gipadala siya sa iyang paglakaw tong last day.
6: Okay, maayo. Ipa-maintain yun.
5: Oo, nagpalit siya ka battle.
6: Nakaiskot pa ganyan po nga taas pong sugar kina imong bana?
5: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
6: O, so kamusta na siya karon?
5: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
6: Murag naaputo imong gibate ka ni Addo?
5: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom rapod ko sa bibi mag-tapso na ulian di apod siya. Napod ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang giingnan nga titi na ang bibi mag-tapso kay ang akong tiil nga nagpupong o tapo ang bana na ulian man.
6: Salamat sa Dios. O ang iyang giinom Vegimax Plus.

0: Mindanao, Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Og karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga reporters o sa atong mga partner stations, kaibigan, ako mudapit ka ninyo, pag-uban ka na kuhang to dalasais. Atong sayron kining pipila ka mga balita pangitabudin sa Mindanao o gabisan pa sa Visayas. Atong ka na to sa usa ka food supplement Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos mga kaibigan na imo kining tambal sa kadaghanan. O ang ato usab nga nindot nga plus ang Aroma Herbal Oil. May salalaing gibati sa lawas sa masakit sa likod, sakit sa tiyan, panuhot, rheumatitis, kabuhi, mga paso, talipaso, katol-katol sa panit, mga samadigsoon niya ang atong haplas nga aroma. For external use lamang kinigsoon haplas sa kinisya o dinisya para yun ingunad nga panginom. Ang atong haplas-haplas igsoon Aroma Herbal Oil, ang atong giila pinagpalang lana o pinagpalang haplas. Labad imong ulo, haplasi lang imong agtang imong ulo. Sakit imong likod, haplasi lang igsoon. Aroma Herbal Oil, kanunay siyang partner sa atong Vegemax. Napanayingon nga, pastura, murag magtiayo ning Vegemax o aroma ba? Asawa, mao ang Vegemax, bana kuno ang aroma. O gusto sa mga timeran igsoon sa atong produkto, kanunay mag-uban. O, gawas sa Bufarco Pharmacy. Vegemax na gudias magkaroon ng atong Bufarco Pharmacy. Maayong pagpaminaw kanyong tanan di ay salamat kayo kang kaibigang Jocelyn Abapo o ba ni Nanay Miding di sa laak may buta kanyong tanan di ay o kang Mirian kahapon ay buntag no salamat yung gugma para sa blaton sa Diyos kang kaibigang Bibi di sa lagunglong salamat kayo

0: sa inyong inyong mga dapit. Og sa atong partner station sa Bigsoon. By the way, Bigsoon, ang atong Mindanao Visayas Headlines, nakahook up kini siya sa Kapin Corinta kay Estasyonan. Og diya usap Bigsoon, napalit atong produkto nga Vegemax o Aroma sa mga Estasyonan nga asa kita nakahook up. Sa atong programa ganyan nga Mindanao Visayas Headlines o ang atong ang atong programa ganyan ang pinagpala musika o kining atong Mindanao Visayas Headlines. Morning pasodan pa ampo ko sa akong bato sa abdong mahilis na ni sa ngalan ni Jesus. Pasodan pasalamat lang ko nakagawas na mi sa ospital gabi. Almost 2 weeks jud mi. Uy! Igan Cecil o ba barangay kapunan. Ang ginong Diyos, magauban ka nimo o magatabang ka nimo sa imong kahimtang. Igsoon, di na ko maglangan, ania ang uluan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita pito mong adto sa Buanga del Sur, mga kaibigan. Deep in the Region 9, nagpasalamat sa mga magtutudlo atol sa Teachers Month.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kaso sa dengue sa Bohol, misaka na og dulan 3,000 ang hiyap og 20 ka individual na ang natala nga namatay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Magtutungha sa Valencia City National High School patay human sa insidenteng nitabo sulod sa tunghaan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang senior citizen na lumos sa Bukana, Davao City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa itong balitang hiligay nun mga kaibigan, lalaking nga nagka-brief ginrescue matapos nga nagsaka sa kahoy sa Mulo, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang uluan tudling sa atong balita, duha ka individual ang nadakpan pinagi sa bypass operation sa Tabon, Bislig City, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mo ka ng uluan tudling sa atong balita, tud ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. Ang sulod ani igsoon, oil o dili powder. Pasodan, wala ni expire Vegemax kay tulo ka butilya akong dala. There is sa Surigao tapos naapabilin daan. Dili na mo out. Dugay pa na expire, no ugay pa. No. Dugay pa mi expire igan. Napuna siya yung nakabutang diha sa garapa niya kung kano sa asa mag-expire. Kanang imong tulo ka garapa nga Vegemax nga imong gidala diha sa Dinagat Island. Salamat kay buntag kanimo kaibigan Marisa Sintilia Storigosa. Sheila Dukila Kontawi maayong pamaminaw og Anabela Payaw Morenga. Atong oras ug kaibigan 44 minutos pagkalipas sa alas 5. Katong adunay mga concern matungod sa tong produkto. Adunay mga pangutana. Magkaibigan mahimo kang mutik sa tong numero nga 09-2771-12112. I-text lang yung pangutana baka PM ka sa akong Messenger o di baka comment ka sa tong Facebook Live. May puntag diha kang Pastor Rodolfo Laki. Diyas sa kakawon, no? Salamat sa pagpaminaw sa program Pinagpala Musika. Kanyang tanang diya, may buntag. O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Deep Edda Region 9, nagpasalamat sa mga magtutudlo atol sa Teachers Month. Aron ihatag nato ang detalye ni maong report atong dawaton si kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur, kaibigang Francis Ralph.

0: Alf. Ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gipasalamatan sa Department of Education, Region 9, ang tanang matutudlo sa rehiyon tungod silang sinsiro nga pagpangalagad, kakugi og dedikasyon sa pagtudlo alang sa pagpalambo sa edukasyon ug sa pagtabang sa mga estudyante. Matud pa ni DepEd Region 9 Regional Director Runelo Alfirmo, dakong bahin ang mga magtutudlo sa kalampusan sa mga estudyante ug sa padayong paglambo sa sektor sa edukasyon ug pagpaningkamot aron mapalambo ang kahibalo ug kabalidad sa mga kabataan-unan. Gipasidunggan karong bulana ang mga magtutudlo pinaagi sa selebrasyon sa Teachers Month nga gisaulog gikan sa bulan sa Setyembre hangtod Oktubre 5 nga ang World Teachers Day nga nahimo higayon aron ipakita og pag-ila ug pagpasalamat sa ilang dakong kontribusyon. Pinaagi sa Teachers Month, gipasigugda sa DepEd ang kinungdanon sa serbisyo sa mga magtutudlo, ilabi na silang papel sa paghulma sa kugmaon sa mga estudyante. Dili lamang ilang pagtudlo sulod sa klase ang ilang responsibilidad, kundi dili apil usab ang pag-iya ug pagkalima sa mga tinun-an. Ang mga magtutudlo adunay dakong papel sa pagdasig sa mga estudyante aron magpadayon sa pagkab-ot sa ilang mga damgo ug mga tumong sa kinabuhi. Pinaagi silang suporta ug pag-iya sa mga kabataan-unan sa pag-atubang sa mga hagit pag-andam sa ilang kaugmaon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Buang Adol Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil pinagpalang lana. Kini ay inyong kaibigan Franz Ralph Yibet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yibet sa baong report. Ang produkto ng Vegemax o Aroma mapalit diha sa istasyonan sa Barangay Radio diha sa gipo sa Buang Adol Sur. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Buanga del Sur at dutag Bohol. Kaso sa dengue sa Bohol, misaka na og dul-an 3,000 ang ihap. Og 20 ka-individual ang natala nga namatay. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Misa ka na nga ito sa 2,942 ang natala nga kaso sa dengue sa Bohol, lakip ang 20 ka nangamatay base sa pinakabag-ong datos sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit gikan sa Enero 1 hangtod Setyembre 12, 2026. Gikan sa dul-an 3,000 ka kaso, 12 ang kumpirmado nga namatay tungod sa dengue. Mas taas kini kumpara sa samang panahon ni adtong 2025 nga adunay 1,877 ka kaso og 5 ang namatay. Pinakadaghan ang kaso gikan sa Tagbilaran City, gisundan sa Talibon, lungsod sa Ubay, Tubigon og Inabanga. Matod ni Leonides Saniel, Dengue Program Coordinator sa Provincial Health Office, dili sakto ang pagtuo nga panahon lamang sa ting-uwan kasagarang musaka ang kaso sa dengue. Matod niya nga mas aktibo ang lamok panahon sa init tungod kay mas paspas kini gutmon og mahimong mas agresibo sa pagpangita og dugo. Busa iyang gipahimangnoan ang publiko nga dili lamang panahon sa ting-uwan o ting-init magbantay batok sa dengue, kundili kinahanglan ang padayon nga paglikay og pagmonitor sa tanang panahon. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol, alang sa Vegemax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit diha sa istasyonan sa Hot FM Tubigon Bohol. Busa mga kaibigan, anak na mo sa Tubigon, pagita ang istasyonan sa Hot FM. Nadia at bang sa Mater Dei College na igamayin kalidexoon na subayan na padulong nga to sa Luyo na imong makita diha ang istasyonan sa Hot FM. Ato na sa aradig soon nga medyo ubay-ubay na gyud ang nahimong casualty sa dengue diha sa Bohol. Kining atong Vegemax soon, dako ni katabang sa kipang dengue kay paspas magkapataas og platelet. Dagadig soon na akong dungog ang mga doktor, mga nurses may bulong. Usay mga utana, unsa may imong gipainom nga nung paspas ni saka iyang platelet. Kay pag mapakan gani sa lamok nga dalag virus nga dengue igsuon ang atong mga kabataan o bisan kita mismo. Ang atong platelet maubos o ya once maubos igsuon may mugitang kritikal anang. Akong anak igsuon nagka-dengue ni siya. Niabot og 23. Nasa kuyaw siyang kahimtang salamat sa Diyos nga ang tao nakasurvive ako anak. Ang Vegemax na kukatabang igsuon para paspasipataas atong platelet. Gani ni among testimony ni adtong naimong victim sa dengue. Ato minawan igsoon kini mong testimony.
4: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agos San Director.
0: Yes, Egan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Mag-testimony lang ko sa Bigimak Pastor. Ikaduhan ako na ayo aning Bigimak Pastor kay sa una akong apo pastor nga gidengue na kuha na sa doktor pastor nga iyang triplet is 18.
0: Oo.
4: Nga akong gipatumar og Bigimak Pastor, tulo lang ka kapsula, nakarecover dayon sa pastor ning balik ang iyang normal nga triplet.
0: Na-admit sa ospital ato higayon na.
4: Oh, na-admit pastor, na-admit.
0: So gipainom ni mog Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
4: Oh, pastor.
0: Nga. Okay, salamat
4: pastor,
0: sa Dios.
4: Ako na pud ang gigamit sa Bigimak Pastor kay sakit kayo akong ilid pastor kaning ubos sa atong kusog nang pagbakod nako makadaon pastor kay sayo man ko sa akong uma.
0: Oh.
4: Kasi sa kita iba ko pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko pastor na kadesisyon ko nga mapalit ko Bigimak yung palit ko sir o 20 kakapsula so akong natumar ka pastor lima lang kabuok na wala ang akong ibati pastor o akong pagpangi pastor murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi pastor o mga ito pagka human ako pastor mga gakadla wala na ko ibati pastor sa akong silid.
0: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag. Atong nabati among testimony nga ang iyang apo gidingge Bigimak magigamit sa Dios aron igsuon mutaas ang platelet. Napalain testimony mitungod sa dengue.
5: Paliyo Palayla din taga-asa.
6: Morning po Pastor Dan. Ako po si Alex po taga Tagum. Tagum po.
5: Ay Tagum. Aso
6: Tagum po.
5: Ah, sige Alex.
6: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
5: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
6: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Bigimak, sinalo ko sa gatas, tapos nagtaas ang treatment niya pagka umma, nakagawas din sa ospital.
5: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Bigimak Plus?
6: Opo, Bigimak po, inalo sa gatas.
5: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
6: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kailitong 2021, klasa ng Bigimak. Nabuto ang one.
5: Nagubag?
6: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
5: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay
0: So, Bohol, nga na ay taas ang kaso sa dengue. Ang Bigimak sa katabang diya, anak na mo igsoon, no? Kaya delikado ng virus sa dengue. Labi na pag-ubos kayo ang platelet, ha? Ang Bigimak tested and proven nga makapataas o paspas makapataas sa platelet. So, anak mo diya sa Hot FM, Tubigon Bohol, o diya sa Talibutusab na tayo pipila ka mga dealers diya. Atong oras, mga kaibigan, 53 minutos pagkalipas alas 5, laing balita, mga kaibigan. Magtutungha sa National o sa Valencia City National High School patay human sa insidenteng nitabo sulod sa tunghuaan. Aron hihatag na ito ang detalye atong dawatong report ni Kaibigang Charimi Pahanggen. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
7: Mindanao, Visayas Headlines!
8: Ginagdarang patay ang usa ka magtutungha sa Valencia City National High School human giingong nahulog gikan sa igopat ng andana sa senior high school building sa maong duhaan sa Valencia City. Naitabo ang serende pasado alas 6 sa gabi ni atong September 16, 2026 human sa regular nga klase igpapauli na ang mga estudyante. Gidala pa ang biktima sa balay tambalanan apan giklara kining patay pasado alas 10:28 sa gabi. Sa gipagawas ka pahayag sa Valencia City National High School, nagpahayag ang administrasyon o kasabo sa pagkamatay sa ng estudyante o miparayag o pagigtambayayong sa pamilya sa biktima, sa Parents Teachers Association o PTA, sa Philippine National Police o sa ubang may katungdanang otoridad alang sa padayong investigasyon. Gipasiyog daw sab sa tunghaan nga hangtod garon, wala pa'y napabutot ang motibo o hinungdan sa hitabong insurente. Tungod ni ini, gihangyo sa eskwelahan ang publiko nga likayan ang paghimog, pagpangagpas, pagpakailap o wala pamutod ang impormasyon o pagpost o mga spekulatibong istorya sa social media sabtang nagparayon pa ang investigasyon. Gihangyo sab sa administrasyon ang pagsabot sa tanan sa pagrespeto sa privasiya o kasabo sa pamilya sa namatay o giauhag ang komunidad sa paghatag o pagampo, simpatiya o suporta sa mga naulila. Balitang Herograto sa Vegemex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalawang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Crazy Egan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
7: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin sa maong report. Taga Bukidnon or Paboro sa Valencia at tumos sa Alcuino Emporium. Nadi atong produkto nga VG Max o Karoma. Pag naapot mo diya sa Wao, at yung building atong tindahan. Diya papalit itong produkto ng VG Max Aroma. Ang inyong pagpalit diya sa itong tindahan sa Adyong Building at bang sa bagong merkado na ginatrabaho pa, dako na katabang para sa itong radio program, mga kaibigan. Subusa diya mo palit mga kaigan ko at mga pinanggang tipaminawan sa Wao. Apil sa taga Banisilan. Laing balita, mga kaibigan! Senyor citizen na lumos sa Bukana, Davao City. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigan Noinim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Noinim, ibalita mo!
9: Mindanao, Visayas Headlines!
10: Daling gitabangan sa mga silingan o pamilya ang usa ka 77-anyos nga lalaki nga nalumos sa dagat sa Santo Niño Seaside, Bukana, Davao City, alas 11:20 sa buntag, September 17, 2026. Sa pagkikinabi kang Peter Castro, ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Council or CONBDRRMC Bukana, niingon nga sa pag-abot nila sa lugar aduna nay mga tawo nga nag-CPR sa biktima aron kini maluwas. Matud pa naligo ang biktima subay sa iyang naandan matang buntag apan posible kining nak kasinati og heart attack nga nagresulta sa iyang pagkalumos. Samtang nagkahiusa ang BDRRMC og ang Central 911 sa pagdala sa biktima sa Southern Philippines Medical Center or kon SPMC aron maatiman sa mga doktor og kasamtangan na kining nagpaalim. Balitang hatod kanato sa Vigimax Plus, Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula og Aroma Plus, Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
9: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Nionem Rafisora Kainoy sa mga report na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Balitang hiligay nun mga kaibigan, lalaking naka-brief gin-rescue matapos ka nagsaka sa kahoy sa Molo, Iloilo. Kung ano atong siren pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
9: Mindanao, Visayas Headlines.
11: Na-rescue sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force ang 21-anyos na nagsakal sa kahoy sa barangay West Abugabog, Molo, kahapon sa ngapon. Ante 3, nagwaras ang lalaki na nagkabangayo sa ilim nun kagsang uloy nagsaka sa kahoy. Ginpayag sa ngiloy nga ginapabulong niya ang iya bata tungod may nervous breakdown. Sa ngalan sa video ang splasa pinapalang kapsula, kag-aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nagka-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog pa! Ayayay!
9: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugin ka salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Katapusang balita mga kaibigan. Duwa ka individual ang nadakpan pinagi sa bypass operation sa Tabo na Bislig City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez. Nanukad sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
9: Mindanao, Visayas Headlines.
12: Sikop ang duha ka individual human gipahigayon sa mga kapulisan sa Bislig Component City Police Station ang bypass operation batok sa illegal nga droga sa may Purok Uno, Dampingan, Barangay Tabon, Bislig City, Surigao del Sur, natupit sa 15 pulan sa September 2026. Hinugdan nga nasikop ang 56-anyos nga laborer o 40-anyos nga karpintero, polos residente sa Dampingan, Tabon, Bislig City, Surigao del Sur. Ang mga operasyon gipangluhan sa Bislig City Police Station ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Armando E. Martizano OIC sa Bislig Component City Police Station, kauban ang RID 13, Surigao del Sur Police Provincial Office, PIU o PDEU, Surigao del Sur Police Provincial Office, uban sa coordination sa PDEA. Na-recover gikan sa presyon ang upat ka-heat cell sa Shea, nga gito ang adunay shabu, nga mitimbang og 3.86 gramos, nga mukantidan sa standard value, nga kapin 26,248 kapesos. Apil ang bypass na money o uban pang mga non-drug evidence. Kasamtangang gitanggong na sa Bislig Component City Police Station ang duha alang kinahanglan sa usong disposisyon o giandam na usab ang kaso alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Reynaldine Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
9: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Reynaldine Rosette Martinez oba DXRM Tagbina Surigao del Sur ang atong produkto ang palit sa mga istasyonan. Maayong pagpaminaw kaibigang Dennis Cabrera diha sa Tubigon Bohol. Og kang Igan Mardi Asnar Corato og kang Nida versus Tixon. Mga Igan kapsan taguras sang alan sa VGMAX Plus sa pitagpalang kapsula. Og mausab sa atong aroma herbal oil ang pitagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan ako kini si Pastor Dan Tanggalio. Temporaryong manamin itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Ampi magkaibigan at dalaygon ang Diyos.
9: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, ato dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
6: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
5: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren og bora-bora.
6: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
5: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
6: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay makabtan.
5: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan sa Valencia.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
8: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
4: Misan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
7: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
6: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
7: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
6: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
7: Husto na! Undangin na! Paghikay sa kinadiling droga!
6: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
15: Naapadi ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no?
19: Accessible o affordable nga printing services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
20: Mga on na ta.
21: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
22: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
22: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
16: Sukad karon, matag-hamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
21: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
23: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka pagkakalay pinagyaman sa pangyayari.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingaw. Kini, Kang 98.5. Ayong kaibigan, Valencia, Bukidnon, Maoni, Ato Ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmantag na sa Radyo Kaibigan, Maoni Ato Ni, alas 6:30 sa buntag. Baga kaigan, mga kigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlungon. Oy! Og ang mga miyembro ng BDA. Wala na sa kinataw.
5: Darna!
4: Wala na. Kato nga kinatawan, padong na nung pagka-traffic enforcer. Dili kaya ato ma-traffic enforcer, tarong nga. What I mean is, kato ang padong naging na mag-traffic, mag-apil-apil na sa traffic. Bisag way labot, dili traffic enforcer. Mo-apil. Mo-apil ng traffic. Ako kakuyawan, anig mo-apil na yung pagpangatang sa LTO kagahapon. Kana nga kinatawan? Kana nga kinatawan? Wala, padong na na. Padong na na sa... Kana mga niyon mangundang ni anang sujob ay ngit-ngit pagis alkitran na inyong kagmaon. Di ka tinuon man? Ay, nako po. Once again! Warang kinatawan, panuhak. Pastilan ginaw ko. Sa inana na ganin ang kinatawan, wala na na. Paingon na naskuan. Well, atong pizza 15, ni gawas ragin si first time nga ni appeal, ni lingkod si former President Rodrigo Roa Duterte on the third status conference. May kalabtanan sa iyang kaso nga naa sa ICC. Naapod siya in town sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, naka-detinar. Kita may nakatod. Ilunggo pa, gindulong, gindulong. Hindi punggol, kagindipukpok. Gindulong, ginato niya. Ano yung pinakasakit. So, nindot kayo. Bingaw, biyakos tingog ni Tatay D, no? Gimingaw ko siyang tingog, sumaga na minaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Nagpagawas in tawag pamahayag ang atog kani presidente, the man behind the reduction sa kini ang droga pero karon multiplication. Nanaghampanway. Hallelujah! Kaninyong daran, gimingaw ko sa tingog.
6: Hello mga babayan ko, kumusta kayong lahat? Na-miss nyo rin ba ako sa tagal ng panahon na hindi ninyo ako nakikita? Kung ako ang tatanungin ninyo, miss na miss ko na rin kayo at higit sa lahat, miss na miss ko na ang ating bansa. Gusto ko na sanang makauwi. Gusto ko nang makasama ulit ang aking pamilya at mga kababayan. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako at patuloy na hinaharap ang mga nangyayari sa aking buhay. Pero naniniwala ako na darating din ang araw na makakauwi ako, kaya sana isama ninyo ako sa inyong mga panalangin. Ipagdasal ninyo sana na dumating na ang panahon na makauwi na ako sa aming tahanan at makasama ko muli ang aking pamilya. Huwag din ninyong kalimutang isama sa inyong mga dasal ang aking pamilya, lalo na ang aking anak na si Inday. Inday, alam kong matapang ka, pero kung kinakailangan, lalo mo pang patatagin ang iyong loob dahil mahaba pa ang laban na kailangan mong harapin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Maaring mabigat ang sitwasyon ngayon, pero hindi ibig sabihin na dito na magtatapos ang lahat. Patuloy kang manalangin at tumingi ng gabay sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng lahat ng iyong pinagdadaanan. Magtiwala ka sa Kanya at huwag mong bibitawan ang iyong pananampalataya. Sa lahat ng aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagmamahal at suporta. Kung maaari, ibahagi ninyo ang video na ito para makarating sa mas marami nating kababayan at malaman nila na nandito pa rin ako, lumalaban at naghihintay sa araw na makauwi. At huwag kayong mag-alala sa akin, okay lang ako rito. Malakas pa rin ako at malusog at patuloy akong lumalaban. Maraming salamat sa inyong lahat. Daghang salamat sa inyong suporta, mga kababayan. Hello, mga kababayan ko.

한다고 막아보. Pagkanindo sa maong awit, alagang tatay digong, laban lang tatay digong, hindi ka namin iiwanan. We're here sa imuha, doon ay nalipay, na naakadiha, pero mas bagang doot.

naharap rin sa impeachment trial. Tama itong ingon ni Tatay Digong na huwag kang sumuko. Laban lang, walang sukuan, walay kuan. Sa itawag ani, walang iwanan. You might be blooded, but you will always remain unvowed. Bisag ikaw duguan, dili yung kamuyokbo ngadto sa mga nagdaog-daog diha kadnimo. Ay nako po! Yehey! Threshold vote na sa dog!

Good morning. Threshold. Total jambot. Nagpatawag ng mga amici korey, mga friends of the court. May kalabdanan sa ipila pagyod ang insakto nga boto.

pastilan Ginoo ko, threshold ang pinagtatalunan. Pila bagyod ang insakto nga buto total. O sumaga senator present. Abi kay tuan na may daang tulo. Marculeta, prisuhan. Jinggoy Estrada, prisuhan. Senator kini ang Bato de la Rosa, tuas taguan. Di ba'y tiyuno? Kaya kuwa, magtulo, di ba'y tiyuno? Di man daw pwede. Pero nagkalain-lain ang reaction sa ilang gibitar ng mga former Supreme Court justices. Ato ning isgutan karon kinsa ni sila ug unsa ilahang kini ang baruganan sa mata.

0: usa. Ato ning isgutan karon, but then again, ang pinaka-importante nga isgutana nato karon, excuse me, hapit na gyud ang Pasko. What? It's 98 days, kagahapon 99. Karon 98 na lamang kaadlaw. Merry Christmas and Happy New Year. I don't know og merry ang inyong Christmas og dili ba hapay ang inyong New Year. Ngano na kaingon og hapay? Inani ha? Gisaka na sad plano, di plano, sakaan ang buhis sa mga sweetened beverages. Kana mga tamis, soft drink, apil na. Kana mga juices, apil na. Kanang ipang timpla. Kanang itimpla ninyo aron na mga juice nga itimpla. Oh, kagwad with sugar, pasaka na sad ang buhis ana. Increase daw bi karon. Sa Martes pohon. Oy, og do na moy kwarta ha. Sa Martes pohon, kibaw bumog pilay isa ka sa diesel. Diesel ba diesel? Diesel ba ako tawag ana? Kibaw bumog pilay isa ka sa diesel? 10.50 ngatos 11 pesos per liter. Pinakagamay 50, pinakataas ngatos 11. Ala, Biyernes na ta karon, so sure na ni. Nga 10.50 to 11. Ang gasolina 4.50 ngatos 5. So ang gasolina ani naana ni sa 94. Ang special ang diesel sa Jis naana ni sa 103. 93 man gyud ang gadagan karon. 93 man ang gadagan, wala gabaklay ha, gadagan gyud gadagan. Wala gabaklay. Og i-11 nato, og i-11 nato, 94 a 104. Sige daw. Mo biyahe pa ba ta? Og mangibaklay na lang ta, balik na lang ta starta nilia ani. Wa putay ka bazo. Wa putay ka bazo. Naata. Diri sa ato, wag itay kabadyo. Sa Bohol na, ah. Bohol na ikabadyo. Diri sa ato, kabayo. Sa tinuod lang, ha? Sa tinuod lang. Ako lang yung ikatawa, pero sa tinuod lang, napakasakit ko yung Eddie. Oy, kasan gusto mo mamupo o kaguling, kamuray mamupo sa inyong grapes. Tamis pag yung kayo, kamuray mamupo, barato pa, na diasporok tres bintar ang chassis vineyard cafe nindot kayo barato na tamis pagyugayo may mamu po pag gusto lang mo kung sa kanaganon yung ipopo basta timbangon lang diha sa chassis vineyard cafe diha sa porok tres kini ang bintar panagiyani sa mga pamilyang agpalsa morning kang ma'am Martes og Sir Ariel agpalsa sa tinuod lang no sakit kayo uy una-una ana ha. In almost 2 weeks, 20 pesos na ang isaka sa diesel. 20 pesos. Sa, no, magtulog kasi mana. Magino na to na 20 pesos ang isaka. What? Unya, ang atong sweldo ni isaka. Loy, sige lang kaus-us. May panggarter, kaya ni kagabi us-us-us pa.
1: Wala.
0: Ang garter, tama naman na sposon mo, us-us magina. Pero ang atong gastohon, sige gus-us. Muna, maingon ko nga, kumusta ba ban? Merry ba inyong Christmas? O happy ba inyong New Year? O basi ka nga atong New Year, hapay?

0: Padato ra ka puhon. Nana pod na. Nganong puhon pa man ogi karon na lang diay. Iperting daghanan ako pero nang los pa natag tinarbahawan eh. Karon na lang nabi.
1: Damay sakto na. Wala.

0: barato yun. Naapay, ining adong uban, ay, ni barato yun ang baboy. Ang karne sa merkado, 250 ang kilo eh. 250, kaya lang alang ang buhi, 120 man. May, nag 120. Kasagara, 90 to 110 ang per kilo sa buhi. O di, og karne ho na, 250. Unya, ni apay mga, oy, naabay man kamanduan ng atong provincial government, ha? Bawal ang magpasulod o karne o baboy sa probinsya sa Bukidnon. Akong giauhag ang atong mga sanitary meat inspector, kaning atong mga meat shop ning atong syudad sa Valencia, inspeksyona na ninyo. Kay once again, sa ako nagikaingon kagahapon, dunay usa ka meat shop ning atong syudad sa Valencia, gapayuhot og karne. Ang ilang ginakargahan, dili na van kay inspeksyonon man. Kung dili sosyal ang gikargahan sa karne, kay kung dili SUV, pick up, sosyal. O niya ang kasipiat nila kay inig parking, inig diskarga, makita man. Kung sa lugar ning akong mata, peke ni. Nga upat na gani ni, kay dua ang antipara. O di upat, napay antipara, na imata, di upat. Galarak, lagat ni akong mata, kaklaro ang inig diskarga, ah. Bida. Hoy, mga sanitary meat inspector ning atong syudad Valencia. Suroy-suroy po mo pag may time. Tanawan ninyo ng mga gipamaligya sa meat shop kay doon na gyoy isa ka meat shop ning atong syudad sa Valencia. Delikado nang yang ginabuhat. Dobi og makasod ng ASF. Ato ng makaon. Di makaon po na sa aani mo kuyanap na sa dang ASF ning atong syudad sa Valencia. Sao na lang na, napay baboy nga perting barato ha. Di na po na mga pamaligyag baboy kay na ASF. Ay kaayaw bagyong tukon yung panuway nga meat shop. Ikaw sir ba, imong yun na una, sir or ma'am, inyong yun na una, inyo lang kagulingong bulsa. Panuway mong dagko, kauban mo sa panuway gagmay. Wa mo gaw na una, umakadaot ba mo sa probinsya sa Bukidnon? Inyo rang ginan sa inyong yun na una, mga baga mong naong ba? Wa mo ikugaw, oh, sa tao ka na, baga mong naong, baga mong leps. No, wa mo ikugam. Di ba? Wala man yung mga klase ng mga tao. Naani siya ikalag, pero wala na, gibaligyan ng taning. Di po ni madawat ni San Pedro mga matay ni Panway. Di ba ni Duwaton kay Magdama, nag-ESF dito sa ginarian ni Senyor Pedro. Siya ayaw na pasunlad eh. Magdana sa nag-ESF, di natakalitson na rin baboy. Tiyaw mo ni mga Panway ang dagko. O di, or, kapagagnaw, gina ni mga Panway. Oy, sanitary meat inspector ha. Balihog ko no. Ani ang inspeksyonan ninyo ning ato mga meat shop kay murag di na gyud maayo. Good morning diay sa mga naminaw karon. Labi na kang Ma'am Juby Barrett diya sa Purok Noybi Turod, Bintar. Good morning nimo ma'am. Salamat sa matag adlaw nimo pagpaminaw kang Edwina Duonan Carisosa, kang Maris Pay. Oy, Ma'am Maris, kumusta naman ka? Long time no hear you. Dias Alani Blantapan. Ma'am Maris Payagan, may buntag nimo ma'am. Kang Ma'am Little Lidisma diha sa kiniang Kibatang, Don Carlos ng Kibatang. Ako sakit na akong batang. Okay, dasmagan man, danghag man. Danghag magtabok ni dasmagan. Mo na, mirisi. Anaro na. Halil ako na lagi katawa. Hallelujah! Ato na mga yung naandan. Usa ta magampo ang pinakapaborito nako nga ganta. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Gimbiagindaw, Mindanao.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mga igsoon.

Megan with Bride. Yehey! Kamu nominal sa 98.5 Radio Kaibigan sa programang Baruganan. Mau nih atau nih?

0: ang sigaw ng bayan
1: ay hindi kailanman mapipigilan.
2: Good morning!
0: Hallelujah! Ganin yung tanan nga namino sa tag-sa radio sets o nagtanaw sa Facebook o sa YouTube live. Hala, duko kitang tanan. Uban kamo kanako. Duyog kamo kanako. Alang sa atong bulaw. Ano pagabo?

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diyan.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay, gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kaya rawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi ini pa inom lang siya og duha ka buok. Ya pagkagumpag in siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, mani siya nga nindot kay ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenia Max Plus. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo, ha?

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend, jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang fuego blend, jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only.

0: Ahas, kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop.
1: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.